0: ano ba yun sa England, yan yung mga ganyan pong mga bansa, ini ano yan, meron siyang license to practice law, to practice international law diyan po sa mga bansang nabanggit natin, ano ho. Yun po yung tinatawag na international barrister. Remember pag sinabi natin, 'di ba sa Pilipinas ano eh sinasabi ba, 'di ba? Integrated Bar of the Philippines, 'di ba? Integrated Bar of the Philippines. O isa pang isang organization, Association of Bar Bar Association of the Philippines. Ano? Sila international barrister. Yan. Kasi hindi lang isang bansa sila nagpa-practice ng law, kundi sa iba't ibang magbabansa kung saan sila nakakakuha ng accreditation and license to practice law. Kaya tinatawag na international law. Isang Pilipino po yan. Pilipino. Ha? Si Attorney Joseph Borja Erice. Ano po? At isa siyang, yung family niya galing din ng Pilipinas. Okay? Talaga namang taga Baguio yung mga parientes niya, Baguio. At kung itetrace natin yung history ng family roots niya dito sa Pilipinas, hindi ko lang nakuha yung pangalan, pero naging dating mayor ng Pangasinan, isa sa mga lalawigan o probinsya sa Pangasinan, ang lolo nitong si Attorney Joseph Borja Erice. Familiar yung ano eh last name na Borja at Erice. Kilala po 'yan sa political circle dito sa Pilipinas, lalo na 'di ba? Merong Congressman Erice. 'Di ba? Bakit si Messenger? Malayo ba? Malayo. Medyo ano eh, medyo nagre-react si Stephanie tsaka si JP. Anyway, all right. Okay, pero sabi ko nga po ano po, maraming salamat sa inyong pagsubaybay dito sa isa pang edisyon ng programang Bridges on Air. Kanina nakasama natin si ano si Sir Ares Gutierrez sa unang bahagi ng ating programa. Of course, kasama rin natin doon sa unang bahagi ng ating programa si Attorney Jade. Oh, si Attorney Jade Kiamco. Kaya lang medyo meron lang kinakailangan asikasuhin eh si Sir Ares. Kaya hindi na natin siya nakasama dito sa ating second portion ng ating programa. Pero doon sa first portion, yan nakasama natin siya with Attorney Jade Kiamco. So, maraming salamat po sa lahat ng mga sumubaybay. And of course, paalala pa rin ang ating programang Bridges on Air, hatid sa inyo ng Radyo Pilipinas World Service. Pero ito ay isang collaborative effort sa pagitan ng Radyo Pilipinas World Service at ng Commission on Filipinos Overseas. Of course, sa pangunguna po yan ng ating kalihim Secretary Clink Ang, gayon na rin ng mga opisyal at mga empleyado, staff ng lahat na bumubuo ng Commission on Filipinos Overseas. Sa panig naman po ng Radyo Pilipinas World Service, kami po ang inyong mga lingkod sa production side. Kasama natin ang ating Executive Producer Coordinator, si Ms. Stephanie Vicente. Sa mga oras na ito, ang ating Master Control, si Hero Lucero. And of course, sa Wirecast, si JP, na talaga naman pong matamang nakinig kanina sa panayam natin. Ano? Kay Attorney Joseph. And of course, kanina din, talagang ano siya. Ito medyo ano to, ano eh, kung nakikinig lang sa akin si Sir Aris ngayon, ito pa lang si JP, may trauma na yan sa leptospirosis. Yan. Kaya kapag may interview tayo tungkol sa leptospirosis, talagang hindi gumagalaw ang mata niya. Ano, talagang nakatutok siya. Okay? So, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa ating programa. Again, ito po ang programang Bridges on Air.
1: Bridges on Air. Tulay sa himpapawid. Panagsanib na puwersa ng PBS Radyo Pilipinas World Service at Commission on Filipinos Overseas. Magsisilbing tulay sa himpapawid para sa Filipino diaspora. Dala ay balita, impormasyon at serbisyo publiko na mag-uugnay sa pamahalaan at OFWs sa iba't ibang panig ng mundo. Bridges on Air. Tulay sa himpapawid. Tampok din ang mga Pilipino na nagbibigay inspirasyon, kampyon ng kultura, tradisyon at katatagan ng Pilipino sa kapwa Pinoy saan man sa mundo. Bridges on Air. Tulay sa himpapawid. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.
2: Time.
1: time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy

0: kultura.
1: If there's anything that could describe the Filipino, it's that he loves to eat, which may not be exclusive to the race, but is especially unique because of his ingenuity and creativity when it comes to making food that's not only delicious, but affordable. Ika nga swak sa bulsa at panlasa. And in the case of street food, adventurous. Street food in the Philippines has especially become a fast-growing industry. The more popular ones, ang pinakamabenta, are known to its consumers by their unusual names, tulad ng Adidas, Walkman, at Betamax. Sigurado akong na-experience na ng panlasa mo ang paanang manok, tinga ng baboy, and clotted pig or chicken blood na parabang maliliit na blood cakes, named after what movies used to be watched on or ang Betamax. Nikay de Guzman and Esquire says in the 50s, livestock was plentiful. Street food sold were the more expensive cuts, chicken or pork barbecue. But when the economic crisis hit in the 70s, Pinoys looked to the parts that normally get thrown out, like intestines and innards. These suddenly became valuable and reinforced the Filipino practice, walang tapon, walang sayang, that in turn brought out the isaw, a word that came from sawsawan, where you dip the isaw. But that's just three of a variety of street food. There's even a day-old chick boiled or fried, and these days, chicken skin, found more often near bus stops, markets, or workplaces where an ordinary person can grab a quick snack for less than 10 pesos. Ano man ito, banana queue, kamote queue, turon man, kwek-kwek, or tukneneng. In these times of frugality and austerity, lamansyan siya ng Pilipino at ng kanyang kultura.
0: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
2: Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente.
3: Po, ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin. Ganon, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masayang-masaya. Super saya po dahil na zero billing po kami. Opo, malaking ano po talaga. Malaking tulong po. Mabilis lang din po.
2: Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH Hospital. Dahil bayad na po ang bill ninyo.
4: Naiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng taong hinalal.
0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service. Radyo Pilipinas World Service. Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Radyo Pilipinas World Service. Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application. Radyo Pilipinas World Service. Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Radyo Pilipinas World Service Online, reaching you in digital format anytime, anywhere, from Manila, Philippines.
5: Alagang Amasu, Associated Marine Officers and Seamen's Union of the Philippines. Ang programang para sa mga Filipino seafarers at kanilang pamilya. Maghahatid ng impormasyon, magbibigay ng inspirasyon, at tatalakay sa kanilang mga sitwasyon, kalagayan at iba pang mga pangangailangan. Alagang Amasu. Kasama si Camille Simbulan dito sa Radyo Pilipinas World Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
6: Magandang araw po sa ating lahat and welcome po muli sa Alagang Amo Soup. Ang serbisyo publiko sa radyong hatid ng Associated Marine Officers and Seamen's Union of the Philippines o Amo Soup at ng Radyo Pilipinas World Service. Sa programang ito ay tinatalakay po natin ang iba't ibang mga programs and welfare services ng Amo Soup para sa mga miyembro at dependents ng ating union. Pinag-uusapan din po natin ang mga napapanahong issue tungkol sa mga karapatan at kapakanan ng mga magigiting nating Filipino seafarers or sea-based overseas Filipino workers, ang atin pong mga bagong bayani. Ang Alagang Amo Soup ay napapakinggan sa mga shortwave frequencies na 9.920 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. Sumasahim papawidin po ang ating programa sa flagship station na Radyo Pilipinas Radyo Publiko 738 kHz tuwing Linggo, alas 7 hanggang alas 7:30 ng gabi. Siyempre, special shoutout sa mga membro at dependents po ng Amo Soup at maging sa lahat ng mga Pilipino at Pilipinang mandaragat sa iba't ibang panig ng mundo na nakatutok sa atin.
5: Alagang Amo Soup dito sa Radyo Pilipinas World Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
6: Welcome po muli sa isa na namang episode ng Alagang Amo Soup. Sa pagdiriwang ng National Breastfeeding Month ngayong Agosto, pag-uusapan po natin ang isang topic na malapit sa puso ng mga ilaw ng tahanan, ang breastfeeding at maternal health. Kapag sinabing breastfeeding, madalas ang focus ay ang kay baby. Pero alam nyo ba na mahalaga rin ang kalusugan at kapakanan ng isang ina? Kaya sa episode natin ngayon, makakasama natin ang dalawang doktor mula sa Pediatrics Department ng Amo Soup Siemens Hospital Manila na magbibigay sa atin ng praktikal at mahalagang kaalaman tungkol sa breastfeeding at maternal health. Ang una nating panauhin, si Dr. Tricia Biag Santos, isang general pediatrician with 2 decades of clinical experience, having been in practice since 2006. She is a fellow of the Philippine Pediatric Society and holds a master's degree in hospital administration. She has been a member of the Department of Pediatrics at Amo Soup Siemens Hospital since 2006 and currently serves as head of the hospital's breastfeeding committee. She is also an active consultant at Metropolitan Medical Center, where she serves as the training officer for the Department of Pediatrics. Her other hospital affiliations include St. Clair's Medical Center, Medical Center Taguig, and Metro Pasay Hospital and Medical Center. Welcome to Alagang Amo Soup, Dr. Trish.
7: Good afternoon. Good afternoon. Thank you for inviting us here.
6: Ayan, ang ikalawa naman nating guest ay si Dr. Maricel Castillo Perez. She is a dedicated general pediatrician with 9 years of experience helping pediatric patients and their families. She has been in practice after concluding her residency in 2017, and she has been a member of the Amo Soup Siemens Hospital Department of Pediatrics since then. She is also a member of the hospital's breastfeeding committee. She's a diplomat of the Philippine Pediatric Society and is currently affiliated to other hospitals including Valenzuela Medical Center and Fatima University Medical Center. She is a mother to a 4-year-old toddler. Wow, baby girl or boy?
7: Girl.
6: Baby girl. As a breastfeeding mom herself, she is also a breastfeeding advocate. Welcome po to Alagang Amo Soup, Doc Maricel.
8: Hello po, Ma'am Camille, and to everyone po na nakikinig. Salamat po for inviting us.
6: Ayan, thank you so much. Ang ganda ng vibe dito. Bilang ako ay isa ring mother to a 7-year-old.
8: Yes.
6: And suking-suki ako ni Dr. Trish. Dr. Trish!
7: Amo Soup baby.
8: Amo Soup
6: yes,
8: baby.
6: Yes, Amo Soup baby. Pag nagpapanik na ako, si Dr. Trish ang kinukulit.
7: One text away.
6: One text away. Very reliable. Nawawala ang aking anxiety pag andyan si Dr. Trish. Ayan. So, August po is observed as the National Breastfeeding Month.
7: Yes,
6: can
7: po.
6: You explain to us po sa ating mga listeners na mga moms, either mga seafarer wives or yung ating mga women seafarers na mga nanay din po. Ayan, can you explain to us po why breastfeeding is so important for both the baby's health and the mother's well-being as well?
7: Okay, so okay. I'll go first, okay?
6: Okay, ma'am.
7: So kasi breastfeeding kasi actually it's the best gift that a mother can give to her newborn, okay? Mm-hmm. Kasi unang-una, alam naman nating lahat na breast milk has a lot of nutrients, okay? Mm-hmm. So, iwas sa sakit, okay? So, less ang chances na magkaroon sila ng ubo, sipon, okay? Mm-hmm. Diarrhea, and yung mga common allergies, no? So, mm-hmm. marami na kasing mga allergies ngayon na pwede i-prevent kung breastfeeding ang mommy, no?
6: Mm-hmm.
7: Okay? And then, pangalawa, nakakalakas ng immune system talaga and nakakatalino, okay?
6: Mm.
7: Based on sa studies, okay, kapag breastfeeding ang bata, it increases the IQ score mm-hmm. of 3 to 5 points. So malaki ang itinatalino kapag breastfeeding.
6: Okay? Backed by studies po yan.
7: So that's for the baby. Whereas for the moms naman, actually ang dami nga eh pag sa moms, no. Unang-una, free ang gatas.
6: Yes.
7: Hindi mo na kailangan bumili.
6: Opo, less gastos. Totoo po yan. So,
7: free ang breast milk. Okay? You can breastfeed anywhere, anytime. Okay? Tapos, bibigay mo siya right temperature. Hindi mo na kailangan mag-sterilize ng water para ihalo sa mga formula, di ba? So, anytime, pwede ka mag-breastfeed. Okay? So, pangalawa, kapag nagbe-breastfeed, yung uterus ng bagong panganak, mas mabilis bumabalik sa normal kasi nagkakaroon ng contraction, yung tinatawag na hormone na oxytocin, no? So, nagko-contract siya, so less yung chances na magkaroon ng bleeding after birth, no? Okay, so babalik din sa normal or sa dating katawan no, ni mommy, no? Pangatlo, iwas din sa sakit, no? Cardiovascular, mga breast cancer, ovarian cancer, okay? And pang-apat, I think this is the most important, yung bonding between the baby and the mother. So, yun kasi yung time na nagkakaroon sila ng bonding kapag nagbe-breastfeed. So, that's the importance for me.
6: Okay. So, additional question lang po, no? Kasi syempre, it's different for every mother. No one size fits all po eh sa mga nanay. May iba na sagana talaga sa gatas, no? Yung iba nagsishare pa na minsan may mga friends ako nagpo-post na ang dami kong excess milk, sino may kailangan ang breast milk. May iba naman po na sobrang hirap na hirap mag-breastfeed. Ako po, yung supply ko kulang kasi syempre po, preemie yung anak ko. So, hindi po agad na stimulate yung aking breastfeeding. So, ano po yung tips na maibibigay nyo doon sa mga may challenge po na ano sa pagbe-breastfeed?
8: Ayan, Doc. Siguro ako naman. So, for this, ano, very napakaganda ng question kasi napaka-timely. Tsaka every now and then, nare-receive namin din yung mga ganyang questions sa outpatient department. So, number one, relax muna, mami. Di ba? Parang wag nating i-pressure. Minsan kasi nabobombard din yung mga mami of breastfeeding is good, ganyan. Yes. Minsan, oo, paano kung alam na yun ni mami? So, ano na ngayon gagawin ni mami? So, you have to relax. Try natin i-lessen yung pressure with the moms kasi alam naman natin na sila mismo themselves gusto nila mabigay yung best nutrition for the baby. Yes. So, sometimes kasi yung stress talaga nakakadagdag na, I mean, nakaka-lessen din ng, ano, ng milk production ng mami. So, number one, relax muna siya. Then number two, kausap po siya ng mga reliable ng mga support group. For example, other moms. May mga, ano po bang ginagawa ninyo? Mga ganyan para ma-lessen. Para may kasama silang mag-journey dun sa breastfeeding journey nila. And then number two, talk to a professional din. Siyempre, mga midwives, no? Sa mga our pediatricians and OB-GYN specialists, no? Pwede pong tumulong sa kanila sa breastfeeding. Sometimes kasi, sa position pala yung problem, no? Sa latching position, kaya hindi nakaka-extract ng proper amount of milk yung baby. Number two, may mga supplements tayong pwedeng i-recommend. May mga malunggay capsule, malunggay juices, pati cookies na lahat. Ganyan, oo, no?
6: Marami
8: diba?
6: Ng ganyan.
8: Na-enjoy ko yun.
6: Yes.
8: Enjoy ko yun. Cookies lang.
6: It works.
8: Oo, mga ganun. And hydration. Tapos, syempre, try pa rin mag-rest and proper sleep and kung pwedeng ma-delegate na ibang task sa ibang support group, pwede para medyo may enough rest pa rin naman si mami. So, yun po.
6: Tapos ngayon po, di ba may mga available na pump, yung mga ganyan. Does that help in increasing the milk production? Yung mga breast pump, iba-ibang brands. Ayoko magbanggit ng brands.
7: marami mga brands, no? Pwede siya makatulong, no? Pero not necessarily na 100% kailangan magpa-pump ka na, no? Okay? Meron kasi mga mommies na talagang kahit gusto nila mag-breastfeed, nahihirapan sila magpa-latch, no? Okay? So, pwede natin sila bigyan ng option na mag-pump, no? Pero make sure na breast milk pa rin, no? Breast milk ang ibibigay and then at the same time, prioritize, no? Magpa-latch, no? Kasi talagang latch talaga eh. Yun ang ano eh.
8: Ah, pang-stimulate.
7: Pang-stimulate.
6: Ah, okay, okay. Tapos, does it matter po yung length nung pagbe-breastfeed? Kasi syempre yung ibang mommy, lalo na yung mga working moms, hindi kaya mag 2 years na parang everyday. Pwede po ba, for example, a few months lang? Ganon.
8: May nabasa ko niyan na parang may study ni sila na kapag ganitong month, kasi ideal, the recommendation from the DOH and the World Health Organization is up to 6 months. And beyond, kung kaya pa ng beyond.
6: Okay.
8: But the exclusive, yung milk lang talaga from the mom is hanggang 6 months sana. Yung para for the full protection up until ganyan. Okay. So for this, pag ganitong month lang, parang eto lang yung mga possible protection na makukuha ni baby. Pag ganitong month, may certain diseases. Then kapag up until 6 months, parang protected siya from even cancers, parang gano'n.
6: 6 months pala so, yung recommended po talaga.
8: Mas maganda. Okay. Exclusive.
6: Thank you for that, ano po, dagdag kaalaman sa mga mommies natin na nanonood. Yan. For seafarers' wives po, the demands of caring for newborn while their spouse is at sea. Alam ko po marami kayo na-encounter na ganyan, mga seafarers' wives. Can be very challenging. So, what are the common physical and emotional challenges po that they experience after giving birth? Yan, based sa mga na-interview niyo po ng mga dependents natin.
7: Based sa mga interviews, no, actually, before kami pumunta dito, nag-interview kami ng mga mommy.
6: Okay. Fresh na fresh pa yun.
7: Fresh na fresh. Niko yung mga babies nila. Mga okay, so, unang-unang challenge talaga is paano sila magpo-produce ng breast milk.
6: No? Yun talaga po.
7: Oo, hirap na hirap talaga sila. No? Mm-hmm. But usually, on the first 3 to 4 days, nagkakaroon na. No? Nagkakaroon na sila ng breast milk. No? Basta magpa-latch lang na magpa-latch. No? Mm-hmm. Okay? So, yung pagpo-produce alone, yun ang pinakamahirap. No? Pangalawa, it's the pain. No? Masakit talaga ang mag-breastfeed. Mm-hmm. No? Yun yung reality ng breastfeeding. But if you think of it na ano ang advantage na makukuha ng baby ko sa sakit na nararamdaman ko ngayon, 'di ba? Mm-hmm. Okay, so most likely iano mo na lang, itiisin mo na lang yung sakit ng pagbe-breastfeed.
6: Kasama po sa sakripisyo yun.
7: Yes,
6: kasama
7: sa sacrifice
6: ng mga ina.
8: And yung isa din, Dr. Trish, na yung mga nakausap namin, kasi kahapon, you were able to talk to wives of the seafarers whose baby were admitted and currently admitted at the Siemens Hospital. So, habang nagpapa-update sila sa akin, ako kasi duty kahapon eh. So, habang nagpapa-update sila, medyo, mami, medyo matanong nga lang po kita, ganyan-ganyan. So, yung sa physical, talagang pagod, Ma'am Camille. So, kasi talagang, first, yung mga na-interview namin kahapon, so far, nandyan ang kanilang husband. Hindi po on board. Pero pagka talagang on board, they usually face it by themselves. Mm-hmm. Although the support group is there, parang yung iba daw kasi yung pagka nandyan yung asawa nila, wala nang barrier kung ano yung kailangan nila, nasasabi daw nila. Yes. But most of the time, the support group is their own mom, the parents, who are, by this time na nanganak sila, syempre nasa senior years na din. So hindi naman nila kagaya ng sa husband nila. So, taking care of the baby na parang siguro walang ka-reliever na magpapahinga sila, dun sila napapagod. And sa emotional naman na challenge, yun nga, yung minsan yung loneliness, yung parang feeling nila yung sa burden na nararamdaman nila. But, nababawi naman daw once nakakausap na nila yung husband nila.
6: Malaki so, talagang yung impact talaga ng
8: long distance, talaga.
6: Yes. Mm-mm. Tsaka, syempre, iba pag-asawa mo yung nahihingahan mo eh. Na
8: true.
6: Parang makakapagod. Parang, iba talaga exhaustion eh. Nire-recall ko yung experience ko.
8: Diba,
6: bagong panganak ako. Parang, lagi akong pagod. Tsaka, syempre, pag gising yung baby, gising ka din.
8: True. Yung ganong age, di ba po, parang ano, puyat ear pa yan.
6: Puyat ear talaga. Tsaka yung sinasabi nila na sabayan mo ng tulog yung baby. Parang di naman siya possible. Kasi
8: mag-i-edit ka pang picture niya. Papost mo pa eh.
6: Yun lang yung nagiging me time mo, di ba? Pagtulog siya. Pero masabi ko lang, mama, nung nanganak ako, syempre naniko po kasing anak ko kasi preemie siya at 34 weeks. Nag-steroid shot ako kaya parang yung maturity niya 35 weeks. Pero naniko pa rin siya ng 23 days. Naalala ka pa?
7: Oh.
6: Pero sobrang laking tulong ng mga angels natin sa NICU.
7: Oh,
6: ang dami ko.
7: Shout out!
6: Ang dami kong natutunan talaga sa kanila. Even yung pag-swaddle kay baby. Yung mga tanong na hindi ko maiisip as a new mom. Mm-hmm. First, as a first time mom. Ang dami nilang tinuro sa akin. Kaya, lako, saludo ako sa mga NICU angels natin.
8: Na-appreciate din sila ng mga moms natin kasi mm-hmm. yung mga health, yung mga simple teaching everyday kasi yes. daily sila pumupunta doon.
6: Mm-hmm.
8: How to breastfeed, paano ba mag-massage, paano yes. ba magpalabas ng milk. So mm-hmm. talagang medyo sila talaga yung hands-on, makakausap talaga nila mami.
6: Yes. At saka ano, kinakalma nila ako kasi nung niko yung anak ko, syempre ang daming tubes, yes. may OGT, tapos nung una may oxygen pa kasi yung monitor yung lungs niya. Syempre asa mo parang naiiyak ka, parang uneasy ka, pero kinakalma ni mami, okay si baby, oh, 'di ba, yung mga vitals niya. stable, oh, ganyan. So Shout out sa mga NICU angels. Ayan, tsaka sa mga mami. Hanggat nandyan sila, tanungin nyo na kung ano yung mga tips na maibibigay nila sa inyo.
7: Correct.
6: And of course, they are in good hands. And I know na yung atin pong NICU sa Amusup ay Center of Excellence.
7: Wow,
6: diba po? Ng DOH.
7: Kaka-credit lang natin ulit na sa breastfeeding hospital.
6: Yan, breastfeeding hospital. And talagang, andyan si na Dr. Chris at Dr. Maricel, diba? Alagang-alaga yung ating
7: Hall of Famer
8: ang Siemens Hospital.
6: Oh, diba? Hall of Famer ang Siemens Hospital. I'm sure not a lot of people know that kasi syempre Siemens Hospital. And yun nga, isa yan sa mga gusto nating i-promote, yung the way that we take care of the wives and their children while they are on board. Ayan, sa mga members natin. Okay? So, syempre po, bukod sa mga seafarers' wives, more women din po are now pursuing careers at sea. Mm-hmm. So now we're talking about our women seafarers naman po. So meron din po tayong mga, of course, mga sea women who are getting pregnant or are planning to have their family. So ano po yung mga tips nyo sa kanila? Ano po yung mga kailangan nilang malaman tungkol sa maternal health, sa breastfeeding, tsaka yung mga realidad po for them? How soon can they go back to work, ganyan. And for those po na nagpaplano pa lang, how should they prepare themselves for their maternal health, kung nagpaplano po sila na mag-baby pagkatapos ng kanilang mga kontrata, ano po yung mga tips?
7: Okay, so kung may partner or asawa, no, at nagpaplano sila, no, pag-usapan nilang dalawa kung gusto ba talaga nila mag-anak na at kailan sila mag-aanak, no, kasi by the time na mabuntis at nakasampa sa barko yung babae, no, yung seafarer na wife, no, yun doon dumadating yung difficult part kasi hindi naman available ang medical aid everywhere, no. So kailangan alam nila kung saang station or saang port ba titigil ang barko at kung merong clinic na mapagpapa-check upan, no, once na buntis, no. And based on our interview kasi, ang mga buntis hanggang 6 months lang daw pinapababa na, no. So by the time na bumaba, no, so dapat nakaplano na, no, yung check up, no, saan ba magpapa-check up, okay, and sino ang kasama nang maiiwan ng buntis, no, kung ang asawa ay nasa barko, okay, kasi kailangan kailangan meron ding mag-aalaga sa hindi lang yung baby ang aalagaan natin, pati yung mommy,
6: of course,
7: no? You have to take care of the mom also. Okay, so pag breastfeeding naman, hanggang kailan niya plano mag-breastfeed? Hanggang 6 months ba or 3 months lang, no? Dapat naka-align, mapag-usapan nilang dalawa.
6: Kumbaga, timing is everything. So from the planning to yung panganganak, to yung breastfeeding, yung pag-aalaga.
7: Oo, yes. And syempre pinaka-importante yung financial support, no. Kailangan ready ba financially, no, na mag-stop na si mommy, no, at hindi nasasampa sa barko at magte-take care na lang kay baby, no.
6: Pero meron naman din po nakakabalik sa pagbabarko kahit na anak.
7: Meron, pero yung iba daw kasi hindi pwedeng lumagpas na one year, hindi pa sila bumabalik. So, mm-hmm. they have to go back.
6: Mm-hmm.
7: So, yun yung medyo difficult decision for the mom na iiwan yung baby.
6: Of course, lalo na yung formative years. Kaya mm-hmm. siguro yung iba, pinapalaki muna and then saka babalik uli. Kasi there's, mm-hmm. Unlimited mm-hmm. opportunities naman sa pagbabarko. And, mm-hmm. paganda po ngayon yung ginagawa ng ibang companies na they're giving consideration talaga sa women seafarers na, you know, sige, kung gusto mo mag-baby muna and then we'll still have a place for you mm-hmm. when you decide to come back.
8: Maganda.
6: Yung assurance po na makabalik sila sa pagbabarko.
8: Para confident pa rin sila na mm-hmm. makapag-breastfeed sila, maalagaan mm-hmm. muna nila yung baby nila.
6: Kumbaga walang stress.
8: May isang story, Dr. Trish, no, yung isang mom na interview natin na parang she really has to go back kasi meron siyang inaalaga ang tenure kasi I think parang mahaba na yung service niya sa company. So, kinailangan niya bumalik at that time. Na nasa kitchen siya, dun pa lang din lumalakas yung breast milk production niya.
7: Siya sa barko.
8: Nasa barko na siya.
7: Dun lumalabas yung milk niya.
8: So, medyo tumatak sa isip ko yung ano na yun, yung thought na yun. So, iba. Very unique and iba yung to be a seafarer mom, ibang strength and will talaga yung ano mo.
7: Yes.
8: Kailangan mong dibdibin for that.
6: Mm-hmm. And I'm sure nakaka-inspire yung mga nami-meet nyo mismo.
8: Yes.
6: Seafarer mom. Wow.
8: Mom, yes.
6: And actually, ako rin, mayroon akong friend, nasa Cebu na siya ngayon. Nasa shoreside na siya, pero dati siyang chief engineer na baba. And then, she had 3 kids, pero actively sailing siya, I think, hanggang sa 2nd kid.
7: Mm-hmm.
6: Tapos may isang time, may inattendan kaming conference, nagpapump siya na.
8: Diba?
6: Nagpapump siya, nakakabilib. Kasi talagang, it really takes the grit and the strength na isang nanay, no, para i-pursue yung ganyang career and to decide to build a family also at the same time. Nakakabilib sila.
8: Yes.
6: And thank you for taking good care of them.
8: Yes.
6: Sa Siemens Hospital natin. Okay. So, ito po, nabanggit nyo kanina na stress, lack of sleep, and limited support can affect a mother's well-being. How do these factors, nasagot na yun kanina, yung impact nito sa breastfeeding. And based on your interviews po, based on your experiences, paano po na-overcome ng mga nanay yung ganitong mga challenges, no? Mm-hmm. Does it require for them to communicate more with their husbands or their support system? Or meron po ba kayong may in-offer kayong mga kumbaga parang support also to the women who are experiencing these challenges and yung mga tips po na usually binibigay niyo sa kanila?
7: Actually, ang number one talaga is communication.
8: Yes.
7: No?
8: Mm-hmm.
7: Okay, communication between the mommy and the seafarer, the dad. No? Okay, so kailangan talaga parating andyan yung daddy, not in terms of physically, ha, no? Kahit ano lang, video call, okay? Actually, maswerte na
8: yes,
7: during these times kasi decades ago, walang video call, di ba? Ang mga seafarer letters lang, no? Ngayon, they can do FaceTime, video call, Viber, anytime, no? So, that's the most important thing that they can offer, they can give to their wives, no? Okay, so communication. And then, kailangan i-reassure nila na kung nahihirapan mag-breastfeed or mag-alaga yung mommy, i-validate nila yung feelings na they understand. Huwag papagalitan, no? Na kapag, bakit wala kang breast milk? Bakit si ganito ang daming breast milk? Bakit ikaw wala? Okay? Kasi, each mother has different journey, okay?
6: Yes,
7: so
6: correct.
7: You don't compare one mom from another, okay? So yun yung communication talaga.
8: Tsaka andyan ang breastfeeding committee ng hospital headed by Dr. Ish. Member kami. Kasama namin siya. Tsaka yung mga members din ng lactation committee ng hospital. So, everyday naman, may mga naka-post naman, mga naka-on duty if kaya nila kaming i-visit, if they want to visit to personally. Although, yung mga tutorial for the latching and mostly available online. And yun nga, wag masyadong pressure sa sarili kasi breastfeeding is a journey itself.
7: Yeah.
8: So, wala pong nangyayari na day one, breastfeeding, magaling. Walang ganon. It doesn't just happen.
6: It's a learning journey.
8: If I may say, Ma'am Camille, ako, pediatrician ako nung nanganak ako. Doctor namin si doctor, syempre. Siya pa rin. Under doctorish pa din. So, nung pag-ground sila kay baby, as a pediatrician, kala ko, alam ko na. Kasi ako nagdi-discuss ako eh. Mami, ganito, position, ganyan. Sabi niya, dehydrated po si baby. Dehydrated ba? Ganyan. So parang, hindi ko pa rin pala siya alam. So it's a humbling experience then for me as a doctor na hindi mo pala siya okay. Tapos talagang days pa talaga yung ano, depende talaga sa inyo ni baby yung dynamics niyong mag-ina. Kung paano niyo makukuha yung tamang timing, positioning, and then saka po lalakas si milk.
6: Yes,
8: so hindi siya ano na,
6: in a snap siya, na, in a okay snap. Ka na.
8: It doesn't just happen. So it's a journey talaga. So be easy on yourself.
6: Yeah,
8: have the support if you need to. Kung may gustong magpalit ng diaper para medyo makarelax ka naman muna, may gustong mag-errands, o gusto mo, ikaw naman muna mag-errands habang may tumitingin kay baby, do so po.
6: Yeah.
8: Para ano naman, makarelax naman din si mami.
6: Be kind to yourself.
8: Be kind to yourself.
6: Tsaka don't take all the burden.
8: Yes.
6: Take all the help that you can that you can have, no? So lalo na yung mga in-laws, ayan, syempre iba kasi minsan nahihiya pa sa nanay ng asawa nila, di ba? Pero kung nag-o-offer ng help, you know, take it. It's for your, you know, for your own well-being. Parang wag mong masyadong isipin na nag-iisa ka porque malayo yung asawa mo, di ba? But there's a village around you and here's the breastfeeding committee ng Siemens Hospital na always ready to help, to assist you kung meron kayong challenges sa breastfeeding, mahina or may parang namumuong milk. Di ba may mga ganun po eh, may mga ganun cases eh na may namumuong milk, hirap. Meron naman tayong mga professionals you can consult with our experts dito sa Siemens Hospital for your breastfeeding journey. Ayan, thank you so much. So, ang message niyo naman po sa mga seafarers, yan, how can they, kahit malayo po sila, no, how can they support their wives during pregnancy pa lang? Breastfeeding, and syempre ito po yung mahalaga, yung postpartum period, even from a distance. Kasi, nako, yung postpartum na yun, medyo in-underestimate ko siya nung una. Na parang, di ba, kasi pag nakikita mo sa Instagram, yung mga celebrity, after pagkapanganak, after one week, after 2 weeks, nag-workout na, okay na sila, maganda na sila.
8: Parang sabi nga nila, nakakapayat, parang humiyang naman po ako. Di naman nangyari.
6: Parang nung turn ko na, bakit parang iba yung, bakit parang 2 months na parang, hindi pa ako okay. So yung ganong postpartum, ano po yung pwedeng gawin ng mga husbands, lalo na pag yung asawa niya parang I don't feel like myself, yung parang when I look in the mirror I don't feel like myself, parang yung ganon, ano po yung maipapayag?
7: Actually kasi ano yan eh, minsan yung mga depression mo, 'di ba, yung mga nega mo sa sarili mo, pag hindi mo siya ini-express, no, so nagbi-build up siya, so yun nagiging postpartum depression. Okay.
6: So, nagbi-build up.
7: Nagiging postpartum depression siya, no? Eventually pag lumala, nagiging postpartum psychosis,
6: ay,
7: no?
6: Yikes.
7: So yun yung ayaw natin mangyari, no? So, let's start from the very basic, oh, communication, okay? So, yun yung parati natin sinasabi kanina, support your wives, no? Okay, validate their feelings, na nahihirapan kayo, no? Okay? Pero nandiyan ka naman, okay? So, yun yung una. Tapos pangalawa, siguro bigyan ng time para makarelax si mommy, okay? So, bigyan ng day off, no? Bigyan day off financially, so bigyan ng konting
8: pang-shopping. Okay ba, mga mommy?
7: Pang-parlor, para they will feel good about themselves, di ba? Kasi minsan pag breastfeeding ka, akala mo ang pangit-pangit mo, na lotion ka na. So you have to take care of yourself, no? So yun ang point.
8: Ayun. So I think yung talagang baseline naman dito is the relationship din ng husband and wife. So they really have to establish a very good foundation as a husband and wife bago po sila talaga magbi-baby. And from there, I think yung mag-outpour naman siya, Ma'am Camille, kapag love ng mga husband yung mga wives nila, they will know what to do. They will check on them every now and then kapag oras ng break time, pag every time my chance, na appreciate na yun ang mga mami, kasi before naman they enter the relationship na ganitong setup, alam na nila na for a season sila lang magiging present physically, and then habang nagpo-provide naman of course yung padre de familia or kung sino man sa kanila, di ba? So yun, yung communication lang para hindi nga po mag-build up yung stress nila, and pwedeng kumausap if minsan kasi ayaw nilang mag-reach out sa professional, kung makakatulong yung other moms na makapag oo nga ganito yung share. Journey ko eh, para lang ma-feel nila na hindi pala talaga sila nag-iisa,
6: para hindi mag-build up yung depression nga, resentment, and huwag naman sana mag-lead sa mas serious na mental health issues. Pero kung may nararamdaman na po kayong ganun, huwag po kayong mag-atubili na mag-consult sa Siemens Hospital. Kasi meron naman po tayo dyang, yun po, yung support ng ating mga doctors, mga professionals, and may psychology department po tayo. Yes. Kung talagang meron na po kayong pinagdadaanan na hindi nyo na kayang bitbitin sa sarili ninyo, ay wag po kayong mag-atubili, wag po kayong wag niyong dibdibin mag-isa, wag niyong buhatin mag-isa. Nandito po ang Amusup Siemens Hospital para sa inyo. Ayan. Yeah. Sorry po, mag-overtime na tayo. Pero last na lang po, message niyo po sa mga seawomen natin, seafarers wives po natin, and yung mga maritime families, mga seafarer families po natin, about prioritizing maternal health and supporting breastfeeding po. Yan. Ano na lang pong message natin sa kanila?
7: So, para sa mga moms, no, okay, continue to breastfeed, okay? Mahirap talaga mag-breastfeed, pero always seek help, okay? Kapag feeling nyo merong mali or merong kayong kakaibang nararamdaman, always ask for help professionally. Like sabi ni Ma'am Camille, meron tayong Siemens Hospital, okay? So, meron tayong psych department. Okay? And meron din mga lactation consultant, merong mga nurses, mga doctors na pwede tumulong. Okay? Para sa mga seaman naman, seafarers, okay? Make sure na kapag iniwan ang mga asawa na buntis, ayusin na, tignan ang mga membership, kung okay ba ang membership sa AMSOP, para anytime na magka-problema, pwedeng dalhin sa hospital. Okay, para sa mga families, okay? So always cheer, maging cheerleader tayo ng ano, ng mga mommies, okay? So kapag nakapag-breastfeed, let's support them, and then mag-ano tayo, yung parang clap our hands na wow, go yeah. mommy, 'di ba? Kasi napakahirap talaga mag-breastfeed.
8: Ayan. So, ako naman sa mga mami, alagaan pa rin ang sarili, no? So, subukan magpahinga sa lahat ng pagkakataon na kaya, pero medyo malayo yan pag nasa newborn period ka pa, but malalampasan naman yan, yung mga ganyang stage. So, sa families ng mga mami, sa mga extended family ng mga family na seafarer at ang asawa, yung asawa nila on board. Maraming salamat kasi nakikita namin yung support nyo din sa mga anak ninyo, sa mga daughter-in-laws ninyo, na na-appreciate din po nila for extending help. Mostly kasi nung nasa atin, Ma'am Camille, yung mga parents nila din, yung talagang kasama nila sa bahay, na sometimes hindi lang po yung newborn yung baby nila, may iba pa silang toddler, may iba pang ibang baby pa na nag-aasikaso. So habang si mommy ay nakafocus kay baby, may ibang family po na naka-assign sa ibang anak. And sa mga daddy at nga seafarer, go lang, provide lang po ng provide, at mairaraos nyo din at mapapalaki nyo rin po ng maayos yung mga baby natin. So nandito lang din po kami para magpaalala na hanggat kaya at permitted po yung breastfeeding po talaga hanggang 6 months, it will give you years of protection sa mga anak ninyo para hindi rin po kayo lagi nagpupunta sa hospital. It's proven and tested na po na ang gatas ng ina nagpapalakas po talaga ng immunity ng bata. So kung may problems lang po sa breastfeeding, pwede po kayong dumaan sa Amusup Siemens Hospital.
6: Ayan, maraming salamat po Dr. Marcel, Dr. Trish, sa mga message nyo po sa ating mga seafarers and their families. Ayan. On your screens po nandiyan ang information ng Amusup Contact Center o ACC kung meron po yung mga gustong itanong na impormasyon sa ating mga service units at departments. Nandiyan po ang telephone, mobile ng Globe and Smart po natin na pwede ninyong tawagan. Nandiyan din po ang Amusup Official Facebook page and Amusup Official Facebook group. para po sa mga announcements ng ating union. And ang mga episodes po ng Alagang Amosup ay ating ina-upload sa Amosup Official YouTube channel para po pwede niyong balikan kung gusto niyo ng balikan yung mga tips ng ating mga guests dito sa Alagang Amosup. And of course, for more information about Amosup, our service units, our provincial branches, and other resources, punta lamang po kayo sa www.amosup.org. Sa gitna po ng tensyon sa Persian Gulf at sa Black Sea, mayroon din po tayong nakatalagang Amosup Help Desk para sa inyo. Maaari po kayong makipag-ugnayan sa helpdesk@amosup.org para sa anumang katanungan o tulong na inyong kailangan. Katuwang din po natin ang Department of Migrant Workers at ang International Transport Workers Federation upang tiyakin ang kaligtasan, kapakanan at karapatan ng bawat Pilipinong mandaragat. Para sa agarang tulong at komunikasyon, nandyan po sa inyong screens ang kanilang mga contact details. Ang DMW Kumusta Kabayan email, Viber at WhatsApp at ang ITF Seafarer Support sa ITF Global po at sa ITF Manila. Muli, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Salamat sa mga kasama natin dito sa Radyo Pilipinas na si Ms. Susan Aison, Milo Jonela, J. Arevalo, Hero Lucero, JP Lumuntad, Erwin Peñano at ang ating kaamusup na si Lara San Juan. Maraming salamat po sa ating dalawang doktor mula sa Amosup Siemens Hospital Manila Pediatrics Department, Dr. Tricia Santos at Dr. Maricel Castillo. Maraming salamat po sa ating mga doktora sa inyong patuloy na serbisyo at pag-aalaga para sa ating mga pamilyang mandaragat. Pagbati rin po muli sa lahat ng mga miyembro at dependents ng Amosup na siyang inspirasyon ng lahat ng mga programa at serbisyo ng ating union. Atin din pong subaybayan ang programang Alagang Amosup sa Radyo Pilipinas World Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko 738 kHz tuwing Linggo, alas 7 hanggang alas 7:30 ng gabi. Ako po si Camille Simbulan at ito po ang Alagang Amosup.
5: All aboard sa talakayan! Palalimin pa ang inyong kaalaman. Alagang Amosup dito sa Radyo Pilipinas World Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko. Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online, ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas. Oras para sa musika dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
1: Radyo Pilipinas World Service Online, reaching you in digital format anytime, anywhere, from Manila, Philippines.
2: Ang mga latest, ang mga trending, ano na ba ang mga happenings?
3: Usap-usapan,
2: siksik sa kwentuhang magaan, at masiglang talakayan ng mga paksang siguradong inyong kawiwilihan. Bawat usapin, makabuluhan. Kaya people of all ages, kasali kayo sa
3: Usap-usapan sa Radyo Pilipinas World Service.
4: Magandang araw sa ating mga tagapakinig at taga-subaybay dito sa Himpilang Radyo Pilipinas World Service. Welcome po sa programang Usap-Usapan, kung saan ating tatalakayin mula sa mga pinakahuling kaganapan dito sa ating bansa hanggang sa human interest stories na tiyak ay kapupulutan natin ng mahalagang impormasyon at aral. Ako po ang inyong makakasama dito sa programa, Steph Vicente. Kasalukuyan niyo po kaming napapanood sa official Facebook page ng Radyo Pilipinas World Service. Paki-follow na lamang din po kami para live na live niyo pong masubaybayan, mapanood, mapakinggan ang aming mga programa dito sa Himpilan. Sabayan niyo rin po kaming napapanood sa pamagitan naman ng official YouTube channel ng ating Himpilan na Radyo Pilipinas World Service pa rin po yan. Samantala, meron din naman tayong tinatawag na audio live streaming sa pamagitan naman ng Evox PBS Receiver App. So paano ba ma-access itong naturang mobile application? Siyempre, pumunta, mag-install, mag-download sa pamagitan ng Google Play Store para sa mga gumagamit ng Android phone at sa Apple App Store naman dun sa mga iPhone users natin dyan. Siyempre, hindi man pwedeng nakatenga lamang ang Evox PBS Receiver app sa inyong mga smartphone. Kung kayo ay on the go pero nakakasagap naman kayo ng internet sa pamagitan ng Wi-Fi o data, ay gamitin nyo na po ito. Hanapin nyo lamang ang logo ng Radyo Pilipinas World Service na nasa aking likuran para live nyo pong mapakinggan ang ating programang Usap-Usapan. At syempre, sa pagpapalawak pa rin po ng ating reach upang kayo po ay aming maabot, ay naibalik natin dito sa Radyo Pilipinas World Service ang tinatawag po na shortwave radio. Yan po ay naging posible sa pamagitan ng mas pinatibay, mas pinalakas, mas pinatatag na kolaborasyon sa pagitan ng ating mother agency na Presidential Broadcast Service at ng United States Agency for Global Media o USAGM na kilala rin po bilang Voice of America. Ang ating mga transmitters po ay nasa Tinang Tarlac at ang programang Usap-Usapan ay inyo pong napapakinggan tuwing Linggo ng madaling araw oras dito sa Pilipinas sa mga sumusunod na shortwave frequencies: 9.920 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. At para sa unang bahagi ng ating programang Usap-Usapan, ngayong araw na ito ng Sabado ay tututok tayo. Magtutungo tayo sa Bulacan dahil merong tinatawag na kumbaga isang pagtiriwang na tinatawag na Singkaban Festival. Kayo po ba ay pamilyar patungkol sa Singkaban? Ayan. So para doon sa mga hindi pa pamilyar, ito na ang pagkakataon upang inyo pong makilala ang naturang piyesta. dahil sa bawat himig sayaw, alikhang sining at tradisyong ipinagmamalaki ng mga Bulakenyo, kasama din ako dyan, ay buhay na buhay ang mayamang kasaysayan at kultura ng naturang lalawigan. Ngayong taon ay muling bibigyang buhay ng Singkaban Festival ang sining, kalinangan, turismo at pagkakakilanlan ng mga Bulakenyo sa pamagitan ng iba't ibang aktibidad at pagtatanghal. At upang talakayin kung paano ba patuloy na pinayayaman ng Singkaban ang cultural heritage ng Bulacan, pinalalakas ang turismo at kabuhayan at hinihikayat ang susunod na henerasyon na pahalagahan ang kanilang pinagmulan, ay makakasama natin mula sa Bulacan Provincial History, Arts, Culture and Tourism Office ang kanilang OIC Department Head na si Ginoong Limuel John J. Lobederio. Sir LJ, welcome po sa programang Usap-Usapan. Si Steph Vicente po ito ng Radyo Pilipinas World Service.
5: Magandang hapon po, Steph, aking kapwa Bulakenyo, no? Magandang hapon po sa lahat ng tagapakinig at tagapanood dito sa ating Radyo Pilipinas World Service. Magandang umaga po sa atin pong lahat.
4: Maraming salamat, Sir LJ, for joining us dito sa programa. So eto, didiretso na ako kagad sa ating mga katanungan dahil marahil ay curious, no, ang ating mga kababayan mapanasa loob man o labas ng ating bansa tungkol dito sa Singkaban Festival. So bilang isa nga po, no, sa pinakamahal talagang cultural at tourism celebration, no, ng lalawigan ng Bulacan, ano po ba yung pangunahing tema ngayon at mensahe ng Singkaban Festival ngayong 2026 at ano ang nais po na maipakita tungkol sa identity at kasaysayan ng mga Bulakenyo gamit nga po itong naturang piyesta?
5: Alam nyo, Ms. Stefano, ang Singkaban po ay isang malaking pagkakataon para o maipakita namin at maipakita ang maraming mukha po ng lalawigan ng Bulacan. So makikita po natin dito ang ating pong napakayaman na sining at kultura. Pero syempre hindi lamang yon, makikita rin dito sa pagdiriwang na ito yung ating pong masasarap na pagkain, mga iba't ibang produkto. Syempre nandiyan yung showcase ng mga talented po ng mga local artists at Bulakenyo performers. Syempre ini-highlight din natin dito yung mga kabataan, mga entrepreneurs, iba't ibang mga tourism stakeholders, at syempre yung mga kwento ng iba't ibang mga bayan at lungsod dito sa ating taamin pong lalawigan. Kaya po ang Singkaban taon-taon ay hindi lamang po siya tungkol sa isang malaking celebration, ano? Ito po ay parang isang malaking larawan or malaking picture na kung ano po ang Bulacan, no? Isang lalawigan po na may malalim po na pinagmulan, pero patuloy siyempre na gumagalaw at nagbabago.
4: Sir LJ, just for the information lamang po ng ating mga viewers and listeners dito sa programang Usap-Usapan na hindi familiar dun sa kung paano ba nagsimula ang pagdiriwang ng Singkaban Festival, maaari niyo po ba itong ibahagi sa ating mga taga-subaybay para mas lalo po nilang makilala itong pinagdidiwang po natin sa ating lalawigan?
5: Ms. Steph, yung Singkaban Festival ay tinuturing na mother of all festivals po ng lalawigan ng Bulacan. Ito po ay annually na sineselebrate po through the provincial government of Bulacan. Ano po, ito po ay nagkakaroon ng isang kick-off ceremony coinciding with the Foundation Day ng Bulacan tuwing August 15. Ano po? At ito ay magtatapos hanggang September 15. Pero basically, lahat ng mga major programs and activities ay pumapasok sa isang week-long celebration na aming sineselebrate from September 8 to 15. So lahat ng mga major events and programs ng Singkaban Festival ay nakapaloob sa isang linggong pagdiriwang, no, tuwing September 8 to 15. So yung Singkaban Festival, kung alam nyo yung local craft na Singkaban, so ito yung pagkayas ng kawayan. So ito yung mga magagandang arko na makikita dito sa Bulacan. And at the same time, Singkaban also means sining at kalinangan ng Bulacan. So it is really a celebration ng mayaman na sining at kultura at kasaysayan ng lalawigan ng Bulacan. So we have been celebrating this since 1987, no? So nagsimula siya bilang Linggo ng Bulacan hanggang sa year 2000, 2015 ay naging Asing Kaban Festival ito para makapag-cater sa mas marami pang mga stakeholders at constituents natin dito sa lalawigan at sa iba pang bahagi ng ating bansa, ano?
4: At dahil nabanggit niyo na nga po na ang Singkaban ay nakasentro dito nga sa sining at kalinangan ng Bulacan, sa kasalukuyang panahon, just before we tackle on the activities po, no? Sa kasalukuyang panahon kung kailan mabilis ang pagbabago ng kultura at nandiyan na rin po ang impluensya ng social media, ay paano po ginagamit ng Bulacan Provincial History, Arts, Culture and Tourism Office itong Singkaban Festival upang mapanatili at maipasa sa ating mga kabataan ang mga tradisyon, sining, kasaysayan at lokal na kultura ng lalawigan?
5: Alam niyo po, mahalaga sa amin na hindi lamang po nakikita ng mamamayan, lalo na po ng mga kabataan, yung kultura. Ito po ay dapat na nararanasan at nagiging bahagi po sila nito, no? Makikita natin yan sa mga programa ngayong Singkaban tulad ng iba't ibang mga programs na nakapaloob dito gaya ng mga Tayo ng Pag-asa, mga cultural heritage symposium on youth. So meron din po kami mga laro ng lahi, iba't ibang mga art exhibit. Of course, yung isa sa mga flagship program namin, yung Siniliksik Bulacan program. And then, of course, yung mga usual na mga programs sa isang festivities like yung mga street dancing competition, local pageant, at iba pang mga activities kung saan mayroon talagang active participation yung ating mga kabataan. Of course, mahalaga rin po na nagagamit po sa makabagong paraan at pagkukwento yun pong ating mga programa dito sa Singkaban. Siyempre, hindi naman po natin pwedeng sabihin na sa kabataan na itigil nila yung social media, di ba? At bumalik na lamang sa mga lumang paraan, di ba? Ang challenge po natin pare-pareho dito, siyempre, ipakilala po natin or dalhin ang kultura po kung saan po naroroon yung kabataan. So kung ang kabataan po, syempre medyo ano sila sa TikTok, sa Facebook, iba't ibang mga social media platforms, YouTube, or they're into photography, filmmaking, mga digital content, syempre doon po natin maaaring ikwento yung or ipakilala po yung ating pong kultura. Syempre, of course, basta tama po yung impormasyon at hindi po nawawala yung tunay na meaning or kahulugan po ng ating pong kultura, ano po.
4: Kanina medyo na pahagingan nyo na po, no, yung mga important activities na dapat abangan ng ating mga kababayan in regards to Singkaban Festival. Matanong ko na lamang po, Sir LJ, kung paano nyo po ba sinikap na magkaroon ng balanse sa pagitan ng mga traditional na cultural presentations at mga bagong konsepto na mas makakaakit nga po sa ating mga kabataan at sa mga bagong audience o sumusubaybay dito sa Singkaban Festival?
5: Ayun po, nabanggit ko kanina na meron tayong mga iba't ibang mga activities ano po, every year naman. At maganda po dahil makikita po natin na hindi lamang po isang uri ng kultura yung pinapakita po sa Singkaban. So yun nga, meron po tayong mga exhibits, mga travel fairs, meron po tayong food fair and exposition, mga iba't ibang mga cultural performances, no? Ang approach po namin ay hindi yung traditional versus modern. Sabi ko nga po kanina, pwede po nating ipakita yung traditional na sayaw, mga kasaysayan po natin, pero syempre, pwede nating gamitin po yung modernong production, di ba? Modern technology at storytelling para po mas maging engaging po ito sa mga kabataan. Siyempre, ang mahalaga pa rin po, modern yung presentation, pero authentic pa rin yung mga kwento natin at kultura.
4: Ito naman po, Sir LJ, gaano naman po ba napakahalaga yung participation ng ating mga lungsod at municipalities within Bulacan dito sa Singkaban Festival, at paano nyo po hinihikayat ang bawat local government units na maipakita yung kanilang natatanging kasaysayan, produkto, tradisyon, talents at cultural identity bilang bahagi ng isang mas malawak na pinagkakakilanlang Bulakenyo.
5: Alam niyo po, sobrang halaga syempre, no, dahil kung wala po ang participation ng ating mga bayan at lungsod, syempre hindi po magiging kompleto yung kwento ng Bulacan na binabanggit ko kanina, no. Bawat lugar po dito sa Bulacan ay may sariling kultura, syempre meron po silang kanya-kanyang produkto, mga pagkain, mga tradisyon. Kaya magandang makita po sa Singkaban na hindi lamang po isang venue or isang program yung pinupuntahan po ng mga tao. Siyempre may mga iba't ibang activities po na nagbibigay po ng chance or pagkakataon, no, sa iba't ibang mga communities po namin dito na kung ano po ang meron sila, no? Yun pong sa ganitong paraan po nagiging parang ano po meeting place ng iba't ibang kwento po ng Bulacan, yung Singkaban Festival. So kapag po nagsasama-sama natin yung mga kwento na yon, mas nakikita po natin yung kung gaano po talaga kayaman at diverse po yung kultura po ng amin pong lalawigan.
4: At bukod po dito sa mga cultural celebration, ay paano naman po nakatutulong ang Singkaban sa pagpapalakas ng tourism industry ng Bulacan? Kasi kanina nabanggit yun, may mga travel fairs din po, no, na kumbaga nandyan sa Singkaban Festival this year. At meron po ba kayong inaasahan na pagtaas sa bilang ng mga turista at bisita for the year 2026?
5: Siyempre po, malaking bahagi po, ano, ng tourism yung pong experience ng atin po mga visitors and travelers alike, ano po. Siyempre kapag po bumibisita o pumunta ang mga visitors po natin sa dito sa amin pong lalawigan, siyempre gusto naman po natin na hindi lamang siya makapanood lang ng isang event, no. Gusto natin po na magkaroon sila ng dahilan para po tuklasin pa yung or makapag-visit pa sila sa ibang mga lugar. Tikman po nila yung mga local delicacies and food po dito. Siyempre, bumili po ng mga iba't ibang mga product. At siyempre, makapanood po ng iba't ibang mga cultural performances dito po sa lalawigan. Ang magandang effect po dito, siyempre, hindi lamang naman po para sa turista, no? Hindi lang yung personal experience nila. Kapag po, siyempre, may pumupunta at gumagastos sa local businesses, definitely meron pong opportunity sa atin po mga entrepreneurs, mga food producers po natin, mga local artisans, no, at syempre iba't ibang mga tourism workers dito po sa ating lalawigan.
4: At dahil nababanggit natin, no, bago tayo magawi dun sa economic opportunities na nakukuha sa Singkaban Festival, dahil medyo napahagingan nyo na rin po yun, ay matanong ko lamang po kung kumusta na ba ang para lang po mabigyan natin ng idea ang ating mga tagapakinig at tagasubaybay dito sa programang Usap-Usapan, ay kumusta po ba ang kasalukuyang estado ng turismo sa Bulacan? Kasi kilala tayo kumbaga sa mga churches, sa Barasawin Church, pero may mga emerging kasi na eco-tourism sites. Tama po ba yun, Sir LJ?
5: Yes ma'am, tama po. Ano, pero sa kasalukuyan ay nakikita po natin yung steady na influx po ng tourism po natin. But of course, syempre, panahon po ng ano ngayon panahon po ng medyo bagyo po tayo. Mm-hmm. Medyo, syempre, nagde-decline po ang arrivals po namin kapag panahon din ng mga weather disturbances po dito. But definitely, every year, nakamonitor po kami sa influx po ng ating turista dito sa lalawigan. At nakikita naman po namin yung favorable na numbers, no? Dito sa aming lalawigan, gaya po ng inyong nabanggit, meron po talaga tayo mga emerging sites na nagko-cause ng curiosity among tourists, no, para talagang bisitahin nila, no, dito po sa aming lalawigan.
4: Mm-mm.
5: So hopefully with this kind of festivities, yung mga ganitong klase ng offerings and programs ng provincial government, ay mas maingganyo pa po namin yung mga turista over the next few months, no, para po hindi lang mag-visit dito sa Bulacan to celebrate Singkaban, but also to discover other sites, no, mga iba't ibang mga emerging destinations po dito sa aming lalawigan.
4: Kasi meron na tayo nga, kumbaga sa Malolos, meron mga museum, and nandiyan niya yung Baraswain, and dun sa mga ibang bayan, no? I think sa DRT ay marami nang, parang marami na ang nagkaka-interest na pumunta kasi meron na dun yung mga sa staycation po, no? Tama po, Sir LJ.
5: Very, ano kasi ma'am, very diverse yung tourism profile ng Bulacan. So kung makikita, mayroon tayong kabundukan doon sa gawing DRT, Norsagaray. Then syempre yung dito sa plains po natin, dito sa gawing gitnang central part of Bulacan. And then syempre mayroon tayong mga coastal areas, mga coastal barangays po dito sa Bulacan na nag-offer din naman ng iba't ibang tourism products, no?
4: Ang ngayon,
5: so, maraming choices talaga po ang mga tourists when they visit Bulacan.
4: Siyang tunay niya, Sir LJ. Ito naman po, no, kanina kasi napag-usapan yung mga micro, small, and medium enterprises, yung mga local artisans, food producers, at syempre, ito na nga po yung mga artists, performers, designers, at iba pang mga yung mga workers natin dyan, no, na talaga na mga nagpe-present ng kanilang crafts. So, isa nga po sa masasabi na mahalagang aspect sa isang piyesta, no, kahit saang piyesta man yan, ay ang paglikha ng economic opportunities. Although nakikita, based on my observation, kasi syempre taga Bulacan din ako, ay meron mga fairs naman na isinasagawa upang ma-promote yung mga products, mga produktong gawa ng ating mga kapwa Bulakenyo, pero paano po ba eksaktong makikinabang itong mga negosyante natin dyan ngayong merong ganito kalaking pagdiriwang na may ganitong Singkaban Festival?
5: Ito po ang isa sa mga bagay na gusto namin i-highlight, ano, at makita sa isang festival na hindi lamang po audience o yung ating mga visitors ang nabibigyan po ng pagkakataon, kundi pati yung mga taong gumagawa at lumilikha. Ano po, syempre kapag bumili po tayo ng mga local products, kumain po tayo ng mga foods, no, delicacies, kumuha ka ng service ng mga local supplier, and simply support, no, yung isang local artist po natin, mayroon pong direct impact yun sa isang tao at definitely sa kanya pong pamilya. Kaya maganda po na ang festival, dahil ang kultura po, ang kultura at tourism po ay hindi hiwalay po sa kabuhayan. No po, kapag po syempre pinapahalagahan po natin ang sariling atin, may pagkakataon po na makatulong talaga tayo sa mga taong mga nasa likod po nito.
4: Ito naman po, Sir LJ, paano naman po tinitiyak ng provincial government na ang pagtatanghal ng kasaysayan at kultura dito nga po sa Singkaban Festival ay nananatiling authentic at historically accurate, lalo na sa panahon ngayon na mabilis kumalat ang misinformation at mga bersyon ng kasaysayan sa social media?
5: Of course, napakahalaga po nito, no, lalo na ngayon, nabanggit nyo nga po na napakabilis po ng pagkalat po ng information. Of course, kapag po may pinapakita po tayong cultural or historical material, mahalaga pong syempre dumadaan po ito sa masusing research, ano po, validation, at syempre yung tama pong documentation. Isa sa mga magandang halimbawa po ngayong Singkaban, yung pong isa sa mga flagship programs po ng provincial government of Bulacan, lalo na nung tanggapan namin yung PIHACTO, yung Siniliksik Bulacan Program. No, dahil binibigyan ito ng pagkakataon po yung atin po mga researchers, mga scholars, mga kabataan na maging bahagi po ng festivals. So of course, meron din po tayong mga summits. Kagaya po this year, meron po tayong History and Heritage Summit. So, hindi lamang po performance at entertainment ang usapin po ng Singkaban. So, may bahagi rin po ito na nakatuon sa, ano po eh, sa mas malalim po na pag-unawa sa kasaysayan po, syempre, at heritage. So para po sa amin, pwedeng maging creative po ang presentation po lagi. Pero pwedeng maging entertaining, pero syempre hindi dapat po sinasacrifice yun pong katotohanan.
4: Ito naman po, Sir LJ, dahil masasabi natin, no, kahit sa ang PS naman ito, no, ay talagang ang mga festivals natin ay maituturing na malaking pagtitipon. So, ano po ba yung ginagawa po ninyo, no, na paghahanda para matiyak naman yung accessibility, seguridad, kalinisan, crowd management, at overall convenience ng mga dadalo, lalo na para sa ating mga senior citizens, persons with disabilities, mga bata, at yung mga turista na unang beses na bibisita sa lalawigan ng Bulacan?
5: Of course, hindi lamang po yung mga programs, no, yung amin pong pinaghahandaan. Amin din pong inisip yung buong experience ng atin po mga visitors. Of course, kasama po dito syempre yung crowd management, yung coordination po namin with different agencies, no, at offices po, yung pong cleanliness, safety, yung pong accessibility. At syempre, yung malinaw po na information para sa lahat po ng para sa lahat ng mga dadalo. Yun naman pong Singkaban Festival kasi ay hindi lamang po ito programa ng aming pong tanggapan. Definitely, ito po ay programa ng Provincial Government of Bulacan katuwang ang iba't ibang mga tanggapan ng dito sa aming pamahalaang panlalawigan at syempre yung mga iba't ibang mga ahensya ng pamahalaan at iba't ibang mga agencies ano po na talagang may malaking ambag sa matagumpay na pagsasagawa po ng amin pong festivity. Of course, importante rin po na iniisip po namin yung iba't ibang klase ng visitors na bumibisita po dito po sa amin lalawigan. Siyempre maganda naman po na yung festivals after nilang mag-visit or after po nilang ma-experience, masasabi po nila talaga na naging maayos, naging safe sila, and at the same time, syempre, enjoyable talaga yung experience po nila.
4: At ito naman, Sir LJ, paano naman ninyo isinasama sa pagpaplano ng Singkaban Festival ang konsepto po ng sustainable at responsible, no, responsible tourism? May mga hakbang po ba ngayong taon upang mabawasan syempre ang basura, mapangalagaan ang mga cultural sites at public spaces, at matiyak na rin na ang Singkaban Festival ay hindi lamang nakapagdudulot ng saya kundi responsable rin, no, sa komunidad at maging sa ating kapaligiran.
5: Mr. Alam nyo, ang sustainability kasi minsan nagsisimula ito sa simpleng bagay. Ano po? So yung simpleng pagtatapon ng basura, no, yung pangangalaga po natin sa iba't ibang mga public spaces po natin. Of course, yung pagrespeto sa atin po mga cultural sites and destinations. At syempre, yung pagiging maingat po sa paggamit ng ating iba't ibang mga resources. Of course, meron din po itong kaakibat na cultural sustainability. Kapag po kasi ginagamit natin yung culture, no, yung kultura para sa tourism, definitely kailangan po nating siguraduhin na hindi natin to ginagawa lamang para maging attractive po ito sa mga audience po natin, ano? Hanggang sa mawala na yung tunay nitong character. Gusto po natin, ma'am, na ang festival po natin ay masaya at exciting, pero syempre dapat meron po tayong respeto sa ating heritage at community. Ang lagi po naming goal kasi ay magkaroon po ng festival na magandang alalahanin po ngayon, pero syempre maganda rin pong ipamana po sa mga susunod po na henerasyon.
4: Mm-mm. And speaking of that, for our final question po sa inyo, Sir LJ, sa mas pangmatagalang pananaw, ano po ba ang, bukod sa inyong nabanggit, ay ano pa po yung nais nyong maging legacy ng Singkaban Festival? Paano nyo po nais na maalala ng susunod na henerasyon ang naturang pagdiriwang, hindi lamang bilang isang taunang selebrasyon, kundi bilang isang mahalagang instrumento sa pagpapanatili ng kasaysayan, kultura, sining, turismo at kabuhayan ng mga Bulakenyo. Go ahead po, Sir LJ.
5: Alam niyo ma'am, ang gusto po sana naming maging legacy po ng Singkaban Festival, very simple lang po. Yun po ay ang mga Bulakenyo ay may pagmamalaki po sa sarili naming kultura, sa sarili nilang kultura. No po. Ito po ay isa sa mga, hindi pala isa, pero ito po ay vision po ng aming tanggapan para sa kabuuan ng Bulacan, na ang lalawigan po ng Bulacan ay mayroong mamamayan po na malalim na pag-unawa at pagmamahal sa napakagandang at napakalalim po na kasaysayan at magandang kultura na mayroon po ang ating pong lalawigan. Hopefully dumating po yung panahon na kapag po sinabi pong Singkaban or Singkaban Festival, hindi lamang po festivity yung nasa isip po ng mga tao, no. Syempre dapat maisip po niya yung mga magagandang kwento po ng lalawigan ng Bulacan, yung mga matatapang na bayani, no, na meron dito, yung iba't iba pong mga heritage sites, mga products po natin, no. Syempre yung mga kabataan po, yan po talaga ang number one po, isa sa mga number one po namin na priority na mabigyan po din ng tama at wastong impormasyon tungkol po sa napakagandang kwento, no, na meron ang Bulacan. So kami po naniniwala na yung pong tunay na success po ng Singkaban ay kung pagkatapos po ng festival mismo ay mas minahal po namin yung minahal po natin yung pong sarili nating kultura. So, yan po yung gusto naming maipamana, no? Hindi lamang siya isang festival, kundi isang kultura ng pagmamalaki, no? Pagpapahalaga, siyempre, at pagkakaisa bilang mga Bulakenyo.
4: And with that po, Sir LJ, maraming salamat po sa pagsama niyo po dito sa programang Usap-Usapan. Sa uulitin po, God bless po at mabuhay po kayo.
5: Mabuhay. Maraming salamat po sa inyong lahat. At of course, muli po, iniimbitahan ko po ang lahat, no, na makiisa sa isa sa mga pinakamasayang pagdiriwang po dito sa lalawigan ng Bulacan, ang Singkaban Festival. No, ito po ay isasagawa sa mula po sa 8 ng Setyembre hanggang sa 15 ng Setyembre. Ang iba't ibang mga gawain po ng Singkaban Festival ay maaari nyo pong makita sa mga social media pages po ng Provincial Government of Bulacan. So, yun po, number one, yung social media page po ng PGB, yung Provincial Government of Bulacan. Then, of course, meron po kaming official Facebook page, no, yung Bulacan Tourism, number one. Meron po kaming Bulacan Arts and Culture. Meron din po kaming Bulacan History and Heritage. And other social media platforms na meron po ang lalawigan ng Bulacan. So, naasahan po na tayo po ay magkikita-kita para po magkaroon tayo ng masayang pagdiriwang ng Singkaban Festival sa susunod po na buwan. Ano po? Muli po, maraming salamat, Ms. Steph, para sa platform na ito. Maraming salamat sa Radyo Pilipinas World Service at maraming salamat po sa lahat ng mga tagapakinig, no, ngayong araw po na ito. Muli po, magandang umaga po sa ating pong lahat.
4: Maraming salamat po muli, Sir LJ. And of course, nabanggit na ni Sir LJ yung mga sites na pwede nyo pong puntahan upang inyo pong makita yung mga activities for the Singkaban Festival. Muli, mabuhay po kayo, Sir LJ.
5: Maraming salamat po.
4: Maraming salamat din po. At atin nakasama ang OIC Department Head ng Provincial History, Arts, Culture and Tourism Office ng Lalawigan ng Bulacan, si Ginoong Limuel John J. Lobederio. Magbabalik ang programang Usap-Usapan makalipas lamang po ang ilang paalala.
6: Garantisadong solusyon at aksyon ang handog sa iyo ng bagong Pilipinas Presidential Action Center. Sundin lang ang mga sumusunod para makakuha ng appointment. Para sa wala pang eGovPH app account, panoorin ang video para malaman kung paano gumawa ng account. Kung meron ng account sa eGovPH app, mag-login dito. Saka hanapin ang online registration tab para sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. Pindutin ito para makita ang available na government services. Piliin ang serbisyo na iyong kailangan mula sa listahan. I-upload ang requirements ng serbisyong kailangan mo. Pumili ng petsa at oras kung kailan nais pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. I-submit ka ang iyong application at bigyan ng pagkakataon na ma-review ang iyong isinumiting requirements. Hintayin ang QR code para sa kumpirmasyon ng iyong schedule. Makakatanggap ka ng text message para malaman kung naaprubahan ito. Sakaling hindi ito maaprubahan, makakatanggap ka rin ng text message para ipaalam ang kulang na requirements sa kasubukang mag-register ulit. Kung nakatanggap na ng kumpirmasyon, maaari nang pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center sa napiling schedule, dala ang QR code at ang mga isinumiting requirements. Huwag kalimutang dumating sa itinakdang araw at oras ng iyong appointment. Pinapaalala rin na siguruhin may kumpirmadong schedule bago pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center para maiwasang magpabalik-balik. Simple at user-friendly ang pagpapa-appointment dito. Kaya huwag nang mangamba dahil sa bagong Pilipinas Presidential Action Center, tulong ay abot kamay na.
2: Anong latest?
3: Usap-usapan.
2: Dito sa Radyo Pilipinas World Service.
4: At nagbabalik na po ang ating programang Usap-Usapan at ito pa rin po ang inyong lingkod, Steph Vicente. Mula sa lalawigan ng Bulacan ay lilipad muli tayo, no? Lilipad tayo sa ibayong dagat dahil ang kasama naman natin ngayon ay ang ating Philippine Embassy sa Doha, Qatar. At nasa linya na po ng ating komunikasyon si Philippine Ambassador to the State of Qatar, His Excellency Mardo Melcelo D. Melicor. Dahil ito yung topic na pag-uusapan natin, no, sa araw na ito, sa bawat pamilyang Pilipino sa Qatar, mahalaga syempre, no, yung pagkakaroon ng access sa tamang impormasyon at suportang makatutulong sa kalusugan at kapakanan ng ating mga nanay dyan, no, mga nanay na Pilipina dyan sa Qatar at maging sa kanilang mga anak. Kaya naman, isang bagong hakbang ang isinagawa ng ating Philippine Embassy dyan niya sa Doha sa pamagitan niya nitong paglulunsad ng tinatawag natin na Family Corner sa loob mismo ng embahada yan noong Agosto, kumbaga August 19. Ang Family Corner na ito ay masasabi natin na naglalayong magbigay ng accessible na impormasyon at resource materials tungkol sa maternal at child health kabilang na ang mga benepisyo ng breastfeeding. Tamang-tama kasi itong buwan na ito, itong August ay dito nakapaloob yung World Breastfeeding Week na napag-usapan natin around 2 weeks or 3 weeks ago dito sa programang Usap-Usapan. At tulad nga ng ating nabanggit kanina ay kasama na natin sa ating linya ng komunikasyon si Ambassador Melicor. Ambassador, welcome po sa programang Usap-Usapan, si Steph Vicente po ulit ito ng Radyo Pilipinas World Service.
7: Magandang hapon sa inyo, Ms. Steph Vicente, at sa lahat ng tagapakinig at tagatangkilik sa inyong Radio Pilipinas World Service. Mula po dito sa Philippine Embassy sa Doha, Qatar, we welcome this, I think, second na natin na interview mula po dyan sa Manila.
4: Mm-mm. I think, no, hindi lamang ito ang second, maraming beses na po kaya naging guest, no, sa iba't ibang program natin, no. Kung ating matatandaan, just for a backgrounder lang ng ating mga tagapakinig at taga-subaybay, ay nakasama na natin si Amba sa mga programang Ang Pilipinas Ngayon at sa Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. Pero that time ay ang pinag-uusapan kasi natin ay yung tensyon na nangyayari sa Middle East, pero we're here for a lighter topic, good news para sa ating mga kababayan dyan sa Qatar. So ito na po ang una naming katanungan para sa inyo, Ambassador Melicor. Batay sa karanasan po no, ninyo at ng mga embassy personnel na nandyan sa Qatar ay tumatanggap pala no, ang ating Philippine Embassy dyan sa Doha ng mahigit 100 aplikasyon bawat buwan po yan para sa mga consular services na may kinalaman sa pagpapakasal at pagpaparehistro ng kapanganakan. Ano po ba yung ipinahihiwatig ng dami ng mga aplikasyong ito tungkol sa pangailangan ng mga Pilipinong, mga pamilyang Pilipino dyan sa Qatar para sa mas friendly at responsive po na mga serbisyo ng embahada?
7: Magandang tanong po para sa pag-umpisa, no? Ang mga datos na ito nagpapakita na medyo bata-bata yung ating Filipino population dito sa Doha. Kasi kung matanda na yan, konti na lang ang nag-aasawa at saka nanganganak. So kung tingnan natin yung ating datos mula sa past year, 2025, may 270 na kasal na nagawa dito sa loob ng embassy. Nag-file tayo ng 3,392 reports of birth at 86 na reports of marriages. So, ganyan po kadami ang volume ng mga related po sa kasal at saka panganganak. Now, that shows that the Philippine population dito sa Qatar, which is around 274,000, is relatively young. So, marami dyan may mga anak, may bagong panganak, o kaya bagong kinakasal. That is why we thought na although meron na tayo noon pa man isang lactation room, siguro naman dahil we are celebrating itong World Breastfeeding Month, palawakin natin yung ating lactation room. Yun po.
4: Dahil ito na nga po, no, nabanggit na natin itong tinatawag po na family corner, nabanggit nyo rin yung mga pangunahing probably mga pangunahing considerations kung bakit ito itinatag, mas pinalawak. Ano po ba yung mga particular po na pangailangan ng mga pamilyang Pilipino, mag-asawa at mga kababaihan na nasa reproductive stage na po ang nais tugunan nitong family corner?
7: Itong family corner talaga ay nagawa kasi nung pagdating ko last year, halos wala namang gumagamit dun sa lactation room kasi hindi siya masyadong lit, malayo pati. So naisipan nila this year, pagandahin yung ating lactation room at gawing family corner. So, naglagay sila ng mga information stands para merong mga literature or mababasa tungkol sa family health, reproductive health, ganyan. And then, nilagyan din natin ng friendly na meron din siyang CR para kunyari may diaper na gusto nating palitan. Mga ganun, yung mga services na kinakailangan ng isang breastfeeding mother na nag-a-apply sa embassy. Kasi kawawa naman sila kung ipagsasama mo sila dun sa maraming tao. Minsan dyan, yung mga anak nila din umiiyak, kailangang bihisan, ganyan. So, yung aming consular section ay isip na, sige, palawakin nga natin itong ating breastfeeding room. At gawin nating family corner, hindi lang breastfeeding, hindi family health, reproductive health, no, mga nutrition for the mother and the child, breastfeeding, mga strategy ng family planning, at lahat na informasyon na angkop sa pag-prevent ng ibang uring diseases din na kasabay dyan. Lahat po ito ay galing sa ating Philippine Department of Health at saka ating World Health Organization. So, they can just go there while waiting for their turn. Kasi pipila po yan. Habang naghihintay sila, di pwede nilang padede yung kanilang mga bata or mag-change ng diapers o kaya magbasa kasi may mga information din po doon na

0: ating embahada sa Doha?
1: Magandang topic po yan kasi ang amin sanang advocacy ay pangkalahatan at tulong at protection sa mga pamilyang Pilipino na pumupunta sa embahada. So gusto nating ipakita na nakatuon sa mga formal na pamamaraan at pagpoproseso ang ng legal na dokumento. At sa pamamagitan nito, ma-encourage natin yung lahat ng mga breastfeeding mothers, no, to do what is right, yung tamang health practices. And then meron din naman tayong mga contact sa mga healthcare professionals na Filipino din, tumutulong din sila for family health, reproductive health, maternal health, ganun. So hindi lang siya parang breastfeeding corner, kung hindi, naging family corner pati, naging mas malaki, mas malawak na siya. Para po sa kapakanan ng pamilyang Pilipino na nandito sa Qatar.
0: Matanong ko lamang po, Ambassador Melicor, bukod po dun sa pangailangan ng magkaroon ng family corner, at ayan na, isa katuparan na nga po dyan sa ating embahada sa Doha, Qatar, ay matanong ko lamang po, ano po ba yung mga natatanggap niyo po na mga concerns, feedback marahil nung ating mga Filipino families, kasi hindi lamang mga individual na OFWs ang nandyan sa Qatar, kundi minsan dinadala na nga nila yung kanilang families para sama-sama na po sila, no, habang nagtatrabaho yung kanilang mga providers dyan sa Qatar. So ano po yung mga karaniwang concerns na inyong natatanggap? Syempre dyan na po pinalalaki yung kanilang mga anak.
1: Opo. Marami sa kanila, Filipino passport holders, dito ipinanganak, dito lumaki, pero hindi nila alam ang Pilipinas. And kasi sa bahay nila, nag-English yan sila, marami rin sa kanila, hindi nga marunong din na mag-Tagalog. Pero going back to the, yung observation natin na itong ating munting effort lang to just to be gender sensitive, to be celebrating in our small way yung World Breastfeeding Month. Nagulat na lang kami, Steph, na na-pick up ng mga local newspapers yung pagbukas nito. At saka bago lang eh, kasi nung 19 lang ng August, that's about a week ago lang. No, 10 days ago, less than 10 days ago, na biro mo, na-pick up nila, na-pick up din sa, I think, meron ding mga press na outfit sa Pilipinas. At pati nga sa DFA mismo, na ano rin kami na, wow, that's a nice way na ipakita ng embassy sa pamamagitan ng family corner na ano natin, we are really going forward, no? To create ang paglikha ng isang mas ligtas at mas friendly na kapaligiran ng mga Filipino, young Filipino families when they come to avail themselves ng mga serbisyo ng embahada. So kami ay natutuwa doon na kahit hindi namin masyadong pinag-advertise ito, on its own pala, na-pick up pala din ng mga news agencies, mga news outfits. So naging malawakan tuloy, no? Sa dito sa Qatar, we have 3 English newspapers, parang na-pick up yata ito sa dalawang newspapers eh, and then yung mga Facebook pa, mga social media. So we were surprised na ganyan kalaki yung kanilang response or resonance, na uy, ganyan pala ka ano yan. So we really want to show na ang health ng mother at child and the health of the Filipino family na nandito sa Qatar ay uppermost po sa aming mga priorities.
0: Kanina binigyang diin niyo po itong pagkakaroon niya ng gender sensitive na information na naipoprovide nitong family corner. How about po itong

0: aspect na ito, yung pagiging culturally sensitive naman po, no? Paano po ba nakatutulong ang pagkakaroon ng isang family corner sa pagbibigay nga po nitong culturally appropriate naman na impormasyon sa mga Pilipinong magulang tungkol dito sa maternal and child health, lalo na dun sa mga bagong magulang dyan na maaring nangangailangan ng gabay habang sila po ay nasa Qatar?
1: Yung kultura kasi rito, syempre, dahil hindi naman siya Philippine culture, exposure nga lang ng buhok or exposure ng other parts of the bodies na napakasimple sa atin, eh, bawal na bawal. Lalong-lalo na po yung breastfeeding kasi hindi mo naman masabihan yung bata na kung kailan siya kakain or inom ng gatas. Ano. So, it is very important na parang magkakaroon yung mga aplikante natin, lalo na yung mga breastfeeding mothers, ng isang safe na lugar na parang they feel free to really have their children breastfeed. No, so we think na ito ay isang, by creating the family corner, nagbibigay tayo ng safe environment. Hindi lang safe na in that sense na walang makakita, pero also culturally, it is acceptable. Not only to Filipino applicants, kasi hindi naman lahat Filipino yung applicants ng embassy. Meron din namang, let's say, lokal or ibang kultura na pwede rin sila doon pumunta at pwede rin silang magpa-breastfeed na hindi sila natatakot na may ibang taong nakakakita. So we think that is one of the important things nitong breastfeeding family corner na any mother, kahit ano ang nationality at kultura, eh feel safe silang magpa-breastfeed doon. And then while breastfeeding, wala naman masyadong gagawin, meron ding mga literature, information, ganyan, on reproductive health, family planning, pwede nilang basahin.
0: Ito naman po, no, speaking of providing literature, siguro marahil po marami ang nagtatanong, since bagong bukas po itong Family Corner, ay paano naman po tinitiyak ng ating embahada dyan sa Doha na yung ganitong initiative gaya po ng pagkakaroon ng isang Family Corner ay hindi lamang isang information display kundi nagiging practical na pong suporta sa mga ina at pamilyang Pilipino. Although sabi nyo nga po kanina ay hindi naman po exclusive, no? Kasi syempre may mga iba pang nationals na pumupunta sa ating embassy.
1: Actually, lahat naman po ng mga embahada at konsulado general sa buong mundo ng Pilipinas, they are encouraged na magbukas din ng friendly corner. Corner nga lang ang tawag eh. Ang setup kasi natin dito, Steph, maliit ang ating consular area. Kaya wala talagang corner na pwede mong sabihan, pwedeng mag-corner dito para lang breastfeeding. So ang ginawa ng embassy, they really assign a separate room. In fact, separate building po siya. Maliit lang, kahilera nung garahe. Na ibang kwarto na siya. Malayo nga lakarin eh. So while nag-apply and then while waiting, pwedeng silang pumunta dito sa family corner at doon nila pwedeng gawin or basahin yung gusto nilang gagawin para hindi naman sayang yung kanilang paghihintay. And then, kung kailanganin mag-breastfeed or to change ganyan yung mga daladala nilang sanggol, eh pwede rin nilang gawin kasi may CR din po na sarili. So, I think sa lahat po ng ating mga Filipino embassies and foreign posts sa mundo, they have something similar, I am sure. Meron din silang mga ganyan, except na nagulat nga kami, bakit kami ang feature na we are just doing what every other embassy would have done. Na yun, meron kaming parang isang room. Actually, hindi nga siya talagang specific lang for family. Sa totoo lang. Kasi kulang kami ng space. So, We can also use it for other things. Kunyari, hindi naman palaging puno kasi siya. So kung may wedding na puno na doon, and then wala namang gumagamit, we use it temporarily for 1 hour for wedding, ganon. So multipurpose siya na corner, but we want to think of it primarily talaga na family corner para ang ating suporta sa mga kababaihan, mga pamilya at sa mga sanggol na Pilipino at ibang lahi rin na nagbumibisita sa embassy ay mapagbigyan ng ano, they are given the right support para po sa kanilang health.
0: At dahil nabanggit niyo po yung mga ibang activities sa Ambassador Melicor, kasi nakita ko sa photos, parang tama po ba yung aking pagkakakita dun sa mga na-release na photos regarding this family corner na meron tayong mga, kumbaga parang mga teachers din na nakikipag, kumbaga nakikisalamuha dun sa mga bata na nagtutungo sa family corner?
1: Actually, wala naman. Siguro yun lang yung parang offshoot din na kasi marami sa mga workers sa embassies dito ngayon are women of childbearing age. So, marami sa aming mga kasamahan may mga anak din na bagong isinilang. So, kaya parang nag-gestate na yung idea na yan na gawin na lang natin, hindi lang lactation room, family corner. Pagandahin natin. And then, wala pa kaming nagawang ano, talagang specific for this year, 2026. Pero in the previous years, meron na po kasi marami tayong mga Filipino health professionals, meron tayong mga community organizations na yun din po ang layunin nila. Kanya ay nagkakaroon tayo ng mga reproductive health sessions, may doktor tayo na nagle-lecture on what are the advantages ng breastfeeding for the children, especially sa mga first months, first years nila. And then meron ding yung sa reproductive health, kunyari yung what are the danger of breast cancer, ganyan, no? Mga cancer of the uterus. Hindi lang kasi siya, ano, it's not only about breastfeeding, but it's all about the health of the mother na ginagawa ng embassy. So, we can do it only kasi meron tayong mga very helpful, hindi nga nagpapabayad eh, mga doctors sila, mga nurses, or yung iba, yung mga previous patients na nadaanan na ito, matanda na. They're willing to share yung kanilang experiences. So, meron na tayong ganyan last year po. This year, kasi po, since February 28, parang nasa war situation tayo. Hindi talaga siya normal pa eh. But we try to initiate siguro ngayon, parang normalizing na. Yung PAL is already flying every day na, ang PAL. So, darating na rin tayo dyan na magkakaroon tayo siguro ng isang mga isang session on reproductive health, mother and children health, and marami tayong mga resource persons na willing also to help us at saka Filipino community organizations po.
0: That's good to know po, no? Kasi kahit merong kumbaga ay medyo unstable yung mga developments within the Middle East, ay may mga light moments tayo kung saan ay natututo tayo through these sessions, and of course nabibigyan din natin ng kahit papaano through these developments itong pagkakaroon ng family corner ay kumbaga nakakabuo din, no, ng hope sa ating mga Filipino families na nandyan sa Qatar. Bukod sa inyo po nga nabanggit, Ambassador Melicor, ano pa po bang pakikipag-ugnayan ang ginagawa ng embahad sa iba pa nating mga stakeholders? Kasi nabanggit nyo na yung mga government agencies, yung DOH kanina, yung Filipino community organizations, yung mga health professionals natin dyan. Pero ano pa po yung iba pang mga kumbaga coordination upang mapalawak, although mga around 10 days pa lamang itong Filipino Corner, pero medyo nagiging futuristic tayo ng konti, no? Upang mapalawak at mapahusay yung mga resources at serbisyong maaaring ilagay sa Family Corner.
1: Wala kaming talagang formal na pakikipag-ugnay sa mga Qatari authorities. We are just doing it on our own. But sigurado kami na minomonitor kami ng mga local authorities kasi hindi maaaring lalabas sa kanilang mga newspaper, local newspaper, kung hindi rin yan na medyo na pasadahan. Ano? So I'm sure they are observing the Philippine Embassy and they are also seeing na on this score, lalo na yung reproductive health and especially breastfeeding. Kasi dito, nagmo-modernize ang kanilang society, di ba? Yung mga babae dito, nagtatrabaho na. So, yung thinking na pwede na infant formula na lang, wag nang breastfeeding, the local government is also going further para ma-inform niya yung kanilang sariling mga constituents na actually yung infant formula okay lang yan, supplemental, pero yung main talaga na na kalusugan ng bata, lalo na yung bagong panganak, it's still breastfeeding. This is the natural food na nandyan po lahat ng mga antigens, antibodies, and our health professionals can discuss this kung na napakasimple, wala pang kailangang preparation yan, diretso na, it's natural. So I think ang mga local authorities natin, health authorities, they are also observing us and the embassy, and siguro other embassies din kasi the fact na naka-feature na yan sa local press. Baka gumagawa rin sila ng sariling ganyan kasi ito naman World Breastfeeding Month, ganyan, it's not only a localized event but it's all over the world. So, siguro, they will also react. They will also tell us, minsan, last year, yung gumawa tayo ng simple lang, yung anti-plastic movement na lahat ng mga water bottles, ilagay nyo sa mga empty na, tsaka dalhin nyo sa isang, yung Almira na chain of supermarkets, tapos isolin nyo, meaning to say kasi may points so pero napakaliit yung points, actually it's not worth it, but nakuha rin yun ng local press and then sinabi rin nila na uy, maganda ito na wag lang itapon yung mga bote nyo, you collect and then throw them kasi para ma-recycle at hindi mapunta sa mga dagat, sa mga ilog. Later on kasi, kakainin niya ng mga isda and then pag kinain ng mga tao ang isda, maapektuhan din ng mga tao. So, I think, kasi bagong-bago pa itong Family Corner, we will see kung paano ito, how it will develop. But I think we will get feedback from the locals kung how they will receive it. I'm sure they will be receiving it very, very positively. At sasabihin naman nila, itong mga Pilipino dito sa Qatar, they are really very pioneering . Kung anong idea, very simple lang, walang cost, there's no cost. But they are able to focus the attention of society into an important, whether it's preventing plastic pollution of the seas or encouraging breastfeeding sa mga bata, yung mga bagong silang. I think they will praise us for that later on.
0: Siguro one of a few last questions po before ko po kayo pakawalan from this interview. Yes, Ambassador, ano po siguro yung mga upcoming activities na isusulong pa ng ating embassy dyan sa Doha, Qatar when it comes to kumbaga para sa ating mga Filipino families na nananatili dyan sa Qatar?
1: Salamat, Steph, sa pagkakataong ito. Ang nangyayari kasi sa Qatar ngayon may mga sectors na hindi naman apektado sa nangyayari sa region, pero merong ibang sectors na apektado talaga. For example po, yung tourism. Medyo yung mga hotels, hospitality, restaurants, ganyan, apektado sila. So, ang aming panawagan is, kung hindi nyo talaga na kayang humanap ng alternative employment, eh, ano na lang, you can also try to go home and look for other forms of employment preparatory to whatever will come next. Yung ating MWO, we are poised to rent a new building. Itong building na ito is devoted to upskilling. Kunyari, kasambahay lang, pero may mga college naman pala na units on nursing or ano. So they can train for caregiving, ganyan. Or hospitality, ganyan. So that ang kanilang level ng employment ay tataas. So maaari din po nilang gawin yon habang naghihintay for alternative employment. So ngayon yung ating MWO, Migrant Workers Office, every Friday po puno sila. Puno yung kanilang mga classes on upskilling. Yun. And then lastly, ang sasabihin natin, let's just keep calm. Mag-usap-usap lang tayo lahat and we just observe kung anong mangyayari kasi we are not really sure what will happen eh. At so far, so good. Yung last na ano natin na parang meron pang a little bit of uncertainty was in April pa eh. Kanya siguro naman, hopefully, in the coming months, baka mag-normalize talaga siya ng gusto. But if you go by the flights na lang to the Philippines, yung Qatar Airways, halos normal na yata yung kanilang level before February 27. And ang sabi nila, nag-ano na sila eh. They will go yung usual na nila, one flight every day, Doha, Manila. And puno nga eh. Puno. So it shows na we are going back to normal. And let's just hope and pray na magiging ano ito. Tuloy-tuloy na ganito. And then yung mga sectors na medyo naka-experience ng konting, drop sa kanilang business activities. As nasabi ko na nga, yung mga hotels, restaurants, hospitality, yung mga taxis, ganyan. Transportation, kasi related po yan sa tourism, medyo sila ang malaking pagbababa ng employment opportunities. But then our government has already also looked at that and they are also strengthening yung mga upskilling, mga using this time to improve your skills so that you can be useful in a higher level of, higher form of employment.
0: Siguro ito na lamang po, Ambassador Melicor, sa mga Pilipinong pamilya sa Qatar na maaaring hindi pa nakakaalam, although nagkalat na, no, yung mga balita regarding the family corner. Ano po ang mensahe ng ninyo sa kanila tungkol sa kahalagahan ng paggamit ng mga available na impormasyon at suporta mula sa embahada at paano nyo po nais na maramdaman nila na ang embahada ay hindi lamang lugar para sa consular transactions, kundi isa ring institusyong handang tumugon sa kanilang pangailangan bilang mga pamilya. Go ahead po, Ambassador Melicor.
1: Marami salamat, Steph. Ano, sa lahat ng mga Pilipino na who are almost to become mothers or just newly mothers o may dalang anak, huwag kayong mag-atubiling pumunta sa embassy na, kasi meron kayong kailangan consular service na maghahanda pa kayo ng mga formula, mga ganyan baby infant formula. Just come here normally. Wala ko kayong kailangang paghahandain kasi meron tayong family corner where you can do what you usually do at home. So, yan lang ang aming masasabi because we really support yung breastfeeding program at saka natural feeding program. pati yung mga pangangailangan ng ating mga families, mag-ina, like changing of diapers or kalmahin yung mga bata, no, who are not familiar with so many people, lalo na may mga bata kasi nagiging ano sila eh, pag maraming tao, so they want some calm or peaceful na paligid. So nakakasiguro po kayo na meron kayong family corner dito po. Kahit muntik lang, maliit lang siya, pero nandito sa embassy, very friendly po sa inyong pangangailangan.
0: With that po, maraming salamat po Ambassador Melicor for joining us dito sa programang Usap-Usapan. Sa uulitin po, God bless po at mabuhay po kayo.
1: Mabuhay din po kayo, Steph. Maraming salamat din po sa pagkakataong ito.
0: Maraming salamat din po at ating nakasama dito sa programang Usap-Usapan ang ating Philippine Ambassador to the State of Qatar, His Excellency Mardomel Celo D. Melicor. Sa puntang ito ay atin nang tatapusin ang edisyong ito ng Usap-Usapan. Pero bago ang lahat, bago natin tapusin ang episode na ito, ay pasasalamatan muna natin ang ating mga kasama sa Master Control, nandyan si Hero Lucero. Sa Warcast, nandyan naman si John Paul Muntad. At syempre, ang ating mga co-producers dito sa Radyo Pilipinas World Service, sina Drizel Nanyong at Jay Arevalo. Ito pong muli ang inyong lingkod, Steph Vicente. Kita-kits po sa susunod na Sabado.
2: Anong latest?
3: Usap-usapan.
2: Usap-usapan.
3: Dito sa Radyo Pilipinas World Service.
4: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
5: Radyo Pilipinas World Service.
4: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
5: Radyo Pilipinas World Service.
4: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
5: Radyo Pilipinas World Service.
4: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
6: Radyo Pilipinas World Service Online, reaching you in digital format
5: anytime, anywhere
6: from Manila, Philippines.
7: At patuloy na fiscal consolidation o pagpapatatag ng pananalapi ng gobyerno. Kabilang din sa mga naging batayan ang mababang external debt, mataas na foreign exchange reserves at inaasahang pagbangon ng ekonomiya sa second half ng 2026. Sinabi ni Go na ang rating affirmation ay nagpapalakas ng kumpiyansa ng mga mamumuhunan at suporta sa layunin na pamahalaan na makahikayat ng mas maraming pamumuhunan, makalikha ng dekalidad na trabaho at mapanatili ang inklusibong paglago ng ekonomiya. Binigyang diin din ng JCR na ipinapakita ng pagpapatibay sa A- credit rating na may stable outlook ang kakayahan ng Pilipinas na isulong ang pangmatagalang pag-unlad ng ekonomiya at makamit ang mga layunin nito para sa medium-term growth. Kasunod ito ng kaparehong A- investment grade rating na may stable outlook na ibinigay noong nakaraang linggo lamang na isa pang Japan-based credit rating agency na Rating and Investment Information Incorporated o R&I. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Ibinida ni National Bureau of Investigation o NBI Director Attorney Melvin Matibag ang naging mabungang pulong ng delegasyon ng bansa sa social media company na Meta na siyang nagpapatakbo ng social media platform na Facebook. Kumpiyansa si Matibag na mababawasan at mawawala ang negatibong impluensya ng social media sa mga kabataan kapag ipinatupad na ng kumpanyang Meta ang kanyang naipangako. Maging maganda ang pagtugon ng Meta sa panawagan ng pamahalaan ng Pilipinas kaugnay na idinulog nilang mga lumalalang insidente na negatibong impluensya ng social media sa mga kabataan. Bukod sa mga akto o plano ng karahasan na posible ng agad matukoy at matunton, ay mas mabilis na ring matutukoy ang mga nagpapalagalap ng fake news kapag ipinatupad na ng Meta ang nasabing paghihigpit sa kanilang platform.
9: Nagkaroon kami ng pagpupulong sa Meta at sa roadblocks. Yun yung mga hinihiling natin para matugunan natin ito, nagiging problema natin dito sa realistic violence. Ito ay bibigyan tayo ng mga information, magkakaroon tayo ng sharing ng data, ng information. As we speak now, meron na kami mga ibinabato, yung mga tuloy-tuloy na pumapasok sa monitoring namin na mabaring banta na pag-uulit nung nangyari sa Tacloban at sa Sambuanga. So we have resolved na magkakaroon sila ng office dito kung saan yung ating communication na napapasok. Yung mga kailangan nating i-take down kaagad ng mga postings and all, gagawin nila.
8: Yan ang pahayag ni NBI Director Attorney Melvin Matibang. At yan ang mga balita sa oras na ito. Manatiling nakatutok dito sa Radyo Pilipinas para sa iba pang news updates. Ako po si Efraim Gaitos, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
11: Nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
12: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
13: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
12: Last week, dumayo ang Pangulo sa Vintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
14: Rice farmer, sa kabisabal farmer po ako. Pero nung nagkaroon kami ng beneficio galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
15: Pati bamboo?
12: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby. Pati mga may kapansanan, nakakahabi.
16: Dati sa bahay lang siya. Ngayon, nakumikita na siya. Nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
17: Nung natutunan ko po yung paggawa,
18: sino nagturo sa
17: training po kami sa DOST.
18: Sa DOST.
12: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
19: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
12: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 7-3-8.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Namagaan mong mauunawaan. Simulan na natin yan. Usaping Legal with Attorney Danny Galang. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
4: Magandang araw sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod, Attorney Danny Galang. At kayo'y nakikinig sa Usaping Legal sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ngayon ay Sabado, August 22, 2026. At syempre tumutok na ho sa orihinal na sandigan ng bayan pagdating sa inyong mga suliraning legal tuwing Sabado, ang Usaping Legal. At syempre kamusta naman ho kayo, napakalakas ho ng ulan itong nagdaang linggo. At syempre talagang grabe ho yung mga naging pagbaha sa kung saan saang lugar po, hindi lamang ho sa Metro Manila, pati ho dun sa mga Karatek probinsya. At ito nga ho dahil sa habagat. At sana ho kayo ay nasa mabuti na hong kalagayan. Mas mabuting kalagayan ho ngayong araw ho na ito, dalawang araw na hong nagpapakita itong araw ho, no? At tumigil na nga ho itong pag-ulan. Pero yun nga, sinasabi ng mga ilang eksperto, next week nga ho ay uulanin na naman itong bansa. So sana ho ay tayo ho ay mag-ingat at wala ho sana mapahamak sa ating lahat, no? Lalo na ho sa ating mga taga-subaybay dito sa ating programa. At syempre patuloy ho tayong makinig doon sa mga sasabihin ho ng ating mga local government units. Kung kailangan hong lumikas, lumikas ho at huwag na ho kayong mag-atubili pa. So sana ho hindi naman ho masyadong malakas pa yung mga susunod ho mga hagupit nitong habagat anong mga bagyo ho sa ating bansa. At syempre itong nagdaan linggo rin ho habang kalakasan nitong ulan ay ginulat ho tayo ng balita no nangyaring shooting incident no dito sa Ateneo de Zamboanga na kung saan minor de edad ho na learner ang involved ho dito no. At kung matatandaan nyo, syempre noong Hunyo ay may nangyari din yung insidente ganyan sa Tacloban kung saan tatlo naman ho yung namatay. Kaya yan ho yung pag-uusapan ho natin maya-maya, dapat na ho bang ibaba yung age of criminal responsibility. Kasi ho, ito mga minority edad ho ang involved ho dito, dapat na ho bang ibaba yung minimum age of criminal responsibility sa ating bansa. Pag-uusapan ho natin yan maya-maya lamang. Napapakinggan ang Usaping Legal sa Radyo Pilipinas tuwing Sabado mula alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Tayo ay napapanood din sa Free TV dahil sa pagtutulungan ng Radyo Pilipinas at ng People's Television. Hanapin ang Usaping Legal at iba pang programa ng Radyo Pilipinas sa Channel 3 sa TV Plus at sa Channel 45 to 49 naman sa For the Box. Ang programa natin ay linggo-linggong tatalakay ng mga napapanahong isyong legal at magpapaliwanag ng mga batas sa paraang simple at madaling maintindihan ng ating mga tagapakinig. Meron din tayong segment sa ating programa, Ang Sagot Kita, kung saan maaari kayong sumangguni ng inyong mga katanungang legal. Eto, paano nga ba makapagtanong sa ating programa? Mag-text sa inyong katanungan, komento o reaksyon sa cellphone number na 0917-626-1169, 0917-626-1169 sa oras ng ating programa. At syempre sa mga nasa Facebook naman, maaari din kayong mag-comment na inyong katanungan sa ating live stream sa Usaping Legal Facebook page at syempre sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. Eto, sa usaping legal natin ngayong araw, isang shooting incident ang nangyari sa Ateneo de Zamboanga nitong Martes, Agosto 18, kung saan isang grade 9 student ang namaril ng isang grade 10 student at pagkatapos ay nagbaril sa sarili. Kasalukuyang iniimbestigahan ang nangyayang krimen at nirelieve na sa pwesto sa Bureau of Customs o BOC ang ama ng estudyante na di umanong nagmamay-ari ng mga baril na ginamit sa insidente. Matatandaan na isang shooting insidente na nangyari noong Hunyo sa San Jose National High School sa Tacloban City kung saan tatlong estudyante ang napatay ng dalawang batang may edad na 14 at 15. Kaya naman sa ating tanong sa bayan ngayong Sabado, dapat na bang ibaba ang age of criminal responsibility sa ating bansa? Ayan ho, ulitin lamang ho natin, dapat na bang ibaba ang age of criminal responsibility sa ating bansa? Mag-text ang opinion sa 0917-626-1169, 0917-626-1169 o mag-comment sa ating live stream sa Usaping Legal Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. At syempre tinatalakay nga ho natin itong Juvenile Justice and Welfare Act nga ho. No? Ito ho, Republic Act 9344 ho ito, inamyendahan ng Republic Act 10630. Ito yung nagsasabi no ng criminal liability ng isang bata o criminal liability of a child, pananagutang legal nga ho ng isang bata. So ang definition ho kasi natin ng child o ng isang bata ay yung nga ho below 18 years old. So ito ho ay dinedetermine ho syempre at the time of the commission of the offense. So kung ilang taon ho yung edad ng minor de edad na bata na sinasabi ho natin at the time of the commission of the offense, kung kailan ho niya ginawa yung isang krimen. So dalawa ho yan. Una ho muna kung yung bata nga kung sinasabi natin ay edad 15 years old. Ibig sabihin ho, eksaktong 15 years old or below. Ayan ho, alam ho natin dyan is exempted na ho yan sa criminal liability. So exempted ho yan kapag eksaktong 15 years old at pababa. Yan ho, exempted ho yan sa criminal liability. Pero yung mga bata ho na involved sa ganyang krimen, sa ganyang edad nga ho, ay maaari pa rin ho masubject doon sa mga intervention programs na usually ho ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. So unless sabihin na lamang ho yung kanyang krimen ay ginawa ay heinous o kahindik-hindik, then maaari ho ma-endorse doon sa prosecutor. Pero syempre ho, ang general rule ho natin, kapag kung eksaktong 15 years old yung bata and below, yan ho ay exempted na ho sa criminal liability or criminal responsibility. Ngayon ho, ano mangyayari kapag ho above 15 years old na? So ibig sabihin ho, mayroong kaunting buwan, 15 years old and 3 months yung bata, etc. Above 15 years old but below 18 years old. So ibig sabihin, considered pa rin ho yan na child, no? Classified pa rin ho siya as child, no? Exempted ho yan pa din sa criminal liability unless nag-act ho siya with discernment. Diyan na ho papasok yung ating konsepto ng discernment. So, ibig sabihin ho, kapag ho nag-act with discernment, ay maaari ho siyang masubject sa criminal responsibility o mapanagot doon sa kanyang ginawang krimen. Ngayon, ano ho ba yung mga tinatawag ho nating discernment? Yung discernment ho, sabi ho ng Korte Suprema, ito ho yung mental na kapasidad noong bata at the time noong at the time of the commission of the offense, kung naiintindihan ho ba niya yung pagkakaiba ng mali o ng tama, at kung kanya hubang naiintindihan din no yung full legal consequences ng kanyang ginawa. So yun yung huyun discernment na tinatawag ho natin. Sa madaling sabi, kung naiintindihan ho ba, alam ho ba niya kung ano yung tama at yung mali at kung ano ho yung consequences ng kanyang ginawang krimen. Ngayon ho, sinasabi ho sa ating batas no, kapag yung bata ay nag-act with discernment, ayan ho, ibig sabihin ho, maaari ho siyang mapanagot doon sa krimen na kanyang ginawa kung siya ay above 15 but below 18 years old, no? Pero kung wala hong discernment na tinatawag, ibig sabihin, hindi naman ho niya alam kung ano yung pagkakaiba ng mali sa tama, hindi ho niya naiintindihan yung legal consequences ng kanyang ginawa, ay maaari pa rin ho siyang ma-exempt sa criminal liability o responsibility nga ho. Ngayon ho, sino ho yung magsasabi kung may discernment o wala yung isang bata? Ayan ho yung mga DSWD nga ho, no? ng mga staff ho natin sa DSWD, sila ho yung magsasabi. Pero sabi nga ho siyempre ng Korte Suprema ay hindi naman ho conclusive yung findings ho nung DSWD tungkol ho dun sa discernment ng bata. At siyempre meron ho silang konsepto ng totality of circumstances. Yan ho yung dapat pagbasihan kung ang isang bata nga ho ay meron discernment o wala doon sa kanyang ginawang aksyon. So ano ho yung totality of circumstances? Titingnan ho dito, ano ho yung naging behavior nga ho no, nung bata at the time of the commission of the offense at ho before and after. So kaya ho totality of the circumstances. Titingnan ho yung naging behavior ho niya. Siya ho ba ay nagtago? Siya ho ba ay may mga kinausap ng mga kasabwat? Etc. Titingnan din ho syempre yung nature ng krimen. Yun hong ginagawang pag-iisip nga ho nung bata at yung concealment din hong tinatawag kung sinubukan ho ba niyang pagtakpan yung kanyang ginagawa, etc. And of course, yung environmental background din ho, no? Yung background din ho nung bata. So titingnan ho yan, totality of the circumstances, para ho masabi kung yung bata ho ay nag-act with discernment o hindi. So ayan ho yung magiging basehan ho niyan. At syempre korte na ho yung talagang magsasabi kung meron nga hong discernment o wala. At syempre yung mga child ho no, in conflict with the law, ang gagawin ho dyan syempre meron ho tayong tiyatawag na apprehension. Huhulihin ho yan. Pangalawa ho ay ita-turn over ho yan dun sa mga parent o guardian. Diba? Ita-turn over ho ulit yan. And syempre magkakaroon ho ng diversion kung kailangan ho. Kunyari yung mga community service, yung mga counseling. At syempre kung hindi naman ho diversion, yung formal proceeding na nga ho sa korte. At panghuli nga ho yung disposition. Ito ho yung magiging kaparusahan nga ho dun sa bata, no? Either counseling, community service, probation, placement in a suitable facility. Ayan ho, yan ho yung last resort. Yung paglalagay sa bata or pagde-detain sa bata doon sa isang suitable facility. Na yun nga ho, sinasabi ho ng ating Korte Suprema, dapat yung detention nga daw ho, ay ito na ho yung last resort, no? Na maituturing ho natin. At syempre, yung mga detained na mga bata ho, ay dapat ho separated from doon sa mga adult detainees. So hindi ho sila pwedeng pagsamahin. At panghuli ho, sinasabi din ho natin na yung exemption from criminal liability does not extinguish yung kanilang civil liability. So ano ibig sabihin ho nito? Sa bawat krimen ho kasi, meron hong tinatawag na criminal liability at meron din hong civil liability. So kailangan ho magbayad ng danyos, syempre para doon sa nagawang pagnanakaw, pag nagawang krimen, pagpatay, etc. So ang na-extinguish lamang ho ay yung criminal liability ng mga bata. Yung civil liability ho, o yung responsibilidad ho para magbayad ng danyos doon ho sa kanilang mga naging biktima, hindi ho yan nawawala. So sino ho magbabayad niyan ay syempre ho yung mga magulang o guardian. So kaya ho, ito yung napapanood ho natin, hindi lamang ho sa mga eskwelahan na dumadami ho yung mga tinatawag ho natin, mga child in conflict with the law. At yung dumadami ho at nagiging mas marahas yung mga krimen na ginagawa. Kasi kung dati mga pagnanakaw lamang, petty crimes, ngayon ho ay pagpatay na ho talaga, no? Murder, homicide. So kaya ho, meron ho mga panukala na babaan yung age of criminal responsibility o ito nga hong edad kung saan magiging maaring maging responsable yung mga bata sa kanilang mga krimen na nagawa. So ano ho yung panukala? So kung ngayon ho ay 15 years old, ang panukala ho ay gawin ho itong 10, 12, o 13 years old. So meron ho syempre mga pros and cons ho yan. Yung para ho sa mga gustong babaan, itong age of criminal responsibility, ay sinasabi ho nila para ho maklose daw yung mga legal loopholes nga ho no, dito sa batas. Kasi ito ho mga sindikato ay gumagamit ho ng mga bata. Siyempre alam ho nila kapag below 15 years old, ay wala ho itong pananagutan sa batas. Sasailalim lamang ho sa intervention program, etc. So ito ho yung mga ginagamit ng mga sindikato, no? Para ho maisagawa yung kanilang mga krimen. Ginagawa, dinadala ho nila doon sa mga bata. At syempre, yung mga bata na rin ho, sa kanilang mga sarili, parang dumadami ho yung ating mga juvenile crimes, no? Kasi nga ho, ang paniniwala ng mga bata ay hindi naman ho sila makukulong, hindi naman ho sila mapaparusahan kahit anong gawin nilang krimen. Ay kaya ho lumalakas yung loob. So yan ho yung mga 4 para doon sa mga panukala. At syempre yung mga against naman ho ay nagsasabi ho yung mga utak nga ho ng mga bata hindi pa ho ito well developed no para maintindihan talaga yung mga consequences ng kanilang mga aksyon. So kung sasabihin ho natin 10 years old, yan ho ba ay nakakaintindi na ho ng tama at mali? At nakakaintindi na ho ng legal consequences kung sakaling may patayin ho siya o pag nakawan, hindi po ba? So mga 10, 12, o 13 ay bata pa ho daw masyado yan. At syempre may expose ho yung mga bata doon sa mga hardened criminals. Although sabi nga ho natin, bawal naman hong pagsamahin itong mga adult na criminal doon sa mga bata. Pero syempre, hindi pa rin ho mawawala yun na maaaring ma-expose pa din ho sila dito sa mga mas matatandang criminal na nga ho sa kanila. So ayan ho, ano ho ba ang inyong mga opinion ho dito? Mag-text ho na inyong opinion sa 0917-626-1169, 0917-626-1169, o hanapin ho ating Facebook page, Usaping Legal Facebook page at Radyo Pilipinas Facebook page. Mag-text ho kayo ng opinion kung dapat na ho bang babaan yung ating age of criminal responsibility dito sa ating bansa. At syempre sa pagbabalik ho ng Usaping Legal, sasagutin ko naman ho ang inyong mga katanungang legal. Magbabalik ho ang Usaping Legal matapos lamang ng ilang paalala.
0: Tugon sa mga katanungang naaayon sa batas ang ibibigay. Usaping Legal. Kasama si Attorney Danny Galang sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
2: Ay, si Ding Dong Dates po ito. Nagsusulat ako ng script para sa isang pelikula ngayon. Tulungan mo naman ako sa scene na ito. So imagine ha, exterior. Tapos, kalsada sa tabi ng bundok. Umaga. Tapos, malakas ang ulan. Sobrang lakas ng ulan. Madulas ang kalsada. Nagmamaneho ngayon ng kotse si Eric. Habang iniisip niya ang sinabi sa kanya ni Pilar. Ang sabi ni Pilar, hindi na kita mahal. Pero naisip ni Eric, nabalikan si Pilar. So, iniikot niya ang sasakyan. Kaso, nako, bago pa makatawid ng tulay, nakita ni Eric na gumuguo ang lupa sa dinadaanan niya. May landslide. So, itutuloy ba kaya ni Eric ang pagtawid sa tulay kahit na may landslide? Ano sa palagay niyo? Kung hindi ang sagot mo, magaling. Kaya sa mga kapwa ko driver dyan, beware of your surroundings kapag may pagkuho ng lupa. At kung may landslide, huwag na huwag tatawid sa mga tulay. So, babalikan ba ni Eric si Pilar? Abangan sa susunod na kabanata. Hashtag Tanatag ang may alam.
5: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
6: Asahan niyo! Papahandar natin ang servisyo ng pamuno, lalo natin pag-iisip kung natin ang inalaan na. Pero matatawa ko lang yun kung kasama ko kayo mga paranday kapatid.
7: Magandang araw po sa ating lahat. Ako po si Cap Jessica D. ng Liga ng Mga Barangay sa Pilipinas. Ngayong araw po, nagbabahagi po tayo ng bawat barangay makikinabang program na pondo po mula mismo sa opisina ni Pangulo. Tulong po niya ito sa bawat barangay po sa buong bansang Pilipinas. Sa programang ito, wala pong pinili, wala pong palakasan, wala kahit ano. Basta po nagpasa ang barangay ng kanilang mga requirements at request, sila po ay mabibigyan ng tulong na 200,000 pesos na ating Pangulong Bongbong Marcos.
8: Nagpapasalamat po tayo sa lahat po ng pagsisilbi ng ating mga barangay officials nationwide. Dahil kung wala po talaga sila, hindi po makakarating yung mga programa ng gobyerno sa bawat Pilipino. Kaya ito po ay binibigay ng ating Pangulo sa mga barangay officials nationwide. 42,000 barangays, total of 8 billion pesos na budget from the SCPF or Social Civic Projects Fund.
9: Mahal na Pangulo, maraming hindi lang po sa aming Liga ng Mga Barangay sa Valenzuela City, sa buong Pilipinas po, no? Mga samahan po ng Liga.
7: Ayun, syempre maraming salamat po sa ating national government, syempre po sa ating President Bongbong Marcos at sa Presidente ng Liga ng mga barangay sa Pilipinas, si Press Jessica D, sa kanilang efforts para talagang matugunan yung mga pangangailangan ng mga barangay sa lahat ng panig ng ating bansa.
10: po si Lope Dikin po, acting business permit and licensing officer ng Kidapawang City. Ang sa umpisa, yung ang gamit pa namin noon ay manual, wala pa kami yung system ng DICT. Actually, on the part sa Bitelo, mahirap ang proseso kasi kailangan ng palipat-lipat ng mga kliyente para sa pagkuha ng mga documentary requirement. At saka yung pila, mahaba ang pila ng mga kliyente. Pati yung mga staff natin doon sa front line din, nahihirapan din kasi nga gustong mag-unahan yung mga kliyente sa doon sa prosesong manual before. Sa city government, una ang revenue, mas madali ang pagkolekta ng mga business tax, and then mabilis yung proseso sa business permit, naka-online na. Yun yung kaibahan sa dati at sa ngayon. Para kay President Bongbong Marcos, maraming salamat doon sa programang na digitalization sa mga proseso ng mga dokumento, lalong-lalo na sa pagproseso ng business permit. Maraming tulong, malaking tulong, mas mabilis ang proseso ng business permit. So, naiinganyo sila na kung kumuha ng business permit dahil sa programa ni President Bongbong Marcos.
11: Sa tuwing bumabaha sa Metro Manila, bunsod ng malalakas na pag-ulan, isa sa mga hamon ang bulto-bultong basurang naiipon sa mga daluyan ng tubig. Mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nga ay nasaksihan ang problemang ito. Kaya naman, kasabay ng agarang pag-aalis ng mga basurang bumabara sa mga ilog at iba pang waterways, isinusulong din ngayon ng pamahalaan ang isang pangmatagalang solusyon, ang Waste to Energy o WTE. Sa ilalim ng WTE technology, gagamitin ang basura sa paglikha ng enerhiya.
12: Waste to energy ng mga plano, starting to move forward at mag-auction raw. Kasi bibilhin ng Department of Energy yung power na manggagaling dun sa waste to energy. Kaya yung ninenegotiate nila ngayon. So, yan ang tanging solusyon dahil yung mga landfill po muna. Patuloy lang ang ating trabaho para mabawas-bawasan ang baha dito sa, hindi lamang sa Metro Manila, lahat ng buong Pilipinas.
11: Sa pamamagitan ng naturang teknolohiya, mababawasan ang basurang mapupunta sa mga landfill at higit sa lahat, matatapyasan ang posibilidad na mabarahan ng solid waste ang mga daanan ng tubig na sanhi din ang paglala ng baha. Magkakaroon din ng karagdagang kuryente para tugunan ang patuloy na lumalaking pangangailangan ng bansa. Bilang bahagi ng hakbang, ipinagpapatuloy ng Department of Energy ang special auction round para sa WTE sa ilalim ng Green Energy Auction Program. Mula sa dating 230 megawatts ay itinaas sa 400 megawatts ang kabuuang installation target upang makahikayat ng mas maraming investor sa sektor ng renewable energy. Target ng pamahalaan ang pagtatayo ng mga WTE facility sa lalong madaling panahon at kapag naisakatupara na, ang problemang basura ay magiging parte na ng solusyon tungo sa mas ligtas at mas matatag na Pilipinas na walang humpay na isinusulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
0: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Publiko.
0: Tugon sa mga katanungang naaayon sa batas ang ibibigay. Usaping Legal. Kasama si Attorney Danny Galang sa Radyo Pilipinas 738 AM.
4: Nagbabalik ang usaping legal dito pa din sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ito. Batiin lamang ho natin yung mga nanonood sa ating live stream. Siyempre nandito na ho si Mark Boqueron, Rosa Jersey Tricano Beralde, Luella Losing, Nestor Arenas Claveria, Sanchez Raki, Jason Chan, Celia Mancenido V, Agbuya Vina, at siyempre nandito na rin ho si Jovi Muniz, and belated happy birthday to Jassy Tan, and advance happy birthday naman kay Fatima Muniz. Ayan ho, salamat ho sa inyong lahat. At syempre maraming salamat ho doon sa mga Radyo Pilipinas stations nationwide na patuloy ho nag-share ng ating mga videos. Radyo Pilipinas Iligan, Radyo Pilipinas Buntok, Radyo Pilipinas Baguio, Radyo Pilipinas Davao. Maraming maraming salamat ho sa inyong lahat. Radyo Pilipinas Ginguog. Ayan ho, maraming salamat ho sa inyong lahat. Kaya ho, dumako na ho tayo sa ating segment na Sagot Kita.
13: Concern na nais maligyang kalinawan. Sagot kita! Mga nasusulat ukol sa batas na hindi lubusang maintindihan. Huwag kang mag-alala. Sagot kita! Sumangguni na kay Attorney Danny Galan. Dahil dito, Sagot Kita!
4: Dito sa Sagot Kita, sagot ko po kayo at ang inyong mga katanungan legal. Mag-text na inyong katanungan, comment o reaksyon sa ating programa sa cellphone number na 0917-626-1169. 0917-626-1169. Hanapin ang ating live stream sa Facebook ko, Usaping Legal, Attorney Danny Galang Facebook page. Ayan ho. At syempre, Radyo Pilipinas Facebook page. Maaari din ho kayo mag-comment ng inyong mga katanungan ho dyan. At syempre, kahit ho yung mga pabati ho ninyo, babasahin ho natin yan sa ating programa. Ito, first question natin coming from cellphone number ending in 8886. Good morning, attorney. Pinag-voluntary resign po

Ho, yung nag-message ho sa atin, pinag-voluntary resign, yan ho yung term ho niya. Voluntary resignation ho sila dahil daw ho ay nalulugi na ho yung kumpanya. So, ayan ho, syempre wala naman ho silang magagawa kung talagang wala na ho maipasahod sa kanila. Pero, hindi daw ho sila nabigyan ng separation pay. Ayan ho yung pinaglalaban nila, meron ho at least 100 employees daw ang natanggal ho sa trabaho. At syempre, ano na ho yung pwede nila hong gawin, ano? So, ayan ho, kung kayo ho ay natanggal ho sa trabaho dahil nga ho dito sa mga ganitong circumstances, katulad na nga lang ho ng retrenchment ho yan, o di kaya redundancy, etc. Yung retrenchment ho ay syempre pagkatanggal ho ng mga empleyado, pagbabawas ng mga empleyado ng isang kumpanya dahil nga ho dito sa pagkalugi. Ayan nga ho, katulad naman din ho nung redundancy, kung saan yung trabaho naman ho ninyo ay na-duplicate na ho, no? At maaari na hong gawin ng isang tao, syempre magtatanggal din ho ng ibang empleyado. At kung anong katulad pa ho na labor saving mga devices nga ho, ayan naman ho ay kinikilala ho ng batas, no? Pagdating ho sa ganyan, yan ho yung isa sa mga instances, yung mga just causes na kung saan nga ho kayo ay authorized causes. Authorized causes ho kung saan kayo ay maaari ho matanggal sa trabaho. Pero pag ganito ho, no, kahit ho ito ay authorized cause kung saan kayo ay dapat ho matanggal sa trabaho, dapat din ho ito ay dumaan pa rin sa proseso. So katulad na lamang ho na yun nga ho, yung notice nga ho, no, yung notice ho sa inyo, 30 days before the intended date of termination, dapat ho kayo ay na-inform na kayo ay tatanggalin sa trabaho. At syempre dapat ho itong notice ho na ito na ibigay din ho sa Department of Labor and Employment, o ating DOLE. Yun nga ho, yung notice ho na yun, ibigay din 30 days before the intended date of resignation, na ibigay din ho na pag-abigay alam ho sa DOLE kung sino yung mga matatanggal nga ho sa trabaho. So dapat ho dumaan pa rin ho sa proseso kahit ho sabihin natin na nalulugi yung kumpanya. At syempre nga ho, yung sinasabi nga ho nung nag-text ho sa atin, dapat din ho kayo ay makatanggap ho ng separation pay. So ayun ho, kapag ho nalulugi yung kumpanya ho, gantong instances niya ho, yung separation pay ho na applicable dito ay either yung 1 month pay ho ninyo, kung magkano yung isang buwang sahod ho ninyo, o di kaya naman ho yung 1.5 month pay for every year of service. Ayun ho ha, yung kalahati ho ng sahod ninyo, i-multiply ho yan doon sa years of service ho ninyo, no, doon sa kumpanya. O di kaya naman ho yung 1 month full na sahod ho ninyo, kung ano ho yung mas mataas ho doon, yun ho yung magiging separation pay ho ninyo. So ulitin lamang ho natin ha, either yung 1 month pay or 1.5 month pay for every year of service, whichever is higher, kung ano ho yung mas mataas ho doon, yan ho yung magiging separation pay ho ninyo. So yan ho ang dapat na ibigay ho ng inyong employer doon sa kaso ho na iyon. So, ayan ho. Ang tiyatanong ho niya is, hanggang ngayon ho, magdadalawang buwan na daw ho, ay wala pa rin ho silang natatanggap na separation pay. So, ayan ho, pagkaganyan ho, ay kailangan ho kayong lumapit sa ating Department of Labor and Employment at National Labor Relations Commission, o NLRC. Ayan ho. Kailangan nyo na kung lumapit, ay 100 naman ho kayo, ay kayo ho ay magsama-sama, lumapit ho kayo at magreklamo ho kayo kung bakit hindi pa rin ho natatanggap yung inyong separation pay. At ito ho ay magdadalawang buwan na. So ayan ho, dapat ho kasi itong separation pay kasama ho nung final pay, yung clearance ninyo, yung mga certificate of employment ho, ay dapat ho, pati yung BIR Form 2316, ha, yung tax record ho ninyo, ay dapat ho ibigay ho sa inyo yan sa lalo madaling panahon pagkatapos ho kayo ay mag-resign. So ayan ho, kaya kayo ho ay magsama-sama, magtulong-tulong, mag-usap-usap ho kayo para ho kayo ay makapaghain ho ng complaint dito sa ating Department of Labor and Employment at National Labor Relations Commission. Pero syempre bago ho yan, ay kausapin nyo ho yung inyong employer kung nasaan na ho ba talaga yung inyong separation pay. Ano na ho ba yung nangyari talaga? Ay kapag ho malabo yung sagot at hindi ho talaga kayo tiyataguan na ho kayo, etc. Yan na ho yung pagkakataon ho ninyo para ho mag-file na ho ng complaint sa ating Department of Labor and Employment at National Labor Relations Commission. So sana ho ay maayos nyo ho yan, makuha nyo ho yung separation pay ninyo. Mahirap ho ang trabaho ho ngayon, ha. Mahirap po ang buhay ho ngayon, kaya sana ho ay makuha nyo yung separation pay at sana ho ay lahat ho kayong mga natanggal sa trabaho ay makahanap ho ng inyong bagong trabaho naman ho, no?

0: At syempre, tuloy-tuloy lamang ho ang inyong mga katanungan. Mag-text ang inyong katanungan, komento o reaksyon sa ating programa sa cellphone number na 0917-626-1169. O hanapin ang ating live stream sa Usaping Legal Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. Magbabalik ang Usaping Legal matapos lamang ng ilang paalala.
1: Sumangguni at pakikinggan. Mga karapatan, pati na ang saligang batas ay klarong ipapaliwanag. Usaping Legal sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
2: This is a public service announcement.
3: Discipline is the key.
4: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
3: Kilatisin ang sarili.
4: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
3: Importante rin na ating laging isipin.
4: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
3: Isang mahalagang paalala
4: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
2: This is a public service announcement.
5: Public service announcement
2: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
1: Radyo Pilipinas is on Viber.
6: Viber.
1: One tap and swipe. Nandyan na lahat.
6: Receive credible news and information.
1: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
6: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
1: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
7: Pinalakas. Pinalawak.
8: Radyo Pilipinas.
7: Radyo.
9: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
10: Sports Radio, Radio Pilipinas, World Service.
11: Ang tagintig ng FM
12: at lakas ng AM
11: sa iisang himpila.
12: Pinagsanib na puwersa
11: para sa mas malawak,
12: mas maraming mararating,
11: at mas maraming maaabot ng impormasyon
12: at serbisyo publiko.
9: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
10: Radio Pilipinas
9: News Nationwide.
12: Trending issues na pinag-uusapan.
13: World News in 5.
14: Ang inyong institusyon
15: sa Philippine Sports Broadcast.
16: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
13: 66 sa impormasyon.
11: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738,
12: Sports Radio 918,
11: Radyo Magazine 1278,
12: at Radyo Pilipinas World Service.
11: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
12: sa Capital 104.3 FM.
11: Capital 104.3.
13: Radyo Pilipinas World Service.
12: Sports Radio,
14: Radyo Magazine,
12: Serbisyo Publiko,
10: the AM and FM collab
12: sa Capital 104.3 FM.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
11: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
8: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
1: Tugon sa mga katanungang naaayon sa batas ang ibibigay.
6: Usaping Legal. Kasama si Attorney Danny Galang
1: sa Radyo Pilipinas
6: 738 AM.
0: Nagbabalik ako sa Pinigal, ito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ito, batiin lamang ho natin yung mga nanonood sa ating Facebook live stream. Siyempre, nandito na ho si Lauro Gonzalez at Jovi Muniz, watching from Chicago, USA. Happy viewing ho sa inyo. At siyempre, nandito na rin si Jerix Milay. And ho, pwede ho kayong mag-message ho ng inyong mga katanungan dito sa ating Facebook live stream ho. Hanapin niyo ho yung Radyo Pilipinas Facebook page. At syempre, Usaping Legal, Attorney Danny Galang Facebook page. And ho, pwede rin kayong mag-type ho ng inyong katanungan ho dyan. Babasahin ho natin yan real time. Ayan ho, ito, question lamang galing from cellphone number ending in 7980. Good morning, Attorney. Sana po mapansin niyo ang text ko. Unti-unti na po kaming pinapahiram sa sister company po. Wala na po masyadong ginagawa sa kumpanya po namin mismo. Kasi magpapalit daw po ng produkto. Tama po ba na ipahiram kami na walang agreement? Salamat po. Ayan ho, hindi ho kayo basta-basta pwedeng ipahiram lamang ho, no? Na wala hong agreement at hindi ho kayo nag-consent, no? O hindi ho kayo nag-agree. doon ho sa tinatawag ho natin na ganyang agreement, no? Kasi ho, syempre ho, yung kumpanya ho ninyo at yung sinasabi niya ho nating sister company ay magkaiba ho yan na kumpanya. So, ibig sabihin ho, hindi ho kayo empleyado nung sister company na tinatawag na sinasabi nyo nga ho nito. At yung dalawang kumpanya ho na yun, kahit ho sabihin ho natin na pareho ho sila ng may-ari, hindi ho sila tinuturing na one and the same entity sa ilalim ho ng batas. Siyempre, magkaiba pa rin naman ho yung ginagawa ho nila, magkaiba ho yung direksyon nila, magkaiba ho yung mga produkto. Ayun nga ho, hindi ho totally, pwedeng magkaiba din ho yung may-ari. Ayan ho, maaaring magkaiba din ho yung mga officers, etc. So, hindi ho one and the same yung mga entities ho na yun. Kaya ho, hindi pwedeng basta-basta na lamang ho kayong ilagay doon sa kabilang kumpanya. So, kahit sabihin ho nang sa ngayon, tenga ho kayo, mabagal ho yung production dahil magpapalit nga daw ho ng produkto, eh hindi ho kayo basta-basta pwedeng ilagay doon sa kabilang kumpanya nang hindi naman ho kayo sumasang-ayon, no? O wala hong agreement. At syempre, hindi ho natin alam kung magkaiba nga ho ba yung rate doon sa kabilang kumpanya. Ay maaari hong bumaba ho yung sahod ho ninyo, etc. So, kailangan ho talaga, meron hong pagpayag, no? Meron hong consent doon sa mga empleyado nitong isang kumpanya kung sakali man ho na ililipat sila o ipapahiram sila doon sa kabilang kumpanya na sinasabi nyo nga hong sister company ho nung inyong employer. So, yun ho, dumaan lamang ho tayo sa proseso. Tanungin nyo lamang ho yung mga inyong mga empleyado kung maaari ho ba sila talaga magtrabaho doon sa kabila kasi hindi naman ho na nila trabaho ho yun, no? In short, hindi ho nila trabaho ho yun kasi magkaibang kumpanya na ho yun, eh. So, kailangan meron ho kayong agreement kung sakaling i-outsource nyo ho yung mga empleyado ho na ito doon sa kabilang kumpanya. At kung hindi yun, syempre, maaari ho maging pumasok ho yan doon sa mga unfair labor practices, etc. So, maaari ho may union ho itong kumpanya ho na ito. Eh, tingnan nyo ho kung ano ho yung nangyayari dito sa inyong kumpanya. So, ayan ho. Sana ho ay malinaw ho ninyo iyan doon sa inyong employer. Eto, magbasa lamang ho tayo ng inyong mga kasagutan dito sa ating Talong sa Bayan ngayong Sabado. Dapat na bang ibaba ang age of criminal responsibility sa ating bansa? Ayan ho. From cellphone number ending in 3358, baka bullying, karahasan at pamamaril yun sa Ateneo de Zamboanga University. I hope posibleng magbawal magdala ng deadly weapons and ammunition and explosive device sa campus. Ayan ho. So, syempre pinaiimbestigahan pa ho yan ng ating mga kinaukulan, no? Pero ayun ho, syempre may mga patakaran na rin ho yung DepEd, no? Department of Education, tungkol ho sa ganyan. At syempre dapat ho talaga bawal ho yung mga deadly weapon, yung mga baril nga ho sa mga eskwelahan. Kasi ho dapat safe space ho yung eskwelahan, eh. So hindi ho natin alam bakit ho nakakalusot itong mga patalim, itong mga baril na dadala mismo ng estudyante sa loob ng eskwelahan. So dapat ho ay higpitan ho natin yung ating mga patakaran patungkol dito. Syempre yung DepEd nga ho ay may mga rules and regulations na ho patungkol ho dyan. At yun sa mga officials din ho ng mga eskwelahan ay dapat ho maghigpit pa ho tayo lalo at paigtigin ho natin yung security dito sa ating mga campuses kasi mga ngayong taon lamang ho, incidente na ho ng pananaksak o pamamaril yung nangyari dito sa ating mga eskwelahan na ito nga ho, involving yung mga minors ho natin. Kaya kayo ho, dapat ho bang babaan na itong age of criminal responsibility? Ito naman ho, from Ibrahim Al-Safi. Good morning, survivor so far, since my 23rd May na stroke. Thank God at di naman masyado napuruhan. But I lost weight considerably, almost bedridden for a month and semi-mobile last July. I forced myself to move around the house lately. I am on NGT, so cold and fed so far via that way. Food only bilang pa-calorie. Anyway, hope pa rin sa makakontribute ng opinions, reactions, at insights. Ayan ho, maraming salamat ho sa atin, avid listener ho ito, si Ibrahim Sunny Yu. Ayan ho, maraming salamat ho sa inyo, sir. Get well soon ho, Ibrahim Sunny Yu. At ayun nga ho, get well soon and hoping for your fast recovery, sir, para ho makasali na ho kayo ulit sa ating mga diskusyon. At syempre kung ako lamang ho yung tatanungin ay dapat tong pag-isipan muna itong pagpapababa sa criminal responsibility, no? At ngayon ho 15 years old ho yan, pero kung 13 o 12 years old ay masyado ho ba yung mababa, hindi pa ho alam ng mga bata kung ano yung ginagawa nila. So maaari hong makagawa sila ng krimen pero hindi naman ho nila alam yung full legal consequences ng kanilang ginagawa. So dapat ho talagang pag-isipan itong panukalang batas na ito kung talagang ipapababa na nga ho itong age of criminal responsibility sa ating bansa. At napaka-sensitibo ho ito, napaka-delikado ho na ito na paksa, ano. Kaya dapat ho talaga ito ay pag-isipan, kumonsulta sa mga eksperto, ayan ho, bago ho talaga magpanukala ng ganitong mga batas. At syempre, dyan ako muna nagtatapos ang ating programa ngayong araw. Maraming salamat sa ating mga nakasamang engineers at staff. Engineer Rolly Bumatayo, Sir Arnel Villamor, Sir Julian Aliston, Sir Rovan Malilin. At syempre, nandito rin ho si Ms. Tess Ramirez. At ayun ho, magkakarinig ka ulit tayo sa susunod na Sabado, alas 11 na umaga hanggang alas 12 ng tanghali, dito pa din sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Muli, ako po si Attorney Danny Galang. Mag-ingat tayong lahat.
5: Tugon sa mga katanungang naaayon sa batas ang ibibigay. Usaping Legal. Kasama si Attorney Danny Galang sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
14: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
17: Sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Call on Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers. In 1521, Portuguese explorer Ferdinand Magellan arrived in Cebu to spread Christianity. He handed the image of the Christ child or Santo Niño to Raja Humabon, who got baptized as King Carlos, and his wife Queen Juana. Nagsimula ang pista ng sinulog taong 1980 sa Cebu upang parangalan ang mahal na Santo Niño. Ang sinulog ay nanggagaling sa salitang Cebuanong, sulog, na ibig sabihin agos ng ilog sa Cebu. Kung kaya't ang sinulog dance ay atras abante. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, isang babaeng bihis Reina Juana ang umiindak hawak ang imahe ng Santo Niño sa magarbong parada ng sinulog. Pinaniniwalaang milagroso ang Santo Niño at nakapagpapaalis ng masamang espiritu. Come to Sinulog Festival and see for yourself. You'll be amazed with the colorful and intricate costumes of performers.
14: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
18: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website.

0: Facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Oras sa buong Pilipinas, 11:53 ng umaga.
0: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
1: Magandang umaga, Pilipinas. Narito ang mga balita sa oras na ito. Department of Social Welfare and Development nakapaghatid na ng 2.2 milyong family food packs para sa mga apektado ng sama ng panahon. Detalye sa ulat ni Ray Ferrer.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Mahigit 2.2 milyong family food packs na ang ipamahagi ng Department of Social Welfare and Development sa mga pamilyang naapektuhan ng mga bagyo at habagat. Ayon sa DSWD, 2,265,752 family food packs, 14,806 na non-food items at 23,688 ready-to-eat food boxes ang naipamahagi hanggang kagabi. Sa klaw ng distribution, ang mga apektadong lugar sa 11 rehiyon, kabilang ang National Capital Region, Cordillera, Central Luzon, Calabarzon, Bicol at ilang bahagi ng Visayas at Mindanao, ang mga ayuda ay inilabas bilang tugon sa augmentation request ng mga lokal na pamahalaan para sa mga pamilyang naapektuhan ng kalamidad. Sinabi ng DSWD na patuloy ang koordinasyon nito sa mga lokal na pamahalaan upang matiyak ang mabilis at tuloy-tuloy na paghatid ng kinakailangang tulong sa mga apektadong komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Sa iba pang balita, DSWD Bicol tumanggap ng kauna-unahang sariling reach truck mula sa World Food Program. Mula Radyo Pilipinas Albay, narito ang ulat ni Paul Hapin.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Tumanggap ang Department of Social Welfare Development o DSWD Bicol ng reach truck mula sa World Food Program upang mapahusay pag-imbak at distribusyon ng mga relief goods sa rehiyon. Ayon sa DSWD Bicol, itong kauna-unahang reach truck na ngayon ay pagmamay-ari na ng ahensya na gagamitin sa mas mabilis at efisyente paggalaw ng mga relief supplies sa loob ng bodega. Pinangunahan ni Herlin Orozca, World Food Program Associate, ang turnover ng naturang kagamitan. Nauna na nagkaloob ang World Food Program sa DSWD Bicol ng forklift, prefabricated container at mobile kitchen na ginagamit sa disaster response operation ng ahensya. Dahil dito, nalupaan niya na palalakas ng patuloy na partnership ang kakayahan nitong mag-imbak at mabilis na magmobilisa ng relief resources, lalo na sa panahon ng kalamidad. Isinulong ang partnership sa pangunan ng DRMD sa ilalim ni Regional Director Norman Laurio, alinsunod sa direktiba ni DSWD Secretary Rex Gatchalian at sa utos si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na palakasin ng disaster response sa Rio. Para sa Bagong Pilipinas, Paul Hapin, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
1: Aquino Bridge sa Tarlac ay sinara matapos magtamo ng pinsala. Department of Public Works and Highways alarang nag-inspeksyon matapos ang insidente. Nagbabalita si EJ Lazaro.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Ang samantalang isinara sa lahat ng sasakyan ang Aquino Bridge sa Tarlac City matapos ito magtamo ng pinsala sa pundasyon dahil sa walang tigil na pag-ulan dulot ng habagat at malakas na agos ng Tarlac River. Ayon sa Department of Public Works and Highways o DPWH Tarlac First District Engineering Office, agad silang nagsagawa ng inspeksyon bandang alas 12:10 sa madaling araw ngayong Agosto 29, ilang minuto matapos ipasara ang tulay dakong 11:56 ng gabi. Ang agarang pag-aksyon ay alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na unahin ang kaligtasan ng publiko at ang mabilis sa pagtugon sa mga napinsalang infrastruktura. Agad ding naglagay ng mga barikada at nag-deploy ng mga tauhan ng ahensya habang isinasagawa ang masusing structural assessment ng tulay. Samantala, pinapayuhan ang mga motorista na dumaan muna sa Agana Bridge at iba pang alternatibong ruta habang nananatiling sarado ang Aquino Bridge. Patuloy namang naikipag-ugnay ng DPWH sa mga lokal na ahensya upang mapabilis ang traffic management at ang pagsusuri para sa agarang pagkukumpuni ng naturang tulay. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Balita sa ibayong dagat, sa mampanasagit 579 na katao ang kumpirmadong nasuwi sa mapaminsalang flash flood sa northern Nepal noong Miyerkules, Agosto 26, 2026. Patuloy pa rin ang search and rescue operations ng Nepal government sa mga nawawalang individual. Ayon sa Nepal National Disaster Risk Reduction and Management Authority, nasa 1,924 na katao ang nawawala, kabilang ang 575 foreign nationals. Umabot naman sa 15,000 security personnel ang i-deploy para sa patuloy na operasyon. Kabilang sa mga nawawala, ang isang Pilipino na kinilalang si Juan Carlos Manalo na nakalista sa official log ng Nepal Department of Tourism bilang bahagi ng isang trekker society. Humingi na rin ng tulong at impormasyon ng kanyang kapatid na si Chaira Manalo upang matukoy ang kinaroroonan ni Juan Carlos. Sa iba pang balita, binigyang linaw at paliwanag ni Department of the Interior and Local Government o DILG Secretary John Vic Remulla ang kanyang mga naunang pahayag patungkol sa pag-inspeksyon sa mga bahay ng mga gun owners. Matatandaan sa ginawang budget deliberation ng Kamara, sinabi ni Remulla na isa sa mga ikinokonsideran nila sa DILG ay ang inspeksyon sa bahay ng mga gun owners upang matiyak na maayos ang pagkakatago at paghawak ng mga ito sa kanilang mga armas. Kaugnay pa rin ito ng mga nangyaring serye ng pamamaril sa paaralan na ang ginamit ng mga armas ay mga service firearms na inisyo ng pamahalaan. Ayon sa kalihim, hindi na kailangan ng anumang search warrants para gawin ito. Dagdag pa nito na ang mga gun owners ay mayroong pipirmahan na waivers na sila ay pumapayag na bisitahin ng kapulisan ang lugar kung saan nakalagay ang baril. Layon itong matiyak na ligtas ang lugar na pinagtataguan nila ng armas at hindi ito basta maabot ng mga menor de edad. At yan ang mga balita sa oras na ito. Manatiling nakatutok dito sa Radyo Pilipinas para sa iba pang news updates. Ako po si Efraim Gaitos, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
5: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
4: Radyo Pilipinas World Service.
3: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
4: Radyo Pilipinas World Service.
3: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
4: Radyo Pilipinas World Service.
3: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Radyo Pilipinas World Service Online, reaching you in digital format
4: anytime, anywhere,
3: from Manila, Philippines.
5: From the News Center of Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services, this is

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino. Saan mang dako ng mundo.
2: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas. Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: Radyo Pilipinas World Service Online, reaching you in digital format
1: anytime, anywhere,
2: from Manila, Philippines.
0: Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo. Talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo. Dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino, saan man sa mundo. Tara na! Global na Tayo!
3: Po isang mapagpalang pagbati at welcome ulit sa isa pang edisyon ng programang Global na Tayo. Ang programang Global na Tayo hatid po sa inyo ng himpilang Radyo Pilipinas World Service. Ang himpilan pong ito, isa po sa mga himpilan ng Presidential Broadcast Service Bureau of Broadcast Services. Ako po yung lingkod, Ray Zampang. Kasama pa rin natin ang ating Global na Tayo team sa production side, ang ating executive producer, Jam Season. Sa master control, si Ginong Milo Junela at sa wirecast, of course, si Ginong Hero Lucero. Tayo po ay napapanood at napapakinggan live sa pamamagitan ng ating Facebook broadcast live. Sa inyo po mga Facebook browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. Siyempre, gayon din po sa ating YouTube channel. Sa inyo pong YouTube browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. At sa iba't ibang panig ng mundo, gamit ang ating shortwave broadcast sa pamamagitan ng mga shortwave transmitter facilities ng Voice of America. Hindi naman din po magpapahuli dyan ang ating live audio streaming. Sa inyo pong mga cellphones, pwede nyo rin po kaming subaybayan. I-download nyo lamang ang ating PBS eBox Radio Receiver app. Well, kamusta na po kayo ngayong umagang ito? Kamusta na yung mga kababayan natin ngayon sa Zambales at Bataan na ika nga kasalukuyang nasa ilalim pa rin o nasa ilalim ang tinatawag na red rainfall warning? Mag-ingat po kayo sa seryosong banta ng pagbaha sa inyong mga lugar. Dito naman po kasi sa Metro Manila, kasama Tarlac, Pampanga, Bulacan at Nueva Ecija ay nasa ilalim tayo, nasa ilalim ng yellow rainfall warning. Ingat po ha, kasi baka madagdagan pa ang kaso ng mga leptospirosis sa mga mga ospital natin. Ano po, lalo-lalo na sa mga DOH hospitals, mga LG hospitals o provincial hospitals. Ngayon, bukod po dito, tayo po ay makikipag-ugnayan sa ating Philippine Embassy sa Washington, D.C. Bakit tayo makikipag-ugnayan sa Philippine Embassy natin sa Washington, D.C.? Dahil inabisuhan ng ating embahada doon ang mga Pilipino sa Estados Unidos na kumuha o magkonsulta sa mga immigration lawyers para sa legal advice sa likod ng napaulat na pagbabago sa U.S. Immigration at Visa Policy. Sakop ng pagbabago ay ang B1 o B2 business visa, tourist visa, na kalaunan ay nag-a-apply ng asylum. Mahalaga pong malaman natin kung ano itong mga pagbabagong ito at bakit kailangan maglatag ng bagong immigration policy hinggil dito. Ngayon din, malaman natin kung paano ito makaka-apekto sa mga Pilipinong nasa US ngayon at maging sa mga kababayan natin dito sa Pilipinas na gustong makapunta sa Estados Unidos. Kasama po natin ngayon live from Washington, D.C. Si Philippine Embassy sa Washington, D.C. Consul General Zoilo Velasco upang magbigay liwanag at gabay hinggil dito. Magandang araw po, Consul General Velasco, at welcome po sa programang Global na Tayo.
4: Magandang umaga po, Mr. Ray, at magandang gabi mula dito sa Washington, D.C. Magandang umaga sa mga taga-panood at taga-subaybay ng Global na tayo.
3: Okay. Pero ito na po yung aking mga unang mga katanungan, ano po, Consul General Velasco. Una po sa lahat, para po sa mga kababayan natin na nakatutok ngayon, both dito, lalo-lalo na dito na sa Pilipinas, at gusto may balak na magpunta ng Estados Unidos, maaari po ba ninyong ipaliwanag kung ano itong B1 o B2 visa?
4: Okay. Ang B1 at B2 visa ay ito po ay tinatawag na visa para sa mga non-immigrants o yung mga temporary lamang ang sadya sa US. So, ang B1 po ay for business purposes. Kung meron kayong meeting, mga conferences na attendance sa US. At yung B2 naman ay yung for tourism, family visits, medical treatment. So, meron din namang B1 at B2. Parehong for tourism at parehong for businesses. So, dahil temporary po ang sadya sa pagbisita kapag gamit ang B1 at B2, ang expectation po ay babalik kayo ng bansang pinanggalingan, babalik kayo ng Pilipinas pagkatapos ng iyong sadya doon sa dito sa US.
3: Alright. Okay, kasi kanina po nabanggit ko na may balak ka repasuhin o baguhin ang mga immigration policies sa US, particularly itong B1 at B2. Bakit po kailangan baguhin ng immigration policy para sa mga nasabing visa?
4: Opo, technically hindi naman po siya binabago, kundi parang pinahigpit lamang ang implementasyon. Kasi kung ikaw ipupunta ng US gamit ang B1 at B2 visa, ibig sabihin niyan, balak mo talagang bumalik ng Pilipinas pagkatapos ng iyong sadya. Pero ang sinasabi nila, marami daw sa mga hindi lamang Pilipino, hindi Pilipino ang tinutukoy, kundi karamihan sa iba't ibang nationalities.
3: Okay.
4: Pumupunta ng US gamit ang B1 at B2 visa tapos mag-a-apply ng asylum. Eh kapag nag-apply ka kasi ng visa online application, isa sa mga katanungan doon ay ikaw ba ay nagbabalak na mag-asylum sa Estados Unidos. So syempre pag sumagot ka ng oo, malamang i-deny ang visa mo. So, pero sasagutin mo ay hindi. So, sinasabi ng Estados Unidos, ng gobyerno, na kung ikaw mag-apply ng asylum, pag nakarating ka na ng Estados Unidos, ang ibig sabihin nun, meron kang nag-commit fraud, kasi yung intention mo ay hindi akma doon sa application mo.
3: So, okay.
4: Kaya kapag ikaw ay nag-apply ng asylum, ang sinasabi nila, dahil nag-commit ka ng fraud, i-invalidate ang iyong visa, ang binigay na B1 o B2 visa sa iyo.
3: Alright. Okay, mamaya, further down the road, babalikan ko po yung issue ng asylum, ano usapin sa asylum. Matanong ko lamang po kasi sa kasalukuyan po ba, sa datos ng embahada, ilang Pilipino sa US ang may hawak na B1 or B2 na visa na maaaring maapektuhan nito?
4: Medyo marami din naman yung nabigyan ng B1 at B2 visa. Ayon sa datos ng Estados Unidos mismo, ang pinakahuling datos nila ay noong 2024. Yung B1 may 4,991 na binigay, B2 41, B1 at B2, yung parehong B1 at B2 yung category, 152,133. Yun nung 2024. 2023, halos ganun din. Yung B1, 5,251. Yung B2, 39. Yung B1 at B2, 134,907. Pero hindi naman ibig sabihin yan, lahat ng mga ito ay maapektuhan. Napaka kuunti lamang po yung mga Pilipinong actually nag-apply ng asylum sa Estados Unidos. At kung titingnan yung datos, noong 2024, yun kasi yung pinakahuling official na datos nila, wala pong nabigyan ng asylum. Hindi natin alam kung sino, ilan yung nag-apply, pero walang nabigyan ng asylum. 2023, 10 yung mga nabigyan ng tinatawag na affirmative asylum. Yung mga pumunta ng US on a valid visa, so merong B1 at B2 visa, at nag-apply ng asylum. At 10 din yung nabigyan na defensively, ibig sabihin matagal na sila doon or wala silang papel, at they were subjected to a removal proceeding, pinapaalis sila ng Estados Unidos, ngunit nag-apply sila ng asylum.
3: Okay.
4: So, kokonti lamang po doon sa population ng mga nabigyan ng B1 at B2 visas.
3: All right. So, liwanagin ko lamang po ito, ano po, Consul General. Pag sinabi nating asylum, do we particularly pinpoint lang sa mga political asylum o meron pang ibang klaseng category for asylum?
4: Marami pong mga categories ng asylum, pero sila ay napapalob lamang sa isang uri ng application process, yung asylum. So, yung asylum po kasi yung mga taong who were persecuted or who fear of being persecuted in their home country on account of their race, religion, nationality, membership in a specific group or political belief. So yun lamang po yung mga kategorya. So hindi lamang yung political na paniniwala, kundi kung ikaw ay pinipersecute dahil sa yung nationality, sa yung relihiyon, sa yung paniniwala, sa yung pagiging miyembro sa isang particular na grupo. Yun po yung mga kategorya ng mga maaaring mag-apply ng asylum.
3: Okay. Pero ang tanong pa dyan po eh, ano po ba yung mga maaasahang pagbabago sa polisiya? Dito sa polisiya, policies or requirements para ika nga makakuha ng B1 or B2 visa?
4: Naghihigpit nga po ang gobyerno ng Estados Unidos para sa mga nag-a-apply ng B1 at B2 visa. So, kaya marami silang pinapatupad. Halimbawa, mas strictong implementasyon ng kanilang mga requirements. Kung nabalitaan nyo, nire-require nila na yung social media nyo ay dapat yung ibigay doon sa inyong application, kasi yun mismo ay chine-check din nila, kasi isa sa mga titingnan nila kung ikaw ba ay nagbabalak na mag-apply ng asylum, halimbawa base sa inyong mga social posts, or kaya ikaw ay magiging isang public charge sa US. Kasi kung ikaw ay public charge, meaning aasa ka sa benepisyo ng gobyerno ng US na balak nilang iwasan. At kung nabalitaan nyo rin ng mga nakarang linggo, yung tinatawag na birth tourism. So,
3: yes, yes, yes.
4: Ayaw ng Estados Unidos na yung mga babae pumupunta lamang ng US para manganak. Wala naman talaga silang connection sa bansa. Ang dahilanan lamang ay para may panganak nilang anak, makapanganak sila sa US at kanilang anak ay makakuha ng US citizenship.
3: Speaking of that, yung birth tourism, ano po, Consul, paano mangyayari ngayon kung ipinanganak kang isang bata from two Filipino parents, o sabi mo nang galing sa ina pinanganak yung bata, ano, ina yung Pilipina yung ina ng bata, pinanganak sa US, pero she's only holding a B1 or B2 visa. Ano mangyayari halimbawa kung hindi makasunod o masasabing naapektuhan itong Pilipina na to, mother ng Pilipina na to? Ano mangyayari dun sa bata? Kasi 'di ba, pag halimbawa na-revoke yung B1 or B2 visa ng isang Pilipina o Pilipino, pero may anak siya sa US, nanganak siya sa US. Yung ina, pag is that automatic pag hindi nakasunod dun sa mga bagong polisiya, mare-revoke yung visa, and ano mangyayari, pababalikin na yung ina dito sa Pilipinas?
4: Sa specific po na sitwasyon na 'yan, ang tingin po ko po dyan ay wala naman pong epekto doon sa citizenship ng bata, kasi nga malinaw naman po sa konstitusyon ng Estados Unidos na sino mang bata na ipinanganak sa teritoryo ng US ay automatikaw na magkakaroon ng US citizenship. Kung nabalitaan nyo po, nagkaroon pa ito ng kaso sa Supreme Court. Kasi yung si President Trump naglabas ng isang executive order na sinasabing lahat ng ipinanganak ng mga taong walang status o illegal or temporarily staying sa US ay dapat hindi ituring na citizen, US citizen. Ngunit hindi po doon nag-agree ang Supreme Court ng US. Sinabi nila na walang pinipili ang ating konstitusyon. Kung sino man ang pinanganak na nasa US ay ay automatico po magiging citizen ng Estados Unidos.
3: Mm-hmm.
4: Subject lamang sa mga very specific exceptions, katulad kung ikaw ay anak ng isang diplomat or ikaw ay anak ng isang occupying enemy force na wala naman ngayon, na wala naman ngayon
3: Okay.
4: ganun.
3: So balikan ko lang po yung isa kong tanong. Anong mangyayari doon sa anak ng isang marerevoke na B1 B2 visa holder? Mahihiwalay siya sa magulang niya? Will the state take charge of the ward?
4: Kung nagkaroon ko po kayo ng visa, nakapasok kayo ng Estados Unidos, at hindi pa naman paso yung validity ng visa nyo, most likely naman, hindi, I mean, yung stay ninyo ay legal. Kung nagkaroon man ng isang instance na na-revoke ang visa nyo for whatever reason, halimbawa itong nag-apply ka ng asylum, halimbawa, at na-revoke ang visa mo kasi nga nag-apply ka ng asylum, ay
3: Okay. All right. Sige. Nako, medyo nagkaroon lang po itong mga napag-usapan namin ni Consul General Velasco, particular dito po sa B1 at B2 visa, kung saan nagbigay paalala nga po ang ating embahada sa ating mga kababayan Pilipino sa Estados Unidos na magkonsulta sa mga immigration lawyers dahil sa mga maaring maging pagbabago ano po sa mga immigration policies, particular sa B1 at B2 visa. Yung B1 visa at B2 visa, ano po yan, mga tourist visa, mga student and tourist visa, na mga, yun po yung mga estudyante, student visa, yung mga kumukuha ng student visa, yung mga gusto magturista sa Estados Unidos o bibisita sa pamilya na nasa Estados Unidos, yun po yung mga B1 at B2 visa. Iba pa po yung tinatawag na immigration, yung permanent resident visa. Yan yung mga tinatawag na green card holder, ano po. So iba po 'yan. Ngayon, kasi kaya pala naghihigpit, ano po, ang Estados Unidos ngayon diyan po sa B1 at B2 visa dahil ginagamit po ng mga nakakapasok o nag-a-apply para sa B1 at B2 visa papuntang asylum visa. Bagamat kokonti pa lang naman daw po ayon kay Consul General Velasco, yung mga kababayan nating nag-a-apply ng asylum visa, which is ika nga more on, sabi natin, political asylum, ano po, eh hindi naman daw po ganun karami na mga Pilipino ang naaprubahan o nabigyan ng approval na mula sa US government para patungong B1, B2, patungong asylum visa. All right? And of course, kanina nga pinag-uusapan namin ni Consul General Velasco na isa din sa mga pinag-usapan namin before tayo na-cut off sa ere dahil nag-fluctuate po yung ating kuryente dito, eh yung birth tourism. Dahil tinatanong ko nga po kay Consul. Ito na, nagbabalik na si Consul. Magandang umaga po muli, Consul General Velasco. Pasensya na po, medyo nag-fluctuate ang kuryente
5: magandang
3: namin dito.
5: Magandang umaga po din, sir. Okay. Una-unaan ko po, mukhang may bagyo yata.
3: Meron. Masama pa rin po ang lagay ng panahon dito. May LPA pa rin binabatid at nagkokos pa rin ng habagat dito sa Kamaynilaan at sa mga karating lugar. We were cut off dito sa bird tourism. Kasi tinatanong ko kanina na what happens to the ward o dun sa anak kung sakaling itong ina o ama eh B1 or B2 visa holder pero marerevoke, kung ano mangyayari dun sa ward, dun sa bata.
5: Apo. So yung bata, dahil siya ay isang American citizen, maaari po siyang makakuha ng US passport. Depende na rin po sa kanyang legal case, dito po makakatulong ang qualified na immigration lawyer. Maaari po ang dahil sa kanyang bata ay makapag-stay pa siya sa US dahil nga yung anak niya ay isang US citizen.
3: Okay. So ibig sabihin may iwan yung bata sa US pero siyempre aalis yung magulang. Halimbawa kung dalawang parehong magulang niya Pilipino na napabalik dito sa Pilipinas, sinong mag-aalaga sa bata? Kanino iintrega?
5: wala naman pong ano, wala naman pong nagbabawal na nadalhin yung bata pabalik ng Pilipinas. So sa ganyang sitwasyon, maaari po nilang dalhin yung bata sa Pilipinas. Yun lang ang kagandahan. Well, sa kanyang sitwasyon ay mayroon ng US citizenship yung bata kasi nga pinanganak doon sa Amerika yung bata.
3: So yun, ibig sabihin, mare-retain ng bata yung kanyang US citizenship. Maski na kasamang bumalik dito sa Pilipinas. Okay, yung kanyang
5: mga nag-book.
3: Kung sakaling ma-revoke, ano po? Yan.
5: Opo. Okay.
3: Alright. Yung po bang, ganyan din po ba ang paghihigpit dito sa mga Pilipino o pagbabago na gagawin dito sa Pilipinas, lalo na sa mga Pilipinong mag-a-apply pa lang ng B1 at B2 visa?
5: Alam po, opo. Yung mga kanilang mga pinapatupad na mga patakaran, nag-a-apply po sa lahat ng mga bansa. So, talat po ng konsulado, at po ng embahada ng US sa buong mundo ay pare-pareho lang po yung kanilang ano, yung implementation at mas stricto yung countries na ina-identify nila na mas maraming pumupunta sa US para maging tinatawag nilang public charge o kaya merong posibilidad na mag-apply ng asylum lalo na kung magugulo yung bansang iyon. So may mga meron din nga po silang inanunsyo nitong kahapon lamang or na isang araw na parang pinapatigil muna nila pansamantala ang pagpaprocess ng mga immigrant visa habang yung kanilang mga consular officers ay magti-training kung paano makaka-identify sa kanilang interview ng mga taong sa tingin nila ay dapat hindi papasukin ng Estados Unidos.
3: Alright. Kailan po magte-take effect itong mga pagbabagong ito, consul?
5: Ito naman pong mga, hindi naman siya talagang pagbabago, ngunit matagal na siyang mga patakaran na mas strictong ini-implement lamang ng current administration. So, pinapatupad na po nila ito. Tapos, itong nga nabalitaan natin na polisiya na yung mga pag nag-apply ka ng asylum while you are on B1 or B2 visa, ay unti-unti rin nilang ini-implement na ito on a rolling basis. So, hindi naman agad-agad na importation. May tinitingnan nila na mga around 200,000 na mga individuals yung maapektuhan, pero hindi naman agad-agad ito. Parang on a rolling basis, on case-to-case basis also.
3: Okay. Well, with that, Consul General Velasco, maraming salamat po sa oras na pinagkaloob nyo sa amin at paumanhin po sa disruption kanina sa flow ng ating usapan. Pero maraming salamat po.
5: Wala nga naman po kasamang Red. Maraming salamat din po sa pagkakataon na makapagsalita sa inyong programa.
3: Thank you so much po. Maraming salamat. At inyo pong napakinggan ang ating Philippine Embassy sa Washington, D.C. Of course, kasama po natin dyan at nakapagbigay linaw sa mga issue na ito ay si Consul General Zoilo Velasco. Magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala.
6: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
7: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
6: Last week, dumayo ang Pangulo sa Vintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
8: Rice farmer sa vegetable farmer po ako pero nung nagkaroon kami ng beneficyo galing sa DOST po ay nagiging bamboo fiber extractor.
9: Pati bamboo?
6: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulid ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan na kakahabi.
7: Dati-dati sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya
10: at
7: nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
11: Nung natutunan ko po yung paggawa,
10: sino nagturo sa'yo?
11: Nag-training po kami sa DOST.
10: Sa DOST.
6: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
9: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda na itayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
6: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.
0: Global na tayo. Global na tayo. Kasama si Ray Sampang dito sa Radyo Pilipinas World Service.
3: Ito po ay patuloy na sumusubaybay sa programang Global na Tayo dito sa Radyo Pilipinas World Service. At ngayon, dadako tayo para sa ating Balitang Global.
0: Balitang Global.
10: Balitang Global.
0: Mga kaganapan sa iba't ibang panig ng mundo. Balitang Global.
10: Balitang Global.
3: Para sa ating Balitang Global, mahigit 17,000 kabataan sa Nepal ang nangangailangan ng agarang humanitarian assistance dahil sa epekto ng flash flood at landslide. Ayon kay UNICEF Representative sa Nepal, Alice Akunga, ang mga kabataang nakaligtas ngunit nawala ng mga mahal sa buhay at tirahan ay nahaharap sa mga sakit, malnutrisyon, karahasan at exploitation. Bagamat nagbibigay ng suporta ang UNICEF sa Nepal, nanawagan din si Akunga ng 17.2 milyong dolyar na tulong pinansyal upang maipagpatuloy ang pagtulong ng UNICEF sa mga naapektuhan ng kalamidad, lalo na sa mga bata. Samantala, kaugnay pa din ang epekto ng flash flood at landslide sa Nepal at Tibet. Mahigit sa 359 na ang nasawi, samantalang 900 naman ang nawawala. Sanhi ng flash flood at landslide sa Nepal. Hindi naman bababa sa 558 ang patuloy na hinahanap at 3 kapamadong namatay sa Tibet. Ayon sa mga otoridad sa Nepal, 465 ang naulat na nakaligtas mula sa naging pagragasan ng tubig at lupa. Hindi tumitigil ang mga rescuers sa Nepal at Tibet sa paghahanap sa mga maaaring nakaligtas sa nasabing kalamidad na ayon sa US Geological Survey ay dulot ng isang glacial collapse na maaari pa rin magdulot ng biglaang pagbaha.
0: Balitang Global.
10: Balitang Global.
3: Okay, at yan po ang ating mga balitang global at kaugnay ng balitang yan. We are trying our best to get in touch dito sa ating Philippine Embassy sa India, okay? Para po malaman ang karagdagang pang detalye at update tungkol dito sa nangyaring flash flood at landslide na sa ngayon po patuloy po na nagbabago ang mga numero. Patuloy na tumataas ang bilang ng mga numero ng mga nasawi at patuloy din ng bilang ng mga numero na nawawala. So it is changing every day. Actually, every hour nagbabago po ang mga numero na yan. Dahil nga sa lawak ng pinsala na naging sanhi ng flash flood at landslide dito sa Nepal at maging dito sa bahagi ng Tibet. Kasi po ang pinagmulan po kasi nung flash flood at landslide dito sa may border ng Tibet at Nepal. Ito, kung di po nyo alam, itong Tibet, meron po occupied po yan ng China. Okay, yan. And then of course downstream, yan na po yung Nepal. Okay? So bukod sa mga namatay na sawi sa Nepal, meron din pong bilang na namatay sa Tibet. At tulad ng balita ko kanina, 17,000 yung pambungad kong balita kanina, 17,000 mga kabataan ngayon sa Nepal ang nangangailangan ng agarang humanitarian assistance. Dahil marami po ang nawalan ng tirahan, marami sa kanila, sad to say, baka nawalan ng mga mahal sa buhay, ama, ina, tiyuhin, kamag-anak, So, kinakailangan ng humanitarian assistance. Marami naman na pong dumadagsang mga humanitarian mula sa Estados Unidos, mula sa India mismo, nandiyan na sila. And of course, maging dito sa iba pang mga bansa. I think Australia is also sending financial help. South Korea is sending also assistance. Marami na po mga bansa ang nagpapadala ng kanilang tulong in kind, in cash, or mga rescuers nila para po makatulong dito sa pag-retrieve. Unang-una, pag-rescue doon sa mga survivors. And of course, pag-retrieve na rin sa mga bodies o mga katawan na mga nasawi. So patuloy po natin tinututukan yan. And of course, gusto rin natin pong verifikahin yung mga ulat na merong isang Pilipinong nawawala. May isang Pilipinong nawawala kasama doon sa bilang ng mga patuloy pa rin hinahanap. So we want to verify that kung ano na yung nangyari sa ating kababayang Pilipino na yon dyan sa Nepal, ano bang ginagawa niya sa Nepal, anong trabaho niya sa Nepal, kung nagtatrabaho siya, at ilan bang mga Pilipino ang nagtatrabaho at naninirahan sa Nepal. Okay? Kasi alam natin ang Nepal, isang tourist attraction yan talaga. Maraming mga foreign tourists ang nagpupunta po dyan. Amerikano, mga Briton, Australiano, mga Pranses, basta iba-iba't mga bansa. Kaya nga po, marami rin na itatalang mga nasawing mga foreign tourist sa nihinang flash flood at landslides. I think India has the biggest number, kung di ako nagkakamali. India has the biggest number ng mga naitalang nawawala. Susundan ng Amerika. And then sunod-sunod na po yan. Nagulat nga po ako, ultimong Ukraine meron . Meron dyan na naitalang nawawala kasama sa mga nawawala. Russian meron din. Meron din mula sa UK. So iba't ibang mga bansa po. Marami ang nawawala pa rin. And dahil nga po dyan, sabi ng mga Nepalese authorities, asahan pang tataas pa ang bilang ng mga nasawi sanhi po ng flash flood at landslides. So, antabayan lang po ninyo ang ating panayam sa ating Philippine Embassy sa India hinggil po sa latest na kaganapan.

0: Yan, iginiit ng Malacanang at ng Commission on Elections na wala nang atrasan sa makasaysayang halalang ito. Dahil mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nagbigay diin sa kahalagahan ng BARM elections bilang bunga ng ilang dekadang pagsisikap para tuluyan ng matamo ang inaasam na kapayapaan sa Mindanao.
1: The elections in September are so important for the development of Muslim Mindanao. And it was just pointed out to me that the elections in September will be 50 years after the Tripoli Agreement.
0: Ang BARM parliamentary elections ay itinuturing na malaking hakbang sa peace process sa pagitan ng pamahalaan at ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Matapos ang ilang dekada ng kaguluhan sa rehiyon, magkakaroon na ng pagkakataon ang mga kapatid nating Bangsa Moro na pumili ng 80 tinatawa nila na bubuo sa Bangsa Moro Parliament. Ang pakikilahok ng mamamayan ng BARM sa naturang halalan ay malinaw na indikasyon na mas pabor sila sa mapayapang prosesong pampolitika kaysa sa armadong pakibaka tungo sa mas matatag at maunlad na Pilipinas.
2: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Mga kababayan, maging alerto sa rainfall advisories ng PAGASA. Yellow Rainfall Advisory. Kapag malakas ang ulan, mula 7.5 hanggang 15 millimeters sa loob ng isang oras, mag-ingat dahil posible itong magdulot ng pagbaha sa mababang lugar. Orange Rainfall Advisory. Mas malakas na ulan, mula 15 hanggang 30 millimeters, malaki ang posibilidad ng pagbaha, kaya maghanda at maging alerto. Red Rainfall Advisory. Emergency na ito, higit 30 millimeters ng ulan sa loob ng 3 oras o higit pa. Kapag nakataas ang red advisory sa inyong lugar, huwag mag-aksaya ng oras. Agad na lumikas para sa kaligtasan ng inyong pamilya. Maging handa, makinig sa abiso at laging unahin ang kaligtasan. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Global na tayo. Global na tayo. Kasama si Ray Sampang dito sa Radyo Pilipinas World Service.
3: Ray, kayo po ay patuloy na sumusubaybay sa ating programang Global na tayo dito pa rin po sa Radyo Pilipinas World Service. Ako pa rin po ang inyong lingkod, Ray Sampang. Alright, patuloy po tayo nakikipag-ugnayan sa ating Philippine Embassy sa India. Ano, okay? Para malaman po natin ang tulad ng nabanggit ko, latest ano po hinggil dito. Anyway, sige mate. Tayo po ngayon ay nasa linya na po natin ang ating Philippine Embassy sa India. At makakasama po natin live itong makakasama natin mula sa ating Philippine Embassy sa India. Alright, antabayan na po lamang ninyo ang ating pagkikipag-ugnayan sa kanya. Alright, sige. At syempre, dito pa rin po, ito na ang ating Philippine Embassy sa India. Kasi sa punto pong ito, pag-uusapan natin yung nangyaring matinding pagragasa ng baha at putik sa border at hangganan ng Nepal at China. Tulad nga na po na nabanggit ko kanina, napakarami na pong mga naitatalag na isawi, bat nasawi at nawawala. Alright, so makakasama na po natin ngayon at gusto nating verifikahin yung isang ulat na mayroong isang Pilipino kasama sa mga nawawala. So kaugnay niyan, makakapanayam natin si Philippine Ambassador to India, His Excellency Jocel Ignacio. Your Excellency, Ambassador Ignacio, magandang umaga po mula sa Pilipinas.
4: Magandang umaga po, Ray, at sa mga tagapakinig po natin. Magandang umaga po muli mula dito sa New Delhi.
3: Thank you po, Ambassador, for indulging us sa panayam na ito.
4: Anytime po.
3: Okay. As we speak po, Ambassador, per authorities mula sa Nepal, pwede po ba namin malaman kung ilan ng confirmed number of casualties?
4: Yung pong huling update po ng Nepal Foreign Ministry kagabi, Ang nakuha na po na mga nasawi katawan ay nasa 359. Mm-hmm. Subalit napaka

0: Marami pa pong nawawala, ano, batay po sa mga ulat, ang nawawala ay kahapon po ay mahigit 800 katao pa, ano, yung nawawala. Kabilang na po ang napakaraming banyaga, ano po. Yung po mga foreigners, banyaga, ang naitala po ay 576, 596 mula po sa 33 bansa. Yan po yung huling ulat ng pamahalaan ng Nepal. Sinusundan po natin yan ng masusi.
1: All right. Okay. Pero concerned din kami, Ambassador, dito sa napaulat na meron daw Pilipinong kabilang sa mga nawawala. Can we confirm this?
0: Kinalulungkot po natin, batay po sa pakikipag-ugnayan ng natin at ng ating pong konsulado general. Meron po tayong consulate general sa Kathmandu, sa ilalim po ng napakagaling at napakabuti nating honorary consul general doon, si Mr. Suraj Baidya. Ayon po sa lahat ng pakikipag-ugnayan, kinalulungkot po natin na mukha nga pong kumpirmado na meron tayong isang kababayan na nabilang po doon sa mga nawawala.
1: All right. Okay, just to clarify, nawawala siya, missing, pero hindi pa confirm kung siya ay nasawi. Tama po ba 'yon, Ambassador?
0: Well, sa ano po, no, yung iniintay po natin, tayo po, we're always moving very prudently on these things. So, officially po nawawala. Subalit, you know, batay nga po sa mga yun, sa circumstances at yung mga nasaksihan natin. Siyempre po, hindi natin masabi, pero nga po, malakas po yung ating pakamba dun po sa the worst case, ano po. Pero hinihintay po natin yung official na confirmation. Dun lang po tayo kasi magbabatay.
1: Okay. Alright. Ilan po bang mga Pilipino ang nagtatrabaho dyan sa nasabing region? Dyan sa Nepal?
0: Opo, ano. So sa Nepal po, meron po tayong tinataya na mga aabot sa hanggang 300 na kababayan sa Nepal. Karamihan po sa kanila ay mga kababaihan, asawa ng mga Nepalese. Opo, at karamihan po sa kanila malapit naman sa Kabisera, no, sa Kathmandu. Subalit, meron din naman po mga nasa mga kalat-kalat po sa mga ilang na probinsya na lalawigan ng Nepal. Ngayon, dito po sa lugar na to, batay po sa ating Filipino community, mga kababayan natin nandun, wala pa naman pong napaulat doon po sa mga Pilipino na doon po nakatira. Ano po. So, yung pong tinutukoy natin na kababayan natin na napaulat na nawawala, ay hindi po, batay po sa, based on all indications, hindi, mukhang hindi po siya taga doon. Ano. So, kaya nga po ang unang nagulat ay yung parang tourism board ng Nepal. So, siya po ay mukhang dumalaw lamang sa Nepal yung nawawala. Pero doon po sa hanay ng ating mga kababayan na doon nakatira, mukhang ano naman po, batay po sa mga ulat, mukhang sila naman po ay accounted for.
1: Okay, so lumalabas, based dun sa report ng Tourism Board ng Nepal, itong Pilipinong ito can be considered as a tourist. Tama po ba, Ambassador?
0: Opo, well, tourist or temporary visitor, ano po. Hindi po siya residente doon. At yung pong lugar na apektado tulad po ng batid ng marami na nating kababayan ay nasa ano po, no, nasa hangganan ng Tibet at ng Nepal. Yun po kasi lugar na yon, kaya po marami ding nasawi ng mga taga dito sa India. Ay ano po, no, isang doon po yung daan patungo sa isang bantog na pilgrimage site na Hindu, maging sa mga Buddhist po, pero nandun po sa kabila, nasa Tibet side.
1: All right. So, ito po bang Pilipino to? Ano to? Babae o lalaki?
0: Inihintay pa po natin yung ano eh, yung information. So, hanggat ano lang po, konti po sigurong pasensya at paghihintay sa oras po na makuha natin yung talagang kumpirmado na detalye ng ating kababayan. At siyempre po, at sa mga ganitong bagay po, ang unang makakaalam ay pamilya. So siguro po konting paghihintay lamang at ating pong sa bandang huli po maibabahagi naman yan.
1: Ayun. May mga ano din pala, no? May mga, ang alam ko kasing madalas na foreign tourists na nagpupunta sa Nepal ay galing sa US, galing sa UK, galing sa India, ano po, yung mga western countries. Meron pa nga Ukraine eh, sa listahan yata nung Nepal travel, ano eh.
0: Marami pong mga
1: dami pa lang bansa, no? Ang dami. Pero Pilipino, hindi ako, Gayun lang ba niyo narinig na may turistang Pilipino na nagpupunta
0: Actually,
1: sa Nepal?
0: hindi naman po. Meron na po tayong mga sa dito po sa ating panahon ngayon ng social media, Instagram, mga ganyan po. Dumadami na din po ang mga kababayan na dumadalaw sa Nepal. Siyempre po, naghahanap ng bagong destinasyon na mas malayo. Mas hindi pa napupuntahan ng iba. At bukod po doon, kung inyo po maalala, meron din po tayo mga ilang kababayan na ano na nakaabot sa tuktok ng Mount Everest. Ano
1: Yeah.
0: So pumupunta din po yung ating mga mountaineers sa Nepal. Pero marami din po pumupunta na sa Kathmandu para po sa karanasan po na kultural.
1: Okay. Pero pwede ba po yung mapaliwanag sa amin o ma-describe sa amin kung ano yung naramdaman ba particular dito sa Kapitolyo o sa mga karateg lugar yung pagragasa ng tubig at lupa diyan sa
0: Opo.
1: Nangyari.
0: Oho. So ganito po ano yun hung sa Kapitolyo po sa Kabisera sa Kathmandu. Mga kundi po ako nagkakamali, mga siguro po ano po ano mga 90 kilometro ang layo mula sa doon sa hanggan o sa lugar kung saan po talagang tinamaan ng pagragasa ng tubig. At ang batay po sa ulat, ang naganap po kasi ang isa ho kasing panganib sa Nepal kasi po ano yung pong Mount Everest, mountain ranges po yan na puro yelo ano po. So isang ang panganib po lagi sa Nepal, yung tinatawag, lalo sa ngayon sa panahon ng climate change, yung tinatawag po na glacial melt. No? May mga glacier po kasi, no? Yung parang mga ilog na pero yelo. Natutunaw-tunaw po yan dahil umiinit nga po ang daigdig. So yun po yung isang problema. Ngayon po yung mga pagtunaw na yan, sa halip na yelo, nagiging siyang parang lawa, nagiging parang lake. At kung magkaroon po ng konting pagyanig, at medyo na ano po yan, nabagabag, na-disturb, eh maaari nga pong bumigay. At mukhang ayon po sa US Geological Service, mukhang ganun po ang nangyari. Meron pong bumigay na bahagi, hindi naman po napakalakas na lindol. Subalit sapat para kung ano man po yung naipon na napakaraming tubig, ay rumagasa pa baba.
1: Kumbaga parang lumigwak siya, no, ambassador?
0: Lumigwak po at kung baga po, siguro parang siguro parang batya or may tapon. Tapos tatanggal yung tapon, daragasa po yun na napakabilis. Yeah. Mataas po ang mga bundok doon, ano, kung maalala po niyo, parang level po yun ng tawag po dito, ng jet stream, yung lipad ng mga aeroplano po, ang
1: Mount
0: Everest, Maria, yung pataas po yan eh.
1: Okay.
0: Kaya yung pong puwersa ng gravity at yung pong yung dami ng tubig, the volume of water, ay talaga pong nakakatakot.
1: Meron din po kaming na-monitor na mga balita sa international news wires na sanhi nga po ng nangyaring flash flood at sabihin na nating mudslide o landslide, merong nabuo yatang isa pang anong tawag dito, debris dam o dam na buo dahil sa mga debris na ito ngayon daw po ang tinututukan ngayon at minomonitor, baka bumigay din ito at maging sanhi pa muli ng pagbaha. Na-monitor niyo po ba ito, Ambassador?
0: Yan pong particular na yan, hindi ko pa ho na-monitor pero tulad po na nabanggit ko sa simula ng panayam, yan po yung isang palagian po na pangamba sa na a consistent risk factor dyan sa mga matataas na lugar tulad po ng Nepal na medyo high altitude at maraming yelo. Ay yun nga pong tinatawag na glacial melt. So lagi pong may ganyan.
1: Nako.
0: It's a constant danger. May matutunaw, may maiipon, mababarahan. So anumang oras maaaring bumigay ano po.
1: Okay. Pero sa punto pong ito ngayon, humingi na ba ng tulong ang Nepal para po matulungan sila sa humingi na sila ng tulong sa ating bansa o sa ating embahada para tulungan sila sa rescue and retrieval?
0: Opo.
1: Ambassador?
0: Wala pa hong official na hingi. Subalit tayo naman po sa mga ganito, bukod po sa ating pakikiramay, pinaparating naman po natin yung ating kahandaan na tumulong ano po, kung may panawagan sa abot ng ating makakaya. Ang sabi po ng pamahalaan ng Nepal sa mga pahayag nila at doon po sa pakikipag-usap ng ating Consul General doon, ay ang pangunahin po na pinagkakaabalahan ngayon ay yung paghahanap ng mga nawawala at pagliligtas ng mga tao, pagliligtas at pagbibigay ng aruga at mga supply, no, para doon po sa mga apektado. Ngayon, yun naman pong mga mas malaking danyos, ano, tulad po sa infrastructure at ganoon. Ang ano po, no, magpapaabot daw po sila through official and diplomatic channels kung meron silang pangangailangan. Nakaantabay naman po tayo, nakahanda tayo magbigay ng mga mungkahi sa ating pamahalaan sa Pilipinas kung ano po yung maipapaabot nating tulong.
1: O meron tayo kasing mga highly specialized team ng mga rescuers, ano?
0: Totoo po yun.
1: Pwedeng tumulong.
0: Totoo po yun. At marami po tayong mga ganyan pong rescuer at expert sa mga search and rescue, no? Yung SAR na tinatawag, na nakatulong na po sa mga ibang sakuna sa ibang bansa. So, alam po, so tinitingnan din po natin yung angulo na yan. Kahapon po, kausap po ang ating Consul General doon at batay sa kanyang pakikipag-usap sa Ministry of Home Affairs doon at Ministry of Foreign Affairs. Sa ngayon daw po, ay pinipili nila na parang kung sino muna yung nandoon, sila, yun muna ang pamahalaan nila ang ano, no, ang tumutugon doon sa pangangailangan doon. Gawa din po ng ano, eh, hindi po madaling marating yung lugar. Medyo yung meron ho yatang, sabi po niya, kung yun daw po, by road, no, kung magbabiyahe, karaniwan kahit mga 3-4 oras. Pero ngayon, no, meron ho yata mga gumuho na bahagi.
1: Nako.
0: Patungo dun sa lugar. So kung magpapadala po ng tulong, tao, kundi po tao or supplies, ay kailangan pa po ng helicopter, mga ganyan po.
1: Parang airlift. Airlift so, ang mangyayari.
0: Kung ngayon po, first responders, sila muna, pero nakaantabay po tayo.
1: Alright. Okay. So, di ba naging ko rin, ano po, Ambassador, Nepal is separate. It is its own sovereign country. Hindi siya bahagi ng India. Hindi siya sakop ng India.
0: Hindi po. Bukod po ang Nepal at ang sakop po ng ating embahada dito ay India, Nepal at at Bhutan. Tatlo pong
1: okay.
0: So, for information lang po, ang time difference po sa ng Pilipinas at Nepal is 2 hours at 15 minutes, 2 hours 15 minutes ang time difference.
1: Gaano po ang ano, time difference? Gaano kalaki?
0: 2 hours and 15 minutes.
1: 2 hours and 15 minutes. Okay.
0: Oh, may 15 minutes po. 2 hours and 15 wow. minutes.
1: Pero siyempre, ito pong nangyaring ito, Ambassador, nangyari yung ano sa border between China, tama, Tibet at saka Nepal.
0: Opo.
1: And Tibet is Tibet is I think occupied by China, tama po ba?
0: Ang Tibet po ay tinuturing po nating bahagi ng tinuturing po ng China na bahagi nila.
1: Alright. So pero ang jurisdiction niyo po kasi hanggang Nepal lang, hindi naaabot dun sa ano
0: opo.
1: Sa Tibet, ano po?
0: Opo.
1: Sige.
0: Hindi po tayo, opo. So, yung yan po ay ano naman, ang may tungkulin po dyan ay ang ating embahada sa Beijing.
1: Ang importante rito, Ambassador, yung ating mga kababayan, lalong-lalo na Ambassador Ignacio, yung mga kababayan nating naninirahan na at nagtatrabaho na permanente dyan sa Nepal, particular sa Kathmandu, safe po sila. Walang naapektuhan sa kanila.
0: Atay po sa huli nating pakikipag-ugnayan at ulat sa mga kababayan natin at sa Consulate General at maging sa pamahalaan po ng Nepal, doon po sa mga kababayan natin na doon nakatira, wala po tayong natatanggap na balita po na kalunos at sila po yung ligtas.
1: And of course, with this one, na isang Pilipino na naitala na nawawala, bagamat confirmed na nawawala ito, batay na rin po sa impormasyon na karating mula sa ating Philippine Consulate General, ano po?
0: Opo, at marana din po, nasa pahayag naman po yan ng pamahalaan ng Nepal, may nakatala po talaga na isang kababayan. Kumpirmado po yan.
1: At ang inihintay lang natin, I don't want to say this, pero ang inihintay lang natin confirmation ay kung nasawi nga ba itong nawawala nating kababayan.
0: Opo, yung tulad po ng nabanggit ko, sa mga bagay po na yan, mas maganda po na ang panghawakan po natin yung official na pahayag nung pong pamahalaan ng Nepal.
1: Alright. Ambassador Ignacio, kung may tumatawag ba sa inyo ng mga kababayan nating Pilipino dito sa Pilipinas hinggil sa mga sitwasyon sa Nepal? Kung may kamag-anak sila sa Nepal?
0: Opo. So bukas po naman ang ating linya at yung linya po ng Consulate General sa Nepal. Nung kahapon po, no, ay nung isang araw po, nung matapos mangyari ito, ay naglabas po agad tayo ng statement at ang DFA. At alam po namin ay ito din ay binanggit po ng Malacanang. Inilabas po namin doon ang aming mga contact numbers ano po, at email para po sa kung sino man yung gusto pong magtanong tungkol po sa kanilang mga kapamilya na nasa Nepal. Ano po? So ang ano po natin, banggitin ko lamang po, ang ATN line po natin, which is accessible by WhatsApp or Viber dito po sa embassy sa India, is +91 9910 797014. Ang email po natin, newdelhi.atn@dfa.gov.ph. Ang ating po honorary consulate general sa Kathmandu sa Nepal, ang kanila pong emergency mobile number is +977 985 110 1777. Ang email po nila, Philcongen, ano, bye-byein ko na po, ano?
1: Opo,
0: Philcongen, Philcongen, at V as in victory po, ano? voith.com.np. Ulitin ko po, philcongen@voith.com.np. Yun po ang ating mga contact details. Kami naman po nakaantabay.
1: Alright. Siguro po, Ambassador Ignacio, sa putong ito, ano po ang inyong mensahe sa ating mga kababayan dito sa Pilipinas? At maging, kasi ito pong ating programa ay nabobroadcast through shortwave using the facilities, shortwave transmitter facilities ng Voice of America, at maaaring baka makarating din kasi may mga listeners po kami nagpapadala ng reception report all the way from India hanggang dito sa Nepal, nasasagap nila itong broadcast nito. Ano pong mensahe nyo sa ating mga kababayan na nasa Nepal at maging yung mga kababayan natin dito sa Pilipinas?
0: Opo. Well, unang-una po sa lahat, syempre nakikiramay tayo sa ating mga kaibigan sa Nepal, no, sa nangyaring ito at mga apektadong lahat po ng naapektuhan. Subalit sa atin pong mga kababayan, tulad po ng ating nabanggit, kami po dito at ang ating Consulate General sa Kathmandu, Nepal, ay ano po, nagmamanman ng masinsin sa nangyayari at may ugnayan po tayong direkta sa pamahalaan ng Nepal sa kanilang Ministry of Home Affairs. Yun po ang parang DILG nila na may ugnayan po doon sa mga responders sa ground at ang kanila din pong Ministry of Foreign Affairs. So makakaasa po kayo na sinusundan po namin ang mga pangyayari, lalo na po yung kapakanan ng ating mga kababayan, kay natuntun, kay hindi. Subalit, yun nga po, kung ano man po ang makuha nating mga updates, ay ibabahagi po natin. Kung meron po tayong kababayan na naapektuhan, kung meron pa pong lumabas na ganun pong impormasyon, nakahanda po tayong tumugon. So makakaasa po kayo. Tumawag lang po at sumulat dun sa mga ibinigay naming detalya, nakahanda po kaming tugunan ng inyo pong mga concerns.
1: With that, Ambassador Ignacio, maraming salamat po sa oras sa ipinagkaloob nyo sa aming himpilan. And dalangin din po namin na ikang itong ating kababayan, like you said, batay sa impormasyon ng mga Nepalese authorities, confirm na nawawala siya. Pero we still have to, ikang nga, di ba, confirm kung nasawi nga itong ating kababayan na ito. And if ever na ma-confirm, of course, yung remains niya ay maibalik kagad dito sa Pilipinas.
0: Opo, bahagi po ng ating ano po ng ating tungkulin niya at makatitiyak po kayo na we will undertake that duty very as expeditiously as we can.
1: All right. Maraming salamat po, Ambassador. Thank you so much.
0: Salamat din po sa pagkakataon. Salamat po sa mga tagapakinig.
1: Ang ating pong Ambassador to India, His Excellency Ambassador Jocel Ignacio. Well, sabi nga may kasabihan, hope springs eternal, 'di ba? May kasabihan tayo ganun. Hope springs eternal. At sa Panginoong Diyos lamang tayo umaasa at sumasandal sa ganito mga pagkakataon. Dalangin natin, bagamat of course the odds are, sabihin na natin, stacked up against dito sa mga nawawala, hindi lang sa ating kababayang Pilipino na nawawala sanhi ng flash flood at landslide sa Nepal, hindi lamang pong Pilipino, napakarami pong mga dayuhan ang patuloy na nawawala. Pero sabi nga nila, as long as we have hope, as long as we have faith in God, and we have this disposition na hope springs eternal, umaasa pa rin tayo na meron pa rin nakaligtas, meron pa rin mga nakasurvive diyan sa napakaraming bilang na nawawala. Okay? Of course, ganun talaga, di ba? Ganun talaga hangga't hindi natin nakikita at nakokonfirma na wala na nga yung ating kababayan. Pero sabi ko nga, hope springs eternal, faith and ikang hope, lagi magkasama yan. And umaasa tayo sa kabila nito, makita pa rin natin siyang buhay. Ngayon, kung talagang makonfirm na nasawi ang ating kababayan, pagdasal natin siya, ano po, at dapat tutukan natin ang mga hakbang na gagawin ng ating pamahalaan, lalo na ng Philippine Embassy natin sa India, tulad na sinabi ni Ambassador Ignacio, talagang mandato po nila, trabaho nila, nakagyat na maiayos sa mga dokumento nito, ma-identify siya na maayos, maiayos sa mga dokumento niya, at maibalik ang kanyang mga labi pabalik dito sa Pilipinas. Maraming maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay sa ating programang Global na Tayo. Pero bago tayo magpaalam, paalala ulit ha, meron tayong lagay na sama ng panahon. Ngayon, may binabantay ang isang LPA na maaring maging bagyo. At kapag yan daw po ay naging isang bagyo, ang tatawag sa kanya, pilandok. Ang gagamitin, pilandok. Di ba? Parang humaba yung pangalan ng mga bagyo. Pilandok. Dati noon, Obet. Di ba? Obet, Sendong, ano pa. Di ba? Ngayon, Pilandok. Pero ingat po tayo ha. Marami pa rin tayong mga bayan, lalo na dito sa may bahagi ng Central Luzon, sa Region 1, Region 2. Hanggang ngayon, lalo na sa Central Luzon, na nakararanas na matinding pagbuhos ng ulan sa Nueva Ecija, sa Bulacan, sa Pampanga, dito sa may bahagi ng Western Visayas. Okay? Ito pong Pampanga, yung mga bayan along the Pampanga River, Makabebe, Masantol, I think pati yata Apalit na binabaha pa rin. Ano po, matindi pa rin po ang pagbaha dyan, hindi halos bumababa ang tubig. So mag-ingat po tayo, yung mga kababayan natin. Ulitin ko, wag mong sabihing makulit si Ray Sampang, pero okay lang na maging makulit ako para po sa kapakanan din naman po ninyo. Kung hindi talaga kinakailangang lumusong sa baha, huwag na ho muna kayong lumusong sa baha. Kung talagang hindi kinakailangan. Pero sa sitwasyon po kasi ngayon, lalo na sa mga binabahang mga bayan, I don't think na wala silang choice kundi lumusong sa baha. There's no choice. Okay? Pati po yung mga evacuation centers, binabaha eh. Di ba? Ultimo yung munisipyo nga ng Makabebe, binaha eh. Di ba? Ang tangi na lamang po siguro ng protection na magagawa natin is make sure na walang sugat yung ating mga binti, paa, okay, katawan, kung lulusong sa baha, at mag-take tayo ng anong tawag doon, prophylaxis, okay, panlaban sa antibiotic, humingi kaagad tayo ng prophylaxis sa mga health centers natin, sa mga ospital, para panlaban sa leptospirosis. At kapag nakaramdam po kayo ng hindi maganda, pagkatapos yung lumusong sa baha, magpatingin na po kagad sa mga ospital o sa mga health centers o sa mga yakap centers na available. Okay? Huwag nyo nang hintayin lumala pa yung sitwasyon dahil napakataas po ng mortality rate ng leptospirosis. 50%. 50% ayon po sa kagawaran ng kalusugan. So, ibig sabihin, sa 10 merong kaso ng malalang kaso ng leptospirosis, 5 doon ang nasasawi, maaring masawi. 50%, ganun kataas. So mag-ingat po tayo. Huwag ho natin yung baliwalain. Huwag natin gawing swimming pool ang tubig baha. Huwag natin gawing pang-promo o pang-inganyo ng mga likes at followers sa inyong mga TikTok account at Facebook account, yung paglangoy-langoy, ano, pag-dive-dive sa tubig baha. Kung bisan, nasa bandang huli ang pagsisisi. Ika nga po. Again, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Sa ngalan ng ating Global na Tayo team, ako po yung lingkod Ray Sampang. Maraming salamat and stay safe, kabayan.
2: Handog ng Radyo Pilipinas World Service, ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino, saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo! Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
3: Alam ba ninyo, may isang daan at isang paraan ng pagluluto ng adobo. Iba't ibang rehiyon, iba't ibang paraan ng pagluluto nito. Adobong baboy, manok, pusit, kangkong, pati adobo sa gata, sa dilaw at may pineapple o sprite rin. Pwede ring piniprito, ni-roast, flakes o sushi. Iba't ibang bersyon pero iisa lang ang sigurado, lahat masarap. Kaya ang tanong, ikaw, anong paboritong adobo mo?
2: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
4: Radyo Pilipinas World Service.
2: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
4: Radyo Pilipinas World Service.
2: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
4: Radyo Pilipinas World Service.
2: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Radyo Pilipinas World Service Online, reaching you in digital format
4: anytime, anywhere,
2: from Manila, Philippines. Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
5: Umakyat na 50 hagdan sa isang araw. Nalaman sa pag-aaral ng Tulane University na ang pag-akyat ng mga 50 hakbang sa isang araw ay makakabawa sa panganib ng cardiovascular disease ng hanggang 20%. Sinasabi ng mga researcher na ito ay katumbas ng paglalakad ng 10,000 hakbang sa isang araw. Kaya, iwasan muna ang elevator at humakbang.
2: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
4: Radyo Pilipinas World Service.
2: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
4: Radyo Pilipinas World Service.
2: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
4: Radyo Pilipinas World Service.
2: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Radyo Pilipinas World Service Online, reaching you in digital format
4: anytime, anywhere,
2: from Manila, Philippines.
6: Go Agri! Great opportunities in Philippine agriculture.
7: Go Agri!
6: Ang programang para sa lahat dahil ang great opportunities ay para sa lahat.
7: Go Agri!
6: Kasama si Kuya Francis Kiko Flores dito sa Radyo Pilipinas 738 AM.

0: Hi, mga kabayan. At umaariba na naman kahit na umuulan, habagat sa inyong lugar dito din sa Metro Manila. Ito po ang Go Agri Plus, Great Opportunities in Philippine Agriculture Plus. Ito po ang inyong broadcast specialist, Kakiko Flores. Hello! Kumusta po kayong lahat? Mga magsasaka at mga mangingisda at mga plantito at mga plantita. Dito na naman po, sumasahing papawid tayo sa 104.3 FM, ang Go Agri Plus at syempre sa inyong mga paboritong mga social media platform. At syempre kasama na din dyan ang TV Plus nasa Channel 3 at sa For the Box TV nasa Channel 45 to 49. Uy, nako, magandang araw po sa lahat naman na inaabot ng broadcast doon sa ibang bansa. Okay? Hayaan niyo pong batiin ko po kayo ng mga ganito. Be with you. Ito ang Go Agri Plus. Ayan. Hindi na naman sinisimulan natin. Oh, wag ho kayong basta maglilipat ng channel. Ano ko? Naan man kayo sa FM ngayon, sa 104.3 FM at saka doon sa inyong mga paboritong, inyong mga tinitingnan, mga hatangan-tangan na inyong mga telepono o social media platform o kaya nasa computer man, nasa ibang bansa. Kailangan po natin ang mga balita at syempre ang trivia ngayong araw na ito sa ating Go Agri Plus habang inaantay ko po na makontak si Congressman Bong Hoson Teves Jr., ang Deputy Majority Leader sa House of Representatives at saka siya ang representative ng TGP Party List. Nako, may pag-uusapan kami tungkol dyan sa mga basura. Opo, kinukontak lang po ni Ms. Tess Ramirez ngayon. Samantala din, mga ka-senior, ha? Maya-maya ng konti ay malalaman natin kung mga ka-senior, yung pong problema sa kinakain yung maalat na mga pagkain at pati matatamis. Kailangan malaman nyo ano ang suporta ng Seniors Party List. Opo, na pinamumuna ni Congressman Ompong Ordanes. Standby lang sapagkat narito muna ang ating mga karagdagang mga impormasyon at mga balita. Habang naka-flash na sa aking background, yung aming pag-uusapan namin ni Congressman Bong Teves na basura-basura. Pero ini-establish pa ang ating connection, di ba? Arnel and Ms. Tess and Mark, alright? Sige. Samantala, alam nyo ba, ayon sa datos na inilathala ng Our World in Data mula sa Food and Agriculture Organization, naku, pinakamalaki ang ambag ng Asia sa produksyon ng itlog. Oo, humigit kumulang ay 65.7% na milyong tonelada noong 2024. At naku, nangunguna ang China, kasunod ang India at Indonesia. Ibig sabihin, mga kababayan, sa bawat usapin ng supply ng itlog sa buong mundo, malaking bahagi nito ay nagmumula sa rehiyong Asia. Oo, siyempre kasama ang Pilipinas. Yan, kasi nga, binisita po mga kababayan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Batangas. Alam niyo kung bakit? Yung pong facility ng Batangas Egg Producers Multipurpose Cooperative. Arnel, baka gusto mong tanggalin muna yung background niyan habang inaantay natin si Congressman the Teves dahil ang pag-uusapan namin ay tungkol sa basura at habang kinukontak niyo ay atin munang pakinggan yung mga balita, di ba? Na nakalink na ba tayo? Hindi pa, no? Kay Congressman. Sige, ulit-ulitin nyo lang muna. Kasi kailangan makausap natin tungkol dun sa topic ngayon. Balikan natin ito na binisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Yung facility ng, egg processing facility ng Batangas Egg Producers Multipurpose Cooperative dyan po sa San Jose, Batangas. Ay, mga taga-Batangas alay! Magandang umaga, mga taga-San Jose. Nagkaroon po kasi ng upgrading ang pasilidad sa pamagitan ng, ang laki rin pala nito, 50 million grant, 50 million pesos grant mula sa Egg Industry Development Project. At syempre, kasama dyan, ang pinanggalingan niyan ay ang Department of Agriculture. Oho, yung kasing pasilidad na kasama ang Department of Science and Technology upang makagawa ng, pakinggan niyo po ito, liquid pasteurized at powdered eggs na ligtas, mas matagal ang shelf life at mas madaling may pamahagi sa merkado. Oh, yun nga yung ano, ayan po ang technology. Eh dinisenyo po ang pasilidad na may layong ang layunin nito ay mapataas ang halaga ng milyon-milyong itlog na napoproduce dito sa atin sa Pilipinas araw-araw. Oh, at kabilang sa pangunahing bahagi ng pasilidad ang upgraded pasteurization line na kayang magproseso ng 1,400 liquid egg kada oras at ito'y katumbas ng nasa 28,000 na itlog. Mayroon ding cold storage na facility na may kapasidad na hanggang 80 tonelada, ha? Blast freezer ang tawag po diyan, na mas mabilis na mag-freeze ng liquid egg. Ang galing ano, Tata Rolly, yung itlog mo. Ah, sa'yo itlog, dyan sa Batangas. Tata Rolly, diba? Na-freeze na yung itlog na binibili mo. Oo. At meron ding spray drying operation upang gawing powdered egg yung white yolk at whole egg ang produkto. Galing na. Inaasahang makakatulong ang proyekto upang mabawasan ang nasasayang na itlog at maprotektahan ang kita ng mga producer at patatagin ang supply at mapanatiling mas abot kaya ang presyo para sa mga mamimili. Yun, yan ang kagandahan ng teknolohiyang yan. Yan ang natutuwa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Dapat dahil nga dyan sa San Jose, Batangas. Ala, magandang umaga, Mr. Michael Lascano, Chairman ng BEPCO, yung Batangas Egg Producers Cooperative. Nako, napaka swerte nyo naman dyan sa Batangas at binisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang mapalakas pa ang yung production ng itlog at yung at habang mayroong mga teknolohiya, hindi ito masasayang. Yes ba? Okay. Yes. Dito po ang Go Agri Plus. Dadagdagan pa natin ang mga balita habang ngayong araw nito. Inaasahan nga natin na makakausap si Congressman Bong Hoson Teves Jr. ang Deputy Majority Leader, House of Representatives. Yes, at siya din po ang representative ng TGP Party List. Tulong galing ng Pilipino Party List. Okay, hindi, inaantabayan pa natin. Wala pa, Miss Tess? Eto, anyway, inihikayat naman, mga kababayan, sa ibang balita naman, inihikayat ng Department of Agriculture ang publiko na maging responsable sa pagkonsumo ng bigas at iwasan ang pagtatapon ng kahit na isang butil. Oho, ito po ay bilang bahagi ng patuloy na kampanya sa Be Responsible sa pangunguna ng Philippine Rice Research Institute o PhilRice. Layon po ng kampanya na paalalahanan ang bawat Pilipino na ang pagtitipid sa bigas, lalong-lalo na sa pagkain ng kanin, na may malaking ambag sa seguridad sa pagkain ng ating bansa. Ayon po sa Department of Agriculture, mahalagang gawing bahagi na pang-araw-araw na gawin ang responsableng pagkain ng bigas dahil sa pangunahing pagkain ito ng maraming pamilyang Pilipino. At mula ito sa dating kampanya tuwing Nobyembre, ginawa na lang po ito na buong taong programa. Iyan po ay isang buong programa na sa buong taon. Ito po ay yung mas pinalalakas ang disiplina ng mamamayan sa wastong pagkonsumo. Yung mga kababayan. At batay sa datos ng PhilRice, hinatay ang bawat Pilipino ay nagtatapon po ng humigit kumulang na 2 kutsara ng nilutong bigas. No? At ito'y naging kanin. No? Oo, kada araw. Katumbas ito ng 10.85 na milyong sako. Malaki rin ano ha? 10 milyong sako ng bigas na nagkakahalaga ng 24.4 billion na kada taon. Oho. At itinuturing na ang datos nito ay maaari sanang makapagpakain sa mahigit 5 milyong Pilipino sa loob ng isang taon. Yes, nakakalungkot Tata Rolly. Kung ganun pala, ay kailangan yung napakalaki, no? Mga babayan, Ms. Tess at Aisa, no? At Mark and Arnel, alam nyo, napakalaki yung kawalan na ito dahil 10 milyong sako, mahigit na 10 milyong sako? Naku po, ha? Bawat taon, sako ng bigas ito, ha? Hindi yung sako walang laman, sako ng bigas na nagkakahalaga ng 24.4 billion kada taon. Ang dami naman nito, no? Nasasayang na dapat ay nakakain nating mga Pilipino. Dahil tayo yung matakaw ang Pilipino sa pagkain ng bigas o ng kanin. Mm-hmm. Yung iba naman sa ibang lugar, Tata Rolly, ay mais. Oo. Sa Visayas pinagsahalo nila yung mais at bigas. Doon sa ibang lugar, nako, may kamote. Kamoting kahoy. Mga ganda nga yan eh. Kung ganun nga ang nangyayari. Sapagkat pagka nangyari yon, may iwasan na natin ang pag-i-import ng mga bigas. At natutulungan pa natin ang ating mga kapwa, mga magsasaka. Ang ating mga kaibigan, mga kamag-anak natin, mga kababayan natin, mga magsasaka na nagpapakahirap magtanim ng palay, magtanim ng kamote, magtanim ng kamoting kahoy, magtanim ng saging na saba. Pero ito ay nandyan lang at mas tayo dependent, tayo mga Pilipino, sa mga imported na bigas. O, kasi matakaw tayo sa bigas. O. Kasabay nito, mga kababayan, hinihikayat ng Department of Agriculture ang publiko na bumili ng lokal na bigas upang suportahan ang mga magsasaka at makabubuti rin na pumili ng mas masustansyang uri ng gaya ng bigas na gaya ng brown rice. Oo, yung brown rice yan, meron ding pigmented rice, Tata Rolly, ha? At meron pang tawag para doon sa mga media. Alam mo, media, Tata Rolly? Media betes. Meron siya binabanggit eh, yung low glycemic index rice. Ayos siya. At tapos meron pa isa, si high zinc rice at mga rice mix, yung pinag-aalo-halo. Katulad nun, bigma. Ano yung bigma? Yung bigas at mais na pinag-halo. Okay, mga kababayan, sige, tuloy tayo. Nakontak na namin si Congressman Bonghoson Teves Jr., Deputy Majority Leader and Representative po ng TGP Party List. Congressman Bong Teves, good
1: po sa Radio Pilipinas.
0: Apo.
1: Lalo na sa iyo, mga kababayan, Gico Flores, magandang lahat.
0: Thank you. Mukhang mahangin dyan sa lugar mo. Pasensya ka na at nabahala namin na yung Sabado, ha? Pag-usapan nga natin itong lumalalang problema sa basura dito sa ating bansa, especially dito sa Metro Manila. Ano ang assessment bilang congressman kayo, ano, representative ng TGP at kaya bilang deputy majority leader dito sa pagpapatupad ng Republic Act 9003 or the Ecological Solid Waste Management Act of 2000 sa ating bansa sa ngayon? Congressman Bong Teves.
1: At diretsyahin ko na, Kabayan Kiko,
0: mm-hmm.
1: Ang Republic Act 9003 o yung Solid Waste Management Act,
0: mm-hmm.
1: ay wala talaga itong ipin.
0: Nako.
1: Ito'y 26 years na pumasa, mm-hmm. nung mga year 2001 pa hanggang ngayon, wala pa pong ipin ito dahil hindi pa po ito napapa-implement ng mabuti. At sa katunayan, nung nakaraang hearing sa budget hearing ng DNR,
0: opo.
1: Tinanong ko na ito sa kanila kung ano ba at bakit hanggang sa ngayon wala pang nangyayari na pagbabago o wala man lang tayo nakikita ng katuparan dito. Una, ang unang tinanong natin, meron na ba tayong ginawang mga programa, progreso para sa Republic Act 9003? Since naging congressman ng TGP Party List, ito ang taon-taon kong tinatanong. Sabi ko, pag-aralan ninyo ito, bakit hindi pa ito nagkakaroon ng magandang resulta?
0: Nako.
1: Una-una kasi ang nakikita ko, walang masyadong consultation sa mga household. Walang masyadong tunay na pagpapaliwanag at marang-malang masyadong implementasyon sa galing sa LGU. Kaya ito ang nakikita ko rito. Kaya kung makikita natin, halos tuwing may tag-ulan, habagat man o typhoon, palaging ang basura nasa kalsada, lalong-lalo na dyan sa Metro Manila. Nakita naman natin noong nakaraan, sobrang-sobra ang basura dyan sa Parañaque.
0: Hindi lang tubig ang lumutang, kundi basura. Eh, Congressman Bong, maputol kita. Anong aspeto ba sa Ecological Solid Waste Management ditong Act of 2000, ha? Yung sa palagay nyo, ay dapat na i-concentrate ng Environmental Management Bureau, ha? Ito yung particular na agency kasi yan, sa pagpapatupad ng batas upang mabawasan kung hindi man tuluyang mahintong pagbaha ng toneto nilada, no? Na basura sa Metro Manila at ibang malalaking bayan. Kaya, Congressman Bong Teves Jr.
1: Okay. Una, ang batas na ginawa natin, tulad ng sinabi ko, mahina. Dapat yan, barangay ang barangay muna tayo mag-umpisa.
0: Okay.
1: Turuan natin mabuti ng segregation at source. Iwalay ang na-recycle at sa mga nalalagay sa landfill. Yan muna, doon tayo mag-concentrate. Barangay level tayo, hindi yung sa LGU level. Barangay level tayo. Kasi meron akong ginawang batas niyan. House bill ko rin na ginawa.
0: Opo.
1: Nabigyan ito ng tinatawag nating environmental fund.
0: Okay. Mundo, ha?
1: Oo, ibig sabihin, yung environmental fund, dapat kasi ito, pinasang batas na walang katapat na pondo. Ngayon, dapat ang unang suggestion ko rito sa environmental fund ko nito, yung mga barangay level. Mm-mm. Halimbawa, isa kang barangay. Mayroon kang konting pondo galing sa national government. Ito ay gagamitin mo pang environmental lamang. Halimbawa, una, bumili ka ng isang multi-cab, isang maliit na sasakyan. Hakutin mo ang lahat ng mga non-recyclables o mga basura na dadalhin sa landfill. Akutin mo araw-araw, dalhin mo ito doon sa area kung saan mayroong consolidator ang mga garbage truck collector na hinayar ng LGU.
0: Yun. Malinaw pala, no? Teka muna. Kamakalawa lamang, Congressman Bong, meron panukala si DILD Secretary John Vic Remulla na amyendahan ang Republic Act 7160. Ito'y patungo naman, dito ito tungkol naman sa the local government code, ano? Upang pag-isahin ang municipal at city government waste management at gawin itong regional na aspect of yung pagsentro ng pagkakolekta ng basura. Anong take ng ninyo diyan? Anong masasabi mo diyan?
1: Magandang panukala yon, Kiko, pero sa mga provincial area. Pero ang problema natin, mas marami ang nakukuwang basura dito sa Metro Manila. Wala naman tayo ditong governor. Wala rito. Kaya mas maganda rito, may nagpanukala niya, sinusuportahan ko yon, na magkaroon ng Metro Manila governor dapat tayo
0: ba?
1: Rito.
0: So sinusuportahan mo din pala na magkaroon ng governor ng Metro Manila.
1: Naalala mo nung araw si First Lady Imelda Marcos at si Mel Matay nung araw.
0: Merong Bata pa ako noon, Congressman Bong. Bata pa ako noon. Anyway,
1: bata pa rin ako noon. Siguro, nasa elementary lata ako noon. O first year high school.
0: Oo nga.
1: Pero, siguro po yung pag-aaralan natin, epektibo sila dahil sila ang namamahala sa basura.
0: Meron, in short, merong taga-kumpas na talagang ang tawag diyan ay sa gobyerno. Ay teka, maganda pala yan na nabanggit mo na ikaw ay umaayon doon sa idea na magkaroon ng governor dito sa Metro Manila. Sa ibang topic nga, napunta tayo, Governor Bong, Congressman Bong, yung tungkol dito sa isinusulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mas maganda magkaroon na tayo ng waste to energy program sa Pilipinas. Meron bang proposed bill mo diyan sa TGP party list, Congressman Bong Teves Jr.?
1: Principal author ako diyan.
0: Aba, good. Sa kaya pala, mabuti.
1: Waste to energy. Unang-una. Kiko, meron na tayong mga ginagamit na ngayon, yung mga hindi nabubulok, yung mga residual. Actually, kinokolekta na ng ibang mga junk shop 'yan o mga recycling center 'yan.
0: Okay.
1: Alam mo ba kung saan ginagamit 'yan? panggatong sa cement manufactory sa boiler nila.
0: Oh, oo nga, naalala mo ko yan. Oo, nakaka-relate ako
1: kaya
0: dyan.
1: May mga kumukolekta na niya. Kaya lang, hindi pa nila masyadong ini-introduce kasi hindi pa masyado, batas ang aprobado ang waste energy. Kaya dapat maaprubahan natin ang waste energy kasi malaking tulong talaga yan. Mm-hmm. Una-una, naalala ko nung second terms ko at congressman. Mm-hmm. Ako at si former senator, ngayon Secretary Tolentino, pumunta kami ng Siamen. Mm-hmm. Tinignan namin yung mga waste energy doon, meron 2 megawatts lang, 3 megawatts lang, natatakbo na ng isang probinsya o isang malaking siyudad. Ibig sabihin, epektibo yan sa Pilipinas dahil marami po ang basura dito sa atin. Hindi yung ang kailangan lang natin dito, hindi yung malakihang waste to energy by area. Kaya nga, yung panukala ni Secretary Jumbic Rimulya na magkaroon ng regional o provincial ang solid waste, tama yon. Kasi angkop yun sa itinatayo natin na mga waste oil by area.
0: Ah, ganun to. Tama-tama pala. Congressman Bo, ikaw nasaan na? Nasaan na ngayon yung ano, yung proposed bill mo na ikaw ang principal author?
1: Actually, nakapasok na ito sa third reading. Ito ay nasa Senado na transmit na namin.
0: Okay.
1: Kaya maganda itong panukala na ito. Kaya tugma-tugma ito. Even yung lahat ng mga binabanggit natin, nakatugma po ito. Tulad ng sinasabi ko nga, unahin ko uli, ang Metro Manila walang governor. Kaya dapat magkaroon tayo ng Metro Manila governors para babantayan nila yung solid waste. Dahil kung wala naman talaga tayo, ibig sabihin, barangay ang magtrabaho. Kasi ang basurin, hindi naman yan sa isang lugar lang eh. Umiikot yan kung saan may tubig, pupunta ang basura.
0: Oo nga, tama yun. Congressman Bong, alam ko, busy-busy ka dyan sa iyong kinaroonan ngayon. Bay, anong mensahe mo sa ating mga taga-subaybay ngayon on the national radio and TV at worldwide, on air and online? Sige po, Congressman Bong at Tevez.
1: Ang sinasabi ko po, sa palaging sinasabi ko, kung walang tao, walang basura.
0: Mm-hmm.
1: Ang Metro Manila ang palaging binaba dahil nandiyan po ang pinakabulto ng mga kabahayan at kapulasyon. Ibig sabihin, tayo rin mismong ng mga mamamayang Pilipino ang tumulong sa ating gobyerno na sumunod sa batas. At ang gobyerno naman, paigtingin ang tunay na reforma para maisatuparan ang National Solid Waste Management Act o Republic Act 9003. Mag-segregate, mag-compost, at talagang may tinatawag yung tapat mo, linis mo. Bahay mo, linis mo. Kaya dapat, tulad ng sinasabi sa atin ni Secretary Boying Rimulya na may corruption sa basura. E ang kala ko nung araw, ang may pera sa basura, yung pala pinagkakakitaan ang basura sa maling paraan. Pero ang kailangan din, ang tao po ang magbantay, ang tao po ang magkaroon din ng disiplina. Huwag nating iasa sa ating gobyerno.
0: Well said, Diyos Mabalos, Congressman Bong Hoson Teves. Thank you. At salamat na pagbigyan mo ka kahit busy ka dyan. Alright, salamat. Ay, Mabalos.
1: Maraming salamat sa buong Pilipinas. Maraming salamat sa inyo lahat.
0: Alright, Congressman Bong Hoson Teves Jr., Deputy Majority Leader and Representative ng TGP Party List. Ito TGP, hindi ito yung gamot o drugstore, no? Kundi tulong galing ng Pilipino Party List. Sige, maganda po yun na napag-uusapan ang tungkol sa waste to energy dito sa ating bansa at yung mga tinuran dyan sa mas na lalong pagtuunan ng pansin ay mga taga-DNR, tinatawagan ng pansin ni Congressman Bong Teves Jr., na pagtingin pa ang mga pakikipag-usap, pagbibigay ng impormasyon at palakasin pa itong batas sa lalong-lalo sa segregation. Na? Okay, yung tawag dyan, ecological system. Samantala, shout out kay Nonoy Asuncion, ang political officer dyan ni Congressman Bong Teves dyan sa TGP. Gandang umaga. Thank you. Diyos Mabalos. Yes! Alright! Galing ang timing mo, Tata Rolly. Ayos. Thank you, Tess. And Isa. At sunod naman natin, Mark and Arnel. Ang tungkol mga kasenior, mga kasen, Ang ito'y pag-uusapan, kayo ba'y kumakain pa ng mga pagkaing matindi ang alat, matindi ang asukal o tamis na inyong kinakain? Nako, pag-usapan nga natin dahil may panukala dyan si, anyway, si Congressman Rodolfo Ompong Ordanes ng Senior Citizens Party List. Siya rin ang Vice Chair Committee o Vice Chair on Committee on Appropriations. Oho. Siyempre, alamin natin sa kanya ano ang mga dapat na malaman natin tungkol dito sa kanyang proposed bill. Oho, eto, sige, alamin na natin si Congressman Ompong Ordanes. Kong Ompong! Oo nga, pati na mo, long time no see nga talaga, di ba? Pareho tayo ng...

0: na layuning maagapan ang masakit, ang mga sakit at health complications na maaaring mayugnay sa sobrang sodium consumption.
1: Okay.
0: Ang pangunahing dahilan dito ay yung siyempre yung ating public health. Alam naman natin na ang excessive sodium intake ay may kaugnayan sa high blood pressure at mas mataas na risk ng heart disease, stroke, at iba pang seryosong sakit.
1: Naka.
0: Kaya ang gusto natin ay ma-reformulate ang pagkain para maging mas masustansya. Kaya simple lang ang ating mensahe sa mga manufacturer, kung pasok sa health standard, walang sodium tax.
1: Ba? Teka, maganda yan. De, yung tax na yan na pinag-uusapan mo. Habang itong nakatuon ng pansin itong papasok na si ASIC Ares Gutierrez, eh, mamaya magpo-program dito sa kanyang alerto si Titres Ocho. ASIC Gutierrez, Ares.
0: Ang aking goyan.
1: Oo, pinakikinggan niya yung mismong sinasabi mo mga ingredients, lalo na yung ASIC Ares, ete, alam mo naman itong yung kapartner na si Kong Ompong nandito. Kong Ompong, ano nga bang pagkain yung sakop niyan? Yung mga sinasabi mo sa inyong pag-aaral diyan sa ginawa mong panukala?
0: Actually, ito yung mga pre-packaged food products.
1: Okay.
0: Yung mga, like yung mga processed meat and dried food products.
1: Oo.
0: Yung mga noodles.
1: Mm, nako.
0: Cheese, butter, margarine, salted eggs.
1: Oh.
0: At yung mga processed or prepackaged food. So, sabi natin yung mga junk food na tinasabi nila.
1: Yun pa naman.
0: Pero,
1: masasarap na pagkain pagka medyo, alam mo na, yung mga iba eh, hindi na nila natatansya kung ano talaga yung laman ng mga ingredients na yan. Ano? Yan sa,
0: alam mo kasi, may mga pagkain na hindi naman masyadong maalat.
1: Opo.
0: Pero mataas naman ang sodium content.
1: Mm-mm, tama ka nga
0: dyan. Hindi dapat sabihin na lahat ng maalat ay bubisag.
1: Mm-mm.
0: Hindi, ang tinitingnan natin ay yung sodium content ng covered products kumpara sa health standard na itinatakda ng ating gobyerno.
1: Oo. At saka may napansin pa ako dyan sa aking pag-iikot-ikot minsan sa mga groceries at sa ibang mga tindahan. Alam mo naman ako, siga sa amin. Tigas.
0: Oh.
1: Tigasin. Ibig sabihin, tigasaing sa bahay.
0: Tiga-pamili.
1: Tiga-pamili. Yan. Nakita ko yung ibang mga produkto na galing sa ibang bansa, lalo na sa ibang bansa, merong mga nakalagay doon na magandang, maliban sa maganda ang packaging, maganda din sinasabi na ito ay merong kahalong, halimbawa, parang healthy na pinagsama-sama. Na katulad niyan, merong isang na dahon o isang herb na kasama doon sa isang produkto. Bakala mo healthy, pero yung pala, pag titingnan mo maigi, mas mataas pala yung lang nakalagay doon, yung sodium content.
0: Oo.
1: Eh ba, hindi na napapansin ng iba yan, ha?
0: Oo. Kaya kasi nakatutok tayo rin sa sodium content.
1: Mabuti naman, ha? Very good. Ano nga ang magiging papel ng Department of Health at saka yung Food and Drug Administration dito sa ano mo, sa proposed bill mo?
0: Hindi, ang DOH, sila yung mahalagang papel ng DOH.
1: Oo.
0: Sila nagtatakda ng maximum allowable sodium level per food category. Dahil batay ka sa health and scientific data,
1: opo,
0: kasama rin sa framework ang Food and Drug Administration para sa regulatory and monitoring functions. Hindi ibig sabihin na lahat ng instant noodles o iba pang mga processed foods ay automatic na lumalampas sa magiging standard. Kailangan munang magkaroon ng scientifically determined limit ang bawat kategorya dahil iba-iba ang nutritional composition ng bawat kategory. Ang DOH at DOST ay inatasang tumulong sa pagbuo ng data tungkol sa sodium consumption patterns at pag-identify ng food categories na may malaking

0: contribution sa sodium intake. At ang ating approach na ito ay evidence-based. Alamin muna kung saan ang gagaling ang malaking bahagi ng sodium intake. Magtakda ng reasonable limit.
1: Oo.
0: At bigyan ang industriya ng panahon para mag-reformulate.
1: Ay, nako, tamang-tama yan. Malaking ano, ha, tatrabaho din gagawin ng mga manufacturers. Sa at saka pakikipag-ano din yan, the ugnayan sa DOH at saka yung FDA, ano, yung Food and Drug Administration. Kung ampong, paano naman ang computation ninyo dyan sa magiging buwis at sa pagpapatupad ng panukala mong yan?
0: O, simple lang naman, Kasin. Ang panukala natin ay piso sa bawat excise tax na lalampas sa prescribed.
1: Magkano nga ulit? Standard. Magkano nga ulit?
0: Piso lang.
1: Piso?
0: Halimbawa, okay. Halimbawa, kung ang prescribed limit ay 500 milligrams at ang produkto ay may 600 na milligrams, so ibig sabihin, may excess siya na 100 milligrams dun sa standard limit.
1: Okay.
0: So yung 100, yung sobra sa 500, halimbawa, ang standard limit, kung nakalagay din ay 600 ang content, yung sobra lamang ng excess sa magiging taxable. Halimbawa, kung 500 ang limit,
1: okay,
0: ang sodium na nakalagay ay 600, ang yun lang 100 na milligrams ang papatawan ng piso excise tax.
1: So kada ba isang gramo merong piso. Ay di ibig sabihin no, kung naging 100 grams ang excess niya, 100 pesos.
0: 100 pesos.
1: Sa excess, ang tawag mo doon, itatax, ano, yun ang ano?
0: Yung dapat na bayaran ng excise tax.
1: Sa excise tax, oo.
0: Pero kailangan magkaroon din ng standard measurement.
1: Oo.
0: Baba, ano malay mo? Liitan yung serving size. So sasabihin ay...
1: Ang dadaya, ano?
0: Di ba? Ang dadaya. So kailangan magtakda rin ng standard na measurement ang DOH at
1: halimbawa, FDA. Halimbawa, yung isang sausage mo ay apat na pulgada, tatarori, halimbawa, 4 inches. Abay, pagka sa kakakukumute nila, eh, babawasan naman ng 1 inch, hindi nagiging 3 inches na lang.
0: Bawasan ang timbang.
1: Oh, tsaka
0: so dapat may nagkaroon naman ng standard measurement.
1: Yan.
0: Alam mo, baka mabaya, ganun ang gawin, liitan lang yung serving size, sasabihin mo, dapat hindi ganun.
1: Ba't talaga ang ka-senior natin? Pagka-senior na talaga, healthy na tayo. Ano ang ating nag-iisipan? Okay, kasi paano po makakatulong naman ang malilikom na pondo mula dyan sa sodium tax sa Universal Social Pension, lalo na para sa mga senior citizens, Kasen Ompong?
0: Alam mo, Kasen, ano? Malaking pondo ang kailangan para ika nga mapondohan ang ating universal social pension.
1: Oo.
0: At ito lamang ang ating isang nakita na pwedeng pagkuhanan. Hindi naman natin sinasabi na yung universal pension ay manggagaling dun sa excise tax na ating pinapanukala. Ito ay pandagdag lamang para ika nga yung parang yung ating panukalang batas na excise tax ay merong pupuntahan yung ating pinapanukalang
1: batas. Eh, para sa akin kasing kong ompong, okay na yung ano eh mapagtunan ng pansin ng mga manufacturers na maging sila ay mindful, mag-isip hindi lamang sa negosyo kundi sa ano, sa kalusugan ng mga seniors, ano, nakatulad na ang ating mga kababayan, pati tayo, no? Kasi, tatanda rin sila eh, di ba? Tatanda rin yun.
0: Tatanda rin sila.
1: Tatanda rin kayo.
0: Iba na lang, kung magmamadali sila, hindi sila magiging senior.
1: Iba naman yun, di ba? Kung nagmamadali sila. O tsaka, Eh bakit naman sobrang adat lang ang naisip mo? Bakit hindi isama yung sobrang tamis? Lalong marami mga ano, mga miyembro ng media. Media bites ko tawagin, tawagin natin. Oh, go, go.
0: Kasi meron tayo kasi na sugar tax. Ang pakatuon tayo dun sa excise tax.
1: Opo.
0: Tinututukan natin dahil malinaw ang health risk ng excessive sodium. Ito'y malaking contributor dito.
1: Oo.
0: Tinatawag nating prepackaged food.
1: Oo.
0: Hindi ibig sabihin kasi na sodium lang ang dapat nating tugunan. Maaari rin pag-aralan ng sugar, trans fat, at iba pang nutritional concerns sa mga susunod na measures. Basta evidence-based, practical, at hindi nakakapirwisyo sa ating mga consumer.
1: Oo, ganun. Ay, taga, nagpapa-shoutout si Aling Charo na isang ating ka-senior. Nandito sa Caloocan lang sila nakikinig at sila giniginaw dahil malamig at naapektuhan ng pabugso-bugsong pag-ulan. Mga taga-Caloocan na seniors, magandang umaga po.
0: Isa po, mga taga-Caloocan, lalo na kay Aling Charo na nakatutok sa atin.
1: Oo.
0: Aba, ingat po tayo at masama pa naon.
1: Yo, tama. Ay, maiba tayo, kasin, Kong Ompon. Yung sa implementasyon, itong Expanded Centenarian Act, nakatuon ng pansin ng ating mga kasenior. Kung saan ang mga seniors nga, ay umabot sa yung ages na, yung taon, 80, no. 85,
0: milestone
1: age. Yung tawag na milestone ages na 80, no. 85, 95. Kaya yung dapat makatanggap ng 10,000 na tumataginting, na ibibigay na ba sa pag-monitor ninyo, Kasin Kong Ompong?
0: Actually, Kasin,
1: oo.
0: Medyo may mga problema rito.
1: Oo,
0: at naintindihan natin ang ating mga ang frustration ng ating mga kapwa senior citizens dahil ito ay benepisyo sa ilalim ng batas. At isa tayo sa principal author nitong Republic Act 11982 na to na magbibigay nga ng 10,000 sa mga senior citizens na umabot sa edad na 80, 85, 90, 95.
1: Okay.
0: Pero kailangan din nating tingnan ang kasalukuyang kalagayan ng NCSC dahil mayroon silang backlog na hinahabol simula pa noong maging effective ang batas na ito noong March 17, 2024.
1: Mm-mm.
0: Alam mo kasin, ang itong batas na ito ay nagsimula lamang ang implementasyon noong 2025. Noon lamang nabigyan ng pondo. Ang problema doon sa ating DBM ay hindi nila napondohan yung dapat bigyan noong 2024.
1: Naku naman.
0: At hanga ngayon, ay hindi nila ibinibigay yung pondo. So, ang nangyari, nitong 2025, yung mga senior citizens na umabot dito sa milestone na to, nagagamit yun sa 2025 budget para bayaran yung backlog ng 2024.
1: Ay, ano ibig ngayon, sabihin nun? Di lolobo yan kung hindi mabayaran din lahat? Paano mangyayari?
0: Yun nga ang dapat kasi, yun nga, pag-aaralan natin.
1: Oo.
0: Hindi lamang ang problema natin ay ang NCSC. Kasi nga, paano hindi magkakaroon ng backlog? Yung 2024,
1: hindi na ibigay.
0: Hindi naman pinopondohan. Mga dyan, pinondohan nila 2025.
1: Mm-mm.
0: Eh mayroon bayarin na 2024.
1: Mm-mm.
0: Pagdating nitong 2026, ang pinondohan lang din 2026. Hindi naman pinondohan yung 2024.
1: Okay.
0: So ang nangyayari, binabats by bats nila. Pero dapat kasi talaga mabayaran yung 2024. At dapat, aking panawagan sa BBM,
1: mm-mm,
0: pondohan nila yung 2024. Pangalawa, ang tao ng NCSC ay kulang. Ayaw naman silang bigyan ng pondo para makapag-hire ng mga empleyado na tututok dito sa itong ECA na to, Expanded Centenarian Act. Ilan lamang ang kanilang tao, parang lima lamang sa NCR, ilang gaano karami. So, meron din kailangan ayusin sa NCSC. Dapat magkaroon ng tao, yung sistema, magkaroon ng maayos nila yung kanilang database. So, yun ang problema, hindi lamang sa NCSC.
1: Anong plano mo sa ano? Diyan sa mga nakita mo ng problema na yan, mula sa Senior Citizens Party list, meron kayong ipapanukala o resolution para kaagad ang DBM, i-attention na kaagad, ano? Para maibigay, ma-resolve yung problema niya.
0: Tama-tama itong budget deliberation natin.
1: Ay, oo nga, ano?
0: Para mapalakas natin ang ACIC.
1: Mm-hmm.
0: Kailangan nating ponduhan ng sapat ang ACIC.
1: Okay.
0: Para ma-clear ang existing backlog habang patuloy na dumarami ang beneficiaries. Taon-taon yan, dumadami. Dapat, teka nga, kung maayos ang pondo, mabuo yung elderly database management system na magiging mahalaga sa mabilis at accurate na validation. Mm-mm. Yung monitoring at distribution ng benefits. Para sa ganitong paraan, hindi lang natin ma-address ang current backlog, kundi maiwasan din natin yung panibagong delay sa mga susunod na taon.
1: Oh, ako, agree ako diyan. Yung elderly system, yung data system.
0: Data-based system. Dapat meron nang para wala nang validation. Yun na lang sa database, titingin ng ano, ito ba qualified, ito ba 80 years old na, okay. Wala na yung mga requirements na hihingi natin sa seniors, mag-a-apply sa OSCA, magkakaroon ng validation. Kung nababuo itong elderly database system na to, mabilis na ang proseso.
1: Sa bagay, yung elderly database na yan, parang iahambing mo sa mga magsasaka, yung ginagamit nilang RSBSA ngayon, registry system para sa farmers at saka fishers sa buong Pilipinas. Ganun ang mangyayari para hindi nanguhula.
0: Automatic na yun. Wala na yung manual verification.
1: Yes.
0: Hindi ka pa ng certification sa iba-ibang agency, sa PSA. Certificate, wala na yun.
1: Ay, teka, batiin natin ang hindi pa senior, pero magsi-senior pa lang. Isang taon pa, pero nag-birthday ngayong araw na ito, ang aming OIC ng PBS, si Sir Alan Alyanige. Ayan, happy birthday sa iyo.
0: Happy birthday po. Advance welcome to the club.
1: ng 2020, ano? 20%. Pero next year pa yun, tataroon eh, di ba? At saka ngayon, ito, senior na ito, alam ko. Ang masipag na regional director ng Commission on Higher Education dyan po sa Region 8. Nakao, sa Eastern Visayas. Kasi Director Dr. Maximo Aljibe Jr., Happy birthday. Kasi na natin yan.
0: Happy birthday po. Happy birthday.
1: Oo, senior na yan. O siya, alam ko gusto pa nating dagdagan ng ating usapan. Kaya lang, alam mo na, may susunod na ba ito? Nakangiti na yung dalawa, si Aris Gutierrez at saka si Don Ramon.
0: Kuyang, tagal na tayo hindi nakikita.
1: Ayan, tumisenyas. Double thumbs up daw.
0: Magpakantun ka naman.
1: Yun, tama. Anong mensahe mo, Kasid Kong Ompong, sa ating mga taga-subaybay ngayon, mga senior citizens?
0: Ayun po, sa ating mga senior citizens, alam po natin ang inyong naiintindihan natin ang inyong nararamdaman pagka po nadidilay ang ating benepisyo. Pero yan naman po ay kung talagang qualified kayo ay maibibigay. Ang sinasasama lang natin ang loob, Kasid, merong mga benepisyaryo na nagpapantay ng paa, hindi pa nakukuha yung dapat na benepisyo kanilang
1: nakakalungkot niya.
0: Dapat natanggap. At ako ay dapat maayos na yung problema ng ating mga seniors. At sa mga seniors, po natin, pinapangako ko sa inyo na ating patuloy na ipaglalaban ang ating mga karapatan at kapakanan. Maraming maraming salamat po at ingat, mag-ingat po tayo, masama ang panahon. Thank you, Kasen.
1: Maraming salamat, Kasen Kong Ompong. As always, thank you sa pagpapaunlak mo ng panayam na ito sa ating mga senior citizens, hindi lang mga magsasaka na senior, hindi lang mangisdang senior, kundi sa buong Pilipinas na at pati abroad, you know, ng mga seniors na Pilipino. Kaya nandyan kay, ikaw ang representative ng Senior Citizens Party List at ikaw rin ang Vice Chairperson, Committee on Appropriations. Matibay. Ha? Ingat ka dyan sa pag-ingat-ingat din sa ulan, kasi
0: see you.
1: Alright. Pagsama-sama, katulad nun, panawagan ni Congressman Ompong Ordanez sa DBM. Nako po, pagtuunan nyo na ng pansin, bigyan ng budget yung 2024 na hindi nyo nalagyan ng pondo. Eh ngayon nagbo-backlog, ibig sabihin na iipon. Nako, mga seniors ang nagkakaroon ng problema ngayon. Ayaw na ng Senior Citizens Party List na paano sa bago magpantay ang mga paa, nako ay hindi man lang makakuha noong benepisyon na yan. Samantala, thank you muli, Tata Rolly, Batang Bata Bumatayo. Thank you, Arnel Villamor, Mark Bukiron, Tess Ramirez, Isabel Silang. Ako, thank you. Ito po ang inyong lingkod, ang inyong broadcast specialist, Kakiko Flores, nagsasabing, God is good, God is great, all the time.

0: always on the go. On the go.
1: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online or digital platform ba kamo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas. Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino saan mang dako ng mundo.
2: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba kamo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas.
3: Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

pa kung sa bagay

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: PBS, BBS, Radyo Pilipinas, World Service. Mas pinalakas, mas pinalawak. Bukod sa shortwave broadcast, mapapanood at mapapakinggan din ang Radyo Pilipinas World Service gamit ang social media platform. Panoorin at subaybayan ang mga programa sa Radyo Pilipinas World Service sa live broadcast sa Facebook page at YouTube channel at sa Radyo Pilipinas World Service live audio streaming. Pinagsanib na pwersa ng shortwave broadcast at social media platforms upang mas makapaghatid ng balita, impormasyon at serbisyo publiko. Radyo Pilipinas World Service, ang international broadcast station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Para sa Pilipino, saan man sa mundo.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
4: Radyo Pilipinas World Service.
3: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
4: Radyo Pilipinas World Service.
3: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
4: Radyo Pilipinas World Service.
3: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas World Service Online.
5: Oras para sa musika dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: From the Presidential Palace, Manila, Dateline, Malacañang.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. On the way na po ba to the evacuation center kasi may banta ng pagbaha sa inyong area? Remember, SMS para hindi maging hassle ang paglikas. S for switch off. Siguraduhin na nakasara ang main switch bago umalis ng bahay. M naman, mag-ingat sa manholes. Kung baha sa dadaanan, extra ingat kasi baka mahulog ka sa imbornal na ko. At S, sumunod sa rules para maging mas maayos ang pagstay sa evacuation center. So switch off, mag-ingat sa manholes at sumunod sa rules. SMS para sa ligtas na paglikas kapag may pagbaha. Dahil hashtag panatag ang may alak.

Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas World Service Online.